0: abot nila kay mo na siya mga ingon nga high impact nga mga projects gibuhat ni Mayor Rafi, once ma-operational na po natong jetty port na to, Mike, ang kanang mga turista, ang mga tao nga ganahan mo ato sa Manhuyod White Sandbar, dili na kailangan pa nga musulod pa kato sa sulod doon kayo nga dalan dito sa Barangay Campuyo para makakuha pambot para maabot ka dito sa Sandbar, diha na lang sa Barangay Dungguan ang pantalan nga dali na kay ka maabot dito. So hopefully mahuman na to siya, Mike, and then magamit na siya sa katawahan para mabalik o mukusog balik ang kining tourism na to di sa Manhuyod.
1: Right, right. Anyway, Kong, any final information you'd you like to share sa ato ang mga constituents diya sa unang distrito?
0: Like last week, Mike, no, of course, mukuha na sa mga tao nga kung ganahan mo mga updates sa itong mga kalihukan na to sa opisina na ito, palihok na lang kung follow sa itong Facebook page na ito. No, kaya namin mga updates na like ng itong mga operation na to sa Goiter, Katarak, guban pa na yung mga nag-updates ka ng ito ang mga scholarships nga ipang open up na nag-i-post tagahapon nito, Mike, kabahin sa kuan kini scholarship sa mga coconut farmers. Kung anak ka coconut farmer, pwede ka maka-avail ito, tanawa lang dito. I think this morning na po may i-post na po karoon, gikan na po na siya sa katong BFAR po nga scholarship po. So, katong mga anak o mga fisher folk, ganahan mo skwila o fisheries, pwede po sila mo apply. So, naghantang mga updates diha, Mike. So, if interesado mo maminog mga kalihok about ana, palihog na lang kung like or follow sa Facebook page na to.
1: Right, and of course, ang imong staff karon ko mudawat sa mga estudyante sa Giulngan, no? Pero diya sa La Libertad sila mudawat ko?
0: Yes, no, na sakto po ka, Mike. Na po i-schedule, Mike, nung karon sa mga taga-Giulngan, kato nang apply og educational assistance, pwede kayo mo-add sa James sa La Libertad para mo submit sa inyong application kay inyuhan ng adlaw karon na mo nang i-allocate ng adlaw para ninyo sa taga-Giulngan para makasubmit na mo. Sa kini siya again, para ni siya sa second semester 2025-2026, Mike.
1: Alright. Kung dagang kayo, salamat sa imong panahon karong adlaw and of course, for the information that you shared to the program. Salamat, Kong.
0: Sige, salamat kayo, Mike. Sunod na po niya semana, tawag-tawag niya tumalik, Mike.
1: Yes, Kong. Sige. Salamat, Kong.
0: Salamat. God thank you, Mike. Thank you, Sana Namino.
1: Alright. There you go, mga igala. Aga to ang kongresista sa unang distrito. Ato na hinabi karon iyang mga reaksyon, iyang mga pagpaklaro usab sa State of the Nation Address sa presidente ni atong Milabay ng Lunes. Daghanto kayo, mga igala, no? Ang mga gisulti sa presidente. But ato rin gisgutan ang kining mga maingon nato dagko o kining ginahisgutan gyud, no? Even after the State of the Nation Address. So, hinautunta na kamo, no, nga lumulupyo yano nga katawhan sa Negros Oriental, that you do research as well, no, paminaw mo, pagbasa mo kabahin sa Paksilika, kabahin sa nuclear power ug uban pa, no, nga mga hisgutanan, no, space program nga inyong madunggan, no, inyo sang i-research, no, sa para aduna moy dugang, no, kahibalo sa mga issues. And kini diri sa atong programa aturang gi simplify, no, and we also would like to get the information coming from our representative aron mas makasabot gyud ta ni ining tanan. Okay, kining gipangsulti sa presidente, most of them kinahanglan usab kini og balaod para masuportahan ang maong mga plano, no? So muna nga importante kayo nga atong mahinabi si Kong MMEY aron makasabota, no, ilabi na sa paghimo sa proseso aron na mahitabo ang tanang gisulti sa presidente. Mga igala, wala kita igong oras sa itong programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa itong mga technical partners and of course, sa ngalan sa Tibok Puwersa sa Star Radio Tayasan. Of course, diri usab sa Energy 93.7 FM. Sa ngalan sa itong kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaechong Iway. Sa itong kani kongresista inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kaechong. Ako si Mike Ramo. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Maayong butag. Kanatong tanan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:32.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinig sa lumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dila na lang subong imo.
4: Sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165.

0: dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.

0: Peter Payo.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Payo. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3. D3 Payo.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskantigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Malay, si Jake, una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Isulayan ko pa ang Mighty C. Lag one capsule, 310. After one week, nagnamigitin ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhol.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan.
6: Wala, nagid nagbalik ang arthritis. Tibog,
0: di kaayo
6: ang
0: Mighty C.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Me. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay sa mga gusto mo join ng atong programa, ng atong dulumanon higala. Iyog kong send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa ato mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Usbon ako, 0981-654-8967. Anyway, isgutan na turon mga higala, mga ka-DTX, kinibitawang kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag na to o kurinti sa kinabuhi, maoning aton dugo. Mga importante kayo mga higala nga himsog, baskog ang aton dugo. Limpyo ang ato ang dugo na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa atong dugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Oh. Matulog dag sayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin, no. Ika lang ato mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy mga kargalog mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste kana nga gasagol sa dugo nato gani. Di ba ko magba-blood test ta? O makita nira sa blood test ang unsay na sa lugo na yung mga impurities na, no? including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang protina, proteinuria, dasaka. Mga waste product kana mga higala nga gadapon o galaghan nila sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals, mga higala.
11: Isang tasa ng kape para...
10: O nga ito ang ginainom. O, labi na yun kung natin mga medication. Ang lugo, mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells, mga higala, sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa tuong digestive tract. Ngadto sa tibuok, parte sa tuong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga-transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning atong dugo. Ga-protection, na ano siya'y protection, mga higala, gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong dugo, ana. Then, ang dugo usab nato, ga-regulate ng atong dugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na'y luha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong dugo? Para malimpyo ang atong dugo. Kabalo mo ang luha ka mga organo kagalimpyo sa atong dugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol, harmful metals, bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom, ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaling kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. O niya, ang aton dugo, mga higala, nag-detox man ang aton dugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man ato makaangkunta nga malimpyo. Malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kaliti exdera o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to kay taas ni antioxidants, nagaprevent kanisya sa cancer, kidney cancer, no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Pwedas prutas. Nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kini nga mo limpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no? Ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan, alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig usab, usa sa pinaka-best nga katabang sa tong kidney aron limpyuhan ang atong dugo. O niya, aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpiyo man siya sa atong dugo? Hinomduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kaliti X, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidant sa lawas. Now, kaning pag-inom nato sa DTX 500, unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one nato nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ampalaya mga higala o DSA. Nga grabe, taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants mo na nga. Kita makasiguro yun na nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na umay TC. O sabayan na ito umay TC para sipa yung kaayo o lindot yung kaayo, patsada yung kaysa o ganang output, no? Isabay na to ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to, mga higala, sa DTX 500, makasiguro tanga ang ato mga lawa, atong lawa sa atong lugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan. Malimpiyuhan, mga higala, tungod sa makasiguro man ta. Kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Aron nga matabangan nato tong lawas mag DTX 500, then aron malimpyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok, unsaon pag inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka, then pagkahapon, naka DTX 500 ka, then naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
13: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
12: Juan Sir, kanang na ako'y high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dili ko ka, kung ano ng daghan kayong mga repliko, ano, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parinta na kong ditribayo.
13: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
12: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag,
13: Kadadlaw jo kagat. Oo. Pila na kakabulan nga gainaw?
12: Gainawin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
13: 3 years.
12: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
13: So sa'y mong na-observaran, katong wala kagainaw, magkaroon kagainaw ka?
12: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, paglaba, nangura ko kainaw, maanang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko, sumanig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon, paglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
13: So, wala mong ginatumaron?
12: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag. DPS, Copimix.
13: Copimix, sige. Ang sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
12: Oo. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
14: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad sa isinta isipi. Ako na batyagan, sa Petra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua ragod sa isang kaadlaw. O nga, pagka-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan to na kung may piso. Kalay sa Ginoo wala na. Nang libot kay may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may piso na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
0: DTX 500. Palit sa mga butika.

0: Conchita Balagosta.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa oy X500.
1: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
0: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa Batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
1: So wala pa na siya nainom ana unsa dayang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may isip. G3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.

0: alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta, ha?
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato, mighty C, mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Oh. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala. No? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee, mga higala. Wala nga... You try it, mga higala, ang paggamit, no? Pag-inom. Anang ato ang DTX Coffee Mix. Or either... kanang atong DTX Premium nga coffee. So, piliag yun ang kape, mga higala, nga motabang yun sa atong lawas. Wala yung makaingon ta, mga higala, nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naa sa pinakadool ng mga butika, mga higala, o mga pharmacy sa inyong mga lugar. And may padayon ta, mga higala, sa paghatag o pagdagan. And ato na yung usab, hisgutan, mga higala, kadali, ng ato ang D3 Bio. No? Ang ato ang... vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D. Kay gipakusog, mga higala, sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galison dira sa mga... kanami daw na medyo... experience mo, mga higala, o ganang... dili maayo nga coordination, medyo mawala atong control, mga higala, sa atong lihok sa lawas. Kauban na ang buyod-buyod dira, mga higala, sa atong mata, problemas mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni, no? Labi na gyud ning mga selula, no, sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni, no? Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension o mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood? Nya, ang pagkadaot sa mga ugat, no, sa ato ang lawas, tungod aning gitawag nga hypertension. Kini, mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Ma-maximize na to ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo, mga higala, og D3 Bio. Ang D3 Bio, usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya, no? Nga naa na siya antibiotic naturally. O niya, ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A, mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta, mga higala, dali nga motiguan. Ang vitamin A, mga higala, usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas o antioxidants. Kasama sa vitamin C, ang vitamin E, mga higala, makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy hinungdan sa gitawag nga oxidative stress, nga moy usa sa mga rason, mga higala, nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga selula, o mag-cause o mutation sa cell nga ga-cause o cancer. Mag D3 Bio ta kadaan law. D3 Bio, ha? Sa mga nagkaedad nira, aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok, aron na hapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na gyud kun magka high blood na, magka edad na, kinahanglan dag suplemento nga makatabang yan. Usa sa mga recommended kaayo nga patsada kaayo nga suplemento, D3 Bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o mag magkatol inyong tutunlan, mga higala, buhaton ninyo inyora ng usapon o kanang D3 Bio. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali ra na, no? Mag D3 Bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 Bio. Then inom na dagdagan ng tubig pahulay. Ato mga bata para layo sa mga sipon, hilanat ug trangkaso, pagamito nato og D3 Bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ni nga to ang D3 Bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban gapunta. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Dokhan sa lima, nalo nyo nakauban mo say babay. Ay kalimuta, Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika ito mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio. Tara, mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:05.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
8: Mga pinata!
9: Yes, Visayas!
8: Ug Mindanao!
9: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
8: Mm-hmm.
9: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop Uga Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin tag, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan na adlaw, mga suking tig paminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tig paminaw, Doc.
8: And of course, may adlaw ka Dragon Mail. Yes, welcome kayo mo sa mga ato sa mga listeners, no, sa Bisaya, sa Guminaw ka Dragon Mail. Welcome, welcome sa mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa. Ang pagpakabana sa mga palusubani kami niya ka Dragon Mail sa pipilang minuto sa niya na sa inyong busigalag alagad sa kanginan. Ay mo kalimot, ha? Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold. Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Ay, pwede mo nga mo text sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Just text me and call mga sokin. Take pa minaalang usap sa ato sa mga hisgutanan may tungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. And of course, mga sokin, take me now from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagbagayon mga sokin, take pa minaw mga kapsula. Uban pa niining mga produkto. Ato usap nga angayong protektahan ang ato usap nga panglawas sigala. Ang yan ang lado na tayo daily supplementation. The prevention is better than cure. Ang dili ang ngayong kabalakan mga sokin, take pa minaw. Kay ang ato sa mga produkto nga napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede ninyo na sa ipagsabay mga sokin, take pa minaw sa pagtumar niini. Buntag o hapon, mo na igala 1 hour after or 1 hour before, di ba? Mo na igala pinakarindot kayo kay ang ato sa mga produkto mga sokin tig paminaw kompleto na sa nutrients ingredients at saka nagadaing classes vitamin C. Ang ato sa mga Dr. Punji Soap o ang ato sa mga Dragon Massage Oil, ang ato sa mga Kiskin Glow, kanisya nga mga produkto mga sokin tig paminaw napakabaratog, napaka-epektibo nga mapalit ninyo sa nagadaing butika o sa Bisaya, Soga, Mindanao. Aside anak mga sokin tig paminaw, skin rashes, no, atong hisgutan karon may tungod sa problema sa panglawas. Daghang na problema mga sokin tig paminaw sa ato sa mga makaisunan, basta skin rashes gani o mangutana ng uban unsa may mga hinungdan. In our modern world mga sokin tig paminaw, skin rashes can have many causes, reaction to chemicals man, sa sun man, sa adlaw or sa insect bite man or sa alcohol o ang detergent mga sokin tig paminaw. How about sa mga children, Doc, na nangutana sa ato mga sokin tig paminaw? The number of 103, last number. Our children, Doc, how about, no, skin rashes are often caused by food, no? Rashes from chocolate, peanuts, no, di ba? Dairy product of uban pa mga meat on sa mga pagkao di mga sokin tig paminaw. 75% of children's mga sokin tig paminaw skin rashes, no? Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw, ang katapat lamang ni ana Dr. Punji Soap, gamitan ninyo kanunay sa inyo ha, mga kabataan, sa inyo ha, mga hamtong, nanay man o tatay man, di ba, lolo o lola man, basta kay mugamit mo Dr. Punji Soap, pundisop, siguro mga sokin tigpaminaw, huwag tangon ang inyong problema sa pamanit. Basta mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, barato na, epektibo pa, naana sa mga butika o parmasya Visayas o Mindanao.
9: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix na available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera, nga adunay omega 3 o omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang oga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta lang ka star, sikat!
11: Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
12: DTX 500, mapalis sa mga butika.
13: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, kaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya, kamu, gidriya, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulo.
12: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
16: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Dragon Fruit Plus 650 mg.
17: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko gitong Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
15: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang dragon massage oil.
17: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
15: So, panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
17: Ganun ay gumumuinom o dragon capsule, alkasi o dragon coffee.
18: Kapulsa, mag-dragon fruit plus herbal capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
15: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: Salamat kayo.
19: Tinuod yun na.
18: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nan's Liniment, pag man mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
21: Okay, may buntas na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pa ilatong nga pangalan, no?
22: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
21: Okay, salamat kayo nang

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala nay sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balat.

0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Atong paminaw ng testimonya sa ka-epektibo sa Vitron tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones, Talakulabang, Agunay, Davao del Sur. Kapag Vitron, okay man kayo ya. Kayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko anak. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang taning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mahayog yun, pedali ka kang baka, inom doon magkano, umakumang sa kaitang mahimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Oo, naulian din ya.
8: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance Capsule UN Food Supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, hanggang ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Kung ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun, kaya ako ba na sa inong sa gana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee kung non-capsule o UN. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag din na mong tabang kung yun din ang tabang ang imong produkto sa non.
10: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligo nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores. In pharmacies in Visayas and Mindanao.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko'y ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang atong gitsugar. Sarte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagdubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangati sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Nindulana, si Tangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Komplet

0: นะ Dragon Fruit Go
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard
0: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Max. Extreme na.
2: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis, or Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na po.
3: Minsa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nagama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulihan.
3: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
4: Isa kasima na rato. Yung giparito na po Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
5: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. We'll be right back.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: For an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasa, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
12: Si Jane masugbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak pito sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Say pangani mo nai?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
14: Matuong.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana?
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
13: no, tuang. Sa mga yung tail?
14: Nang hubag siya maayo.
13: Nahubag tanan.
14: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
13: Punuan sa paha.
14: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
13: Ya, karon, okay na yung wala.
14: Okay na, makakuan na siya. Makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
13: pa. Kailan na idadad to?
14: Kuan, 79.
13: So, sa mga naminaw karon, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
14: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
13: Amigos ko, pe, Regino.
15: Sa dalang salamat, mga idol.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare kanako.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10, 56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O ganoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Mga pinata!
7: Yes, Visayas!
6: Og Mindanao!
7: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
6: Mm-hmm.
7: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop og dragon fruit coffee mix filled in one with insulin tag, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan na adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
6: And of course, may adlaw ka Dragon Mail. Yes, welcome kaayo mo sa mga listeners, no, sa Bisaya, sa Mindanao ka Dragon Mail. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa. Ang pagpakabana sa mga palusubanik kami niya ni Dragon Mail sa pipilang minuto sa niya na sa inyong obosigalag alagad sa kanginan. Ay mong kalimot, ha? Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold. Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Ay, pwede mo nga mo text sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Just text me and call mga sokin tigpaminaw alang usab sa ato sa mga hisgutanan mahitungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. And of course, mga sokin tigpaminaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagbagayon mga sokin tigpaminaw mga kapsula, uban pa niining mga produkto. Ato usab nga angayong protektahan ang ato usab nga panglawas sigala. Ang hinanglan doon na tayo daily supplementation. The prevention is better than cure. Ang dili ang ngayong kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang ato sa mga produkto nga napaka-ebektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede ninyo na sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa pagtumar niini. Buntag o hapon. Mo na igala. 1 hour after or 1 hour before. Di ba? Mo na igala. Pinakarindot kayo. Kay ang ato sa mga produkto mga sokin tigpaminaw kompleto na sa nutrients and ingredients at saka nagadaing classes vitamin C. Ang ato sa mga Dr. Punji Soap o ang ato sa mga Dragon Massage Oil, ang ato sa mga Kiskin Glow, kanisya nga mga produkto mga sokin tigpaminaw na napakabarato at napaka-epektibo nga mapalit ninyo sa nagadaing butika o pumasabisaya soga Mindanao. Aside anak mga sokin tigpaminaw. Skin rashes, no? Atong hisgutan karon may tungod sa problema sa panglawas. Daghang na problema mga sokin tigpaminaw. Sa ato sa mga makaisunan, basta skin rashes gani, o mangutan ang uban, unsa may mga hinungdan. In our modern world, mga sokin tigpaminaw, skin rashes can have many causes, ha? Reaction to chemicals man, sa sun man, sa adlaw, or sa insect bite man, or sa alcohol, o ang detergent mga sokin tigpaminaw. How about sa mga children, Doc, ha? Na nangutana sa ato ang mga sokin tigpaminaw. The number of 103, last number. Our children, Doc, how about, no? Skin rashes are often caused by food, no? Rashes from chocolate, peanuts, no, di ba? Dairy product of uban pa, mga meat on sa mga pagkaon di mga sokin tigpaminaw. 75% of children's mga sokin tigpaminaw skin rashes, no? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ang katapat lamang ni ana Dr. Punji Soap, gamitan ninyo kanunay sa inyo ha, mga kabataan, sa inyo ha, mga hamtong, nanay man o tatay man, di ba, lolo o lola man, basta kay mugamit mo Dr. Punji Soap, siguro mga sokin tigpaminaw, wag tangon ang inyo ang problema sa pamanit. Basta mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, barato na, epektibo pa naana sa mga butika o Parmasya Bisaya sa Mindanao.
7: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang gaoga nga pa-improve siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Star, sikat.
9: Star Radio 98.3. Soft hits, less talk.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdit ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kwan, may isi. Detribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
6: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha?
7: Dili uy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako, pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
9: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
10: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Kapti kayo sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o labsik ang inyong mga anak.
9: Vitron Drops, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Trebicare. Anong tulo ka product ni Ma'am Arlene, maunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay inom man si Dr. Jan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o UAID. Mula nang gisigil akong inom ko no hantod ka ron hantod lang akong dawas. Mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlene.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mga ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi. Halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaiksura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
11: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
14: Merna Bromo.
13: Pila edad na ikos ganay?
14: 60.
13: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee na eh.
14: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan ani.
13: Pagsugod yun?
14: Sugod, oo.
13: So, ano ni gamit mga gamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
14: Sa akong high blood o sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man ni abot na lang 130 over 80.
13: Ah, okay. Sa una dahil na
14: ikat 180, 200.
13: Muna yung blood pressure ni mo?
14: Oo. Bisaga inong pagkumpara sa high blood.
13: Karoon, wala na kailahigin?
14: Wala. Wala, Jun.
13: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
14: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
13: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
14: Matuog.
13: Barangay.
14: Barangay, oo.
13: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
14: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
13: So, maayog yun ang amigos coffee. Imodyong napamatudan. Sadala, salamat mga idol.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong lumalipay? Sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero wala.

0: Alibyo mo to nakadungog ko sa radyo ning astasan ug wala ako nagduwa-duha og sulay kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning astasan naulian ko iniihi nako wala ni sakit ug paminaw nako sa akong lawas abdi ko pirmi dili ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan nako sulayin ninyo ang astasan kay naa gi alibyo paong sa astasan wag tang-ang balatian.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
4: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurse did siya ang result sa iya ha. Salamat kay Manan Product og salamat at si Arlene. Salamat kay Ma.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Makapagana.
10: Makapadasi.
7: Hard Mama.
10: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan. Kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga nahigala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa dahil niya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active. No, mo na, igala, importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. Og insaktong solusyon.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Para sa ato ang mapakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
7: Okay.
6: Sa atong mga partner ang atong love, Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 12, 7.
2: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi, ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
3: Magmuntog, magpamayong pagpaniod to ninyong tanan. Murag nalimot ako ni radyo na. Kabsenta last week kay nag-vicarial fiesta. Kuyog na to karon si The King.
4: Maayong kabugnawon nga mudto kaninyong tanan. Hinaot nga ang tanan no nga naa sa ilang maayong nga panglawas, and likay-likay sa mga sakit dala ni ini nga ulan, and hoping nga maminaw mo kanamo, mohuban mo kanamo, muduyog mo kanamo sa ato ang spiritual nga mga pagtulunan. Maying hapon, Father.
3: Maying hapon. Sa di ba tayong padagdag sanahan? Ato ang itimbaya, no? Pagpasalamat na ito sa kahanginan sa ito ang mga listeners o sa itong viewers sa Facebook. Usaba itong pagtimbaya o pagpasalamat, no? Sa ito ang mga ngayang pasalamatan sa ito ang Mayor, Mayor Bimbo, Vice Mayor Cho Nonong, sa SB members, sa secretary si Rinaldo.
4: Rinaldo. Yes, Pads.
3: Ikaw ba mo, Rinaldo? Sa ona?
4: Sa kuan, yes. Pads? Sa youth, Pads. Si ilang Sir Reynald, ang mo ang youth. Murag youth advisor, youth elders.
3: Elder pa kayo siya?
4: Oh, dayong. Mo pa na sila iti-guide na mo before sa mga
3: Rica
4: decorations.
3: Ma'am Rica.
4: Oo.
3: Ma'am Rica.
4: Silang Kuya Seth.
3: Litlit.
4: Mm-mm.
3: So, ilang batch, no? Pagpasalamat sa ito ang radio owner and manager dong Ayan Lahato. Sayang mama, si Cha Erinia nga bago pang nag-birthday. Nag-birthday si Cha Erinia Lahato, no? Sa mga naminaw, tune in, mayang pagpaniyon din yung tanan. Sa di pa tayong padagdag sunahan, ito ang basahon, ang gospel para umha. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan og biadto sa nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awa-aw. Kabalita niini ang mga tao og namiya sila sa ilang mga lungsod og milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan og sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila og giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinunan, miduol kaniya og miingon, "Hapon na kayo og awa-aw kining dapita." Busa palakta ang mga tao o pantua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag lima rakapan o duha ka isda ang amo ang dala. Si Jesus miingon, dad-a ngari eh. Unya ilahang gipalingkod sa kasagbutan ng mga tao o gikuha niya ang lima kapan o ang duha ka isda. Unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos o gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadtos mga tinunan. O gihatag usab kini sa mga tinunan ngadtos mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya gihipo sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno o napulog duha ka bukang. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot ang mga babae o ang mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
4: Daigon ikaw o Kristo.
3: Samantala ito ang Gospel, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, ulohan 14, versikulo 13, ngadto sa 21. Naghisgot o nastanan sa kaluoy sa Ginoo, no? Divine mercy. So ang divine mercy sa Ginoo, tungod kay ang mga tao, iyang gidescribe nga sama sa mga karnero nga walay magbalantay. So kinahanglan gyud og pagbantay, no? Ang mga karnero kinahanglan na bantayan, no? Bantayan batok mga predator. So mo to nga ang Ginoo mo na siya mo mi assume. Ni assume siya sa responsibilidad nga magbalantay. Manang Jesus Christ, the good shepherd. So, ikaduang punto sa Gospel mao ang Gospel sa Eucharistia. Eucharist. Si Jesus pangayo, no, og pila kabuk available na pagkaon. Pila kabuok. So ang giingon diri nga lima rakapan og duha ka isda. Unya ang nikaon niini 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon walay labot ang mga babae ug mga bata. No, apan sa multiplication of bread and fish, nakakaon ang tanan nga busog ug naapagani sobra. So ang Eucharistia, si Jesu Kristo mao ang pagkaon, no? Pagkaon nga langit noon na onastanan, dili kinahanglan o daghan, no? Dili kinahanglan daghan. Si Jesu Kristo maoy naghatag sa iyang kagalingon sa tinuod nga pagkaon, o niya makatagbaw, no? Makatagbaw sa kinabuhi nga mukaon. Pasabot niini, no, nga kinsa tong mukaon niini dili na gutmon, kinsa tong muinom sa dugo ni Kristo dili na uhawon. So dili ni literal, no, nga mukaon og tawo, kun dili si Kristo pasudlon sa kinabuhi sa tawo pinagisba-ba, no, nga mao ang pultahan sa lawas sa tao o ang dalunggan mo ang bintana. So to hear the word of God and to receive Jesus in the mouth as the door of our soul. So mana, no, nga gihulagway nga sa kinabuhi kinahanglan jud ta Ginoo. Ginoo aron makaabot as langit. Kaya di man malangit og dili moagis Ginoo. Kedua, kinanglan ta Ginoo aron mahisama ta kaniya. Because we become what we eat. So we become what we eat. If we receive Jesus, we become like Him. So, mana ito ang pagpamalandong mga igsoon kundi ni Kristo. Sa may imong pamalandong sa King, kay mamina patas mo ang kining divine mercy, King, divine mercy.
4: Actually, Paz, kung ako jud ang pakuana no, way back in sa pandemic nga time, tigampo jud ko sa divine mercy. Actually, si Father Ton pod is a devote, nag-devote pod siya sa divine mercy.
3: No, devoted to.
4: Kuan jud, dako jud siya og tabang para nako during the pandemic, because kinsa magoy ganahan no nga mag-pandemic and mag-quarantine, mag-stay at home, dili ka kagawas. So so nya nalayo pa jud ko, napunta ko sa Leyte, dito ko na stranded. Oo. So naara ko sa boarding house and the divine mercy dako gyud kay na siya og tabang nako. Many people naadyo'y mga dili mag-agree, labi na no kanang respect to kanang mga non-believers. Pero ato ang faith, kung ato yung tindugan and barugan, naadyo'y mga milagro and naadyo'y mga answered prayers nga hinay-hinay nga ma-appreciate na lang nato nga naabot na di sa ato apads through prayer, no? So ang lawas manggod, ang sa divine mercy, di ba, is ang body, the blood and water. Pagdusla, kung makaremember ang tanano, ang pagpanamastamas hangtod sa namatay ang ato ang Jesus nga manunubos, na ay sundalo nga nidugsak sa iyahang lawas, and the miracle happened sa pagduslak niya, kay instead nga dugo ang mugawas sa lawas ni Jesus, is na ay blood and water.
3: So dugo og tubig may buhagay. Oo. May buhagay sa kilid ni Jesus, no? At pandemic time, even in our time, we need divine mercy, no? Kay ang walay naluoy ang Ginoo, because makaluloy magid ang tao. Not only because of loneliness, no? As you said, no? Kay lonely kayo financially. Amo po to'y pag-usos Gcash, no? emotionally, but spiritually, no? We need, yes, divine mercy, God's forgiveness, no? Of our sinfulness. So, manang, the moment that we plunge into sin, we need divine mercy. Ginoo, luoy kay Jesus, naluoy siya sa mga tao, no? Nga, murag mga karnero nga way magbalantay. Imagine na nimo at that time, if we imagine that at that time, pag ang karnero walay magbalantay, they are prone to mga lob, mga tumang lubo ba itong mga onog, kan ba? Mga onog, mga kanon sila, mga karnero. No? Murin siya sa atong panahon, murag, kan ba, mga bakag, karabaw niya, walay ga, walay tagiya, matay, rin, mapasmo, ragyan, no? Murag, mga bibi, manok, nga, way tagiya, magniwang o mga matay, no? So mapo na magniwag mga matay, way kaon ang tawo kun walay divine mercy. So, nang Jesus is the divine mercy, no? Divine mercy, just nung kaluoy, no nya kining divine mercy tabas Ginoo is very open for everybody, no? Wala gana ang Diyos nung kaluoy, dili sa kaluoy tao nga conditional. So open, abri kayo ang divine mercy, manang sa prayer sa divine mercy, kanang katong sa chaplet, dugo og tubig nga may buhagay, way tuburan, walay sukod na tuburan sa kaluoy. So walay sukod nga tuburan sa kaluoy, no, alang sa tibuo kalibutan. So divine mercy, no, divine mercy. Manang ang Jesus namatay siya sa cross, no, tungod sa divine mercy. Kaya wala pa yung divine mercy, di unta siya mo sugot, no, nga muanhis kalibutan. So kada tanan na movement of God, no, is always love and divine mercy. So kining Eucharist unsa may imo ang ikasulti ani? Kanang og dili ka makakalawat.
4: kanang
3: magluya ka.
4: Namo gyud time pass, for example katong last Sunday is to be honest, wala jud ko nang alawat kay late naman jud kong naabot. Mm-hmm. Oo, so kay nang dili bot ipasabot nga kay abig wala ko nang nangalawat is wala na ko gilet si Jesus to enter my life.
3: Spiritual communion. No?
4: Yes, Pads.
3: Spiritual communion.
4: Girespect na ko siya tungod kay sala na ko nga nung late ko.
3: Ngayon na makalang late.
4: So, kadabang unya ra ko mag-prepare, kanang tawhanon bitaw nga laziness in ana nga kanang
3: buwan,
4: kanang na time nga gikapoy ka nga ay unya ra ko in ana unya ra kuan dali ra na in ana ba. So pag-abot sa time na nga murag api kinakaayo, syempre maligo pa, mag-prepare pa, tanan-tanan. So na late gyud ko, and pero I am glad nga instead of skipping, nakaabot ra gihapon ko sa mass and repent, no?
3: Ina na ba ng Pilipino, better late than
4: never.
3: Pero kaya na kag-Indian yun sa may Indian time. Na, you know what is the difference between Filipino time and Indian time? Gi-Indian mo kunin mo. So kanang Indian time, katogo nang na-late niya, wala na mo ato. So you're a Filipino. So natay, spiritual communion, naman yung ato sa prayer, no? Act of spiritual communion, pag ma-late ka, so this is just what you pray. Oh my Jesus, I believe that you are present in the most holy sacraments. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
4: Amen.
3: So, muna siya ang spiritual communion. So, because you cannot receive Jesus sacramentally because na late kay you need to prepare yourself. No, spiritual preparation, okay. Aron maandam ta sa misa, maginulsol ta sa ato mga sala. So that's a communitarian prayer, no, nga aron maandam sa misa, meaning aron maandam ka sa pagpaminaw sa Word of God. No, aron dili ma misinterpret ang Word of God, no? Aron pagbasahon ang Word of God, maminaw kag maayo, because ang Word of God is the food of the soul.
4: Yes.
3: So manang mo prepare ka nga wa dapat sinless ka at that moment. No? Wala pasabot na wala kay sala, pero naghinulsol ka sala. Divine mercy japon, no? Tapos ma-prepare ka to receive Jesus in the Eucharist, no? So mag-inulso ang Diyos Allah. So mana siya niya at the beginning of the Mass mana. So mag-inulso sa mga sala. How about, Father, if kuan ang pag-abot na ako din, nanguros ko, dahil naman ako panguros, nag-inulso ko sa akong sala. So, that's a communitarian, no? Kaya mika nga. Pisal ako sa Diyos, mga gawin sa tanan, o kaninyo mga igsoon, no? So, it's the community, kaninyo mga igsoon, nakalapas o nakungyamot. So, that's a communitarian act. That is not personal. So, hindi siya pwede. So, pag malate, kaya na mag-iuban mo, Father, ningon magutong uban na mas gospel ra. Dili pwede. Anag yung aron maandam tas misa, maghinulsol tas atong mga sala.
4: And mass is the highest form of prayer, Bayapaz. So, dapat at the very beginning, prepared jud ka.
3: Oh, even for, before ka, yes, before ka mo.
4: Mo, ato sa simbahan. Kaya nang prepared yung ka.
3: 15 minutes ahead. Kaya mo, prepare ka like, kanang examination of conscience, no? Na kay kinimagong Catholic, dagan kay di siya way of divine mercy, like divine mercy, sacrament of confession, divine mercy during the mass, no? Divine mercy, personal asking of God's forgiveness, kay murag gilimit ramangod. Pero dili man na Katoliko mag-iingon, ana, na kanang laging Katoliko kay kuan lagi ng yung ilahang pagpangayag pasaylo at tos pare, dili. Pwede po ka mohimo og personal, no? Personal asking of
4: forgiveness.
3: Forgiveness. Manang, natin gitawag og personal na prayer, no? Nga examination of conscience, so di pa ka matulog.
4: Mm-mm.
3: Personally, makaya kag pasaylo, Lord, pasaylo ako kay nakasingka ko. Lord, pasaylo ako kay nakalibako. So that's a personal, personal nimo nga pagpangayog pasaylo mo, na direct to God. Wala man nagi prohibit jud sa Catholic Church nga dili ba pasaylo na inyong salaha o kuan,
4: dili makuan sa pari. Dili mo kumpisal.
3: Dili direct to God.
4: Oo.
3: Kaya siya ang forgiveness of sins sa Catholic Church, sacramentally tulo. So, divine mercy, number one is baptism, no? So, ang baptism is divine mercy, gikuha ang imong original sin. Okay? Tapos, another sacrament is sacrament o umpisal, no?
4: Confession.
3: Pisal. Dili ng pari imong pasail sala, no? Sayop bago ng
4: ideology pa.
3: Ideology lagi nga. Sige na, mga pasto. Dili na gyud, no? Ang ipasabot yun, no? Nga, ang pari instrument ragina sila. No? So, kini magong misinterpretation report of the other religion ba? Or other sect, no? Nga, ang pare may nagpasaylog sa la, no, nga usay katugot pare, wala kisa may tao raman, how do we forgive sins? But ang pare is instrument siya during the pagpangumpisal ng penitent, no, nga mahimo ang pare nga instrument na ma-feel sa penitent ang voice of God, ma-feel sa pari ang pinitinsyang ihatag, no, nga imo-imohang pangajion aron ma-pasaylo imong sala. So, inana. So, pero dili ang pari. Di ba? Kadungog na wala.
4: Yeah, always, Pads, nga mayon, naiuban nga mga kinang, uban nga mga brothers and sisters nato, no, nga randomly makalitrag ingon nga ngano man nga kuan ngano pa man mo agi pa man og pari nga sa Old Testament gamit din na sila sa mga Old Testament,
3: okay, Testament.
4: Nga kanang diretso man magampo sa Ginoo ni ko nga sa kwarpong bahin mingon ra jud ko nga kanang wala man mo gi-deprive sa as a Catholic faith is wala ra gid na gi-deprive nga mo diretso mo og ask for forgiveness, ask dito ninyo isulti tanan ninyong yangungo sa Ginoo. But kanang atong mga pari is the shepherds or mga instruments,
3: okay na instruments, but biblically ato ginang Matthew 16 18-16, no, nga whatever na ikaw, Pedro, ibabaw nini bato tukuron ko akong simbahan. Bisan ang kabatayo, dili makaguba nini. Og unsay imong pasayloon sa yuta, pasayloon sa langit. Ano siya? So nga, ang church, ang church is gibinlan siya, no? Gibilin sa Ginoo ang church, no? Nga, og unsay pasayloon, there is a church sa earth. Pasaylo, pas langit niya. Wala may makalalis, ana. Kaya giingon man na ni Jesus. So if you say, whatever is forgiven here will be forgiven in heaven, and whatever is not forgiven here will also not be forgiven in heaven.
4: And napoy mga several questions, Pads, like napoy uban is nagwonder sila ngano kunong atong gi gipraised si Mother Mary. Oh, di ba? Kuan kay na kanang mga rampant kay na siya nga question sa ato ang mga brothers and sisters. So ako gipangutana ko ana sa kong friend, pero dili siya offensive nga pagpangutana, is ningon ra siya nga we know Mary, pero wala jud nila gitagaan siya og bili, something like that.
3: Ang nahitabo man gud because ang history mo gud ani aton tan-aon. Sa unang panahon, ato historically no. Sa una pagpanahon kay ang pagsaka gid sa Catholicism during man sa Christendom no.
4: Uh-uh.
3: So pag ato na mga hari, mga ana imperye, emperor, mga santo papa, so sa west no. So during that time mga gitawag og mga saup, mga grabe kayo ang faith, pero luoy ra pag kayo sila no, luoy kayo sila kay no read no write.
4: Yeah.
3: So na kay ang muna gid ang kanang clergy, kanang pare clergy, kay padawag ang clergy is educated. So pasabot ang clergy is educated. No, so, gikan na sa unay do sa karaang panahon. Now karon. So, you cannot talk about Jesus.
4: Mm-mm.
3: So, during the early period sa pag-rise gid sa Christianity, so unsa may mahimo sa mga tawo na ang ilang pagtuo kusugay. So, they pray the Holy Rosary. They pray about Mama Mary. Pwede ba sila makahisgot ang Jesus kay complicated. Di ba sa credo, no? Nagato kami kay Jesucristo, no? Nagaykan siya sa mahan sa anak, sa anak, dungan sa manog sa anak, gisimba siya gimaya. So, ana, ang creed is a history of controversy, is a history of dogmatic kanina.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oh, midwife. Gano na siya, midwife, no? So, muna ang role ragi ni Mama Mary. So, because when we say Jesus, Mama Mary is the first altar. Altar ba siya kayo? Mm-hmm. Basta huwag asas Jesus, altar mo na. Okay. Ang altar is where Jesus is. Mahuganin kabante ka ganang ang pari, muhalok sa altar. Ano ba siya, muhalok sa altar? Because the altar is Jesus. Mukisas altar. So, mo na. No, no. So, the first altar is a person. So, in the person of Jesus, of Mama Mary.
2: Yes.
1: So, about na question, no, nga, nanganak na, anak naman si Jesus, so dili na natutag doon si Mary.
2: So, ang kwa na napads, diba, kay mingon magudang uban nga, ano ko nung atong gidevote, na ko natay devotion, nga ano ko nung atong kwenye ko. Actually, kanang, naami ginatawag nga, intercession. Every time we pray to Mother Mary, mga kanami, with the intercession of the Blessed Virgin Mary.
1: Oh yeah, intercession in the sense si Mama Mary is intercessor kay tao raman siya. O tao raman siya. Dili man siya God. Mm-mm. So ang wala siya patunga. Like for example, the wedding feast at Cana. So adunay gikasal niya, nahutdan sila bino. So Mama Mary cannot make wine.
2: Wine.
1: So the role of Mary is intercession.
2: Mm-mm. Through Jesus.
1: Oo nga. Kaya si Jesus may makahimo og wine. So karon unsa may himoon na si so si Jesus Mary nga do whatever he tells you. So, ano ito? Ano ito? Yes, Jesus nga. Punan ninyo tanagkuhan. Tubig na mga bulutan ng tubig niya. Patilaway din ang tubig na himo ng wine.
2: Yes.
1: So, karon. So, unsa may kuhan ana? So, Mary is intercessory. So, natay gitawag og dolia. Katong, kanabang ato ang pag adore ni Mama Mary. So, natin kita magdiri og Catholics do not worship Mary. Instead, the Catholic Church teaches that worship Latria belongs to God. No, so, veneration, we venerate saints, but we do not worship. No, so, kanang kabahin ni Mama Mary, so that is hyperdulia. So hyperdulia pasabot that Catholics offer honor and high respect to Mary, hyperdulia, and the saints dulia because of their special relationship with God. But worship to God is latria. So that's a mga Latin na mga word. So latria. So si Mama Mary, we do not worship, but we venerate. So we do respect and we do honor her because without Mama Mary is without Jesus.
2: Yes.
1: So thankful tani Mama Mary. So that's veneration. So manang intercession because Mama Mary is very close to Jesus because naman na hierarchy of saints.
2: And she is obedient pas, diba? Kay pag-ingon nga, do whatever he tells you. Katunggi, pagkikuan siya sa
1: angel,
2: nga diba? Mag-conceive siya ni Jesus, diba? Wala siya ni balibad.
1: Siya, I am a servant of the Lord.
2: Let it be done to me according to your word.
1: Obedient kay siya.
2: Yes. Munang, I think, Pads, kung ato siyang i-relate nowadays, the evil, the devils, no, kanang ang mga dili maayo nga mga contrary ba ang mga kwan sa Ginoo is they are trying to pull us nga mahimo putangad dili ta obedient.
1: Well,
2: kay hate nila si Mary.

0: hate. Kinikinig hate, no? So, atong, so, hate nila si Mary. Kisa may hate? Is it that? Evil.
1: Yeah, ang evil pads is hate nila ang kuan. Kay na si Father Ton Paz giingnan jud mi ana before nga kanang even kuno ang evil or ang devil is maka cloak og white cloth. Pwede siyang maka-wear og kindness, pwede siyang maka-wear og magbinuotan siya. But the moment nga moabot sa word nga obedience, dili gid na niya
0: makaya.
1: Kaya. Kay munang hate nila si Mary because pag-conceive pa lang, i-conceive pa lang si Jesus Christ, giingnan siya ni Angel Gabriel nga mag-conceive ka sa anak sa Espiritu Santo through the Holy Spirit gikan sa atoang amahan nga makagagahom. Wala man siya ilaing giingon nga kay nang I am the servant of the Lord, let it be done to me according to your word.
0: Mamo na no nga na-hate sila ni Mary.
1: Oo.
0: Because successful man sila ni Eve.
1: Yes.
0: Gitintal nila si Eve.
1: Nga natintal pud si Adam.
0: Dili man obedient si Eve. Siya. Eve, di ba, gitintal ni
1: yes,
0: the evil or Satan on the symbol of serpent. No, dili ka na serpent. Okay. Sir, hayop from ng serpent, no? But Satan, no? So, niya, kay na humok rin pong ilong si Eve.
1: Oo, natem siya nga kaunon ang forbidden.
0: Forbidden?
1: Oo.
0: Kaya lagi mga forbidden.
1: Forbidden is equivalent to prohibited.
0: Prohibited. Na ganay limit na boundary.
1: Yes, pats.
0: Na boundary na limit no kay amo man na dili man na pwede. Dili pwede. So, niya kay si Mary kay obedient man.
1: Oo. Muna nga hate siya ni Satan. Plus, gitem pagid niya si Jesus, pats, di ba?
0: Mao niya.
1: Ya, wag yapon siya nag...
0: Di ko sila kadaog.
1: Wag yapon siya nagdaog.
0: Dili do siya. Dili ko siya kadaog ni God. Okay. Di mo siya kadaog ni isa. Ni Archangel, ni Raphael, ni Raphael, ni San Miguel. No nga, away Satan dito. This langit niya. Jesus na God. God na God na. So, dili ko niya makaya. Niya kay si Mary kay obedient man.
1: Obedient. And plus na obedient po si Jesus as perfect. Kay perfect di dyan siya pa. Diba? The living God.
0: Dili dyan siya ka. Si Sita, dili dyan ka daog ni Jesus. Pero si Mary, pwede pa.
1: Pwede pa. Kay tao man.
0: Tao man. Muna nga, sa babae, ang tao nahulog. Sa babae, usab, ang tao naluwas. No? Mama Mary. Kung ano, sige. So, ito yung pangutahan na ganyan. Atong tubagod. No? Atong tubagod na pangutahan na. Ano man ito? Diyon sa ganito? Ang pangutahan na? No? So, yung pangutahan na ganito.
1: Moto siya yung kuwan nila, Pads. Naman ko yung common friend niya. Way back sa Leyte, no? Nag-eskwila mo.
0: Sa Leyte, eh.
1: Sa Leyte. Kanang lain siya nga religion, Pads. Pero,
0: Leyte, ha? Dili tayo.
1: Pero, pero, good thing kay kami sa amo ang batch mga good pads, we are in different sectors. So naay Catholic, naay born again, naay mga kanang UCCP, naay lain-lain jud og sekta, but in terms of faith, we respect each other.
0: Mayo.
1: Oo, so
0: kato religious dialogue ra dito.
1: Oo nga ni ana mi kanang naay one time pads nga murag nakakuan mi nga ni try siya nga niingon ako nga try og kuan kanang
0: pray the Holy Rosary.
1: Kanang simba, kanang ni simba sa ila. So, niabot jud sa time pass nga na cure out of curiosity. Ni ato jud ko sa ilahang simbahan and I observe, no? I observe. Which is a good thing. Dili po siya ingon nga kanang ako na pong iikuan ang ako ang boundaries pero kabalo ra ko sa akong limitation kung asa ko
0: lagi limitation.
1: Oh, 'di ba? Kay naji limitation ang kanang
0: boundary.
1: Yes. So dito ko naka-experience ko sa ilahang faith and then after that ni ask jud ko niya ni anak ko nga, ya in moabot ba ang kanang sa kanang labi na sa Christmas? Is do you know Mary? Ni anak ko niya. Then anak siya.
0: Ito yung question, do you know Mary?
1: Ako siyang giingnan nga, do you know Mary? Then siya nga, yes, we know Mary, pero kanang mura po ni amo ang gikalibgan kanang ngano ko nung ga-worship.
0: Hindi, sa ito na correct, no?
1: So venerate. So, wala na mo siya gi-worship, pero amo siyang gi-venerate.
0: So, term na sa Latin,
1: hyperdulia.
0: Hyperdulia. So, veneration. Misinterpretation, no? So, importante ang religious dialogue.
1: Mm-mm. Pero ni Ana gid siya pads nga sa amo ang faith is giilara namo si Mary as mother of Jesus, pero ang ilaj ko nung faith is naa ni Jesus. So
0: no question about it. No, kay kita's Katoliko, Jesus man gina.
1: Yes.
0: The centrality of God, there is one God in three person, the Father, the Son
1: and the Holy Spirit.
0: But Mary is our model. Mm-hmm. Modelo siya sa the angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Because of the yes. Yes. The angel na, okay ba ka? Na may mong mother of God? Siya, yes. So, model siya of yes. No? And model siya, naka-yes siya because of obedience. So, model siya kay dili nato kaya mapariharaputan ni Adan og ni iba. So manang si Mary is very important, no? Very important sa Christian life, no? Because of Mary there is Jesus
1: and we are saved
0: because of Mary. But Mary is just an instrument, no? So because of Mary, there is Jesus. Na nahimo nga si Jesus atong center sa atong life. No, nga si Jesus, gunatanan, everything is Jesus, no? Sa atong Christian life, no? Si Jesus is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. So Jesus, guna siya. But we cannot but thank Mama Mary, no? In times of doubts, in times of problems, no? Muduol ta ni Mary because na-prove naman na si Mary is always interceding for us. Mm-hmm. So may mga i-pray ni Mama Mary.
1: Dagan kaayo, Pats. Dagan jud kaayo. Labi na sa mga tawhano, no? Na yung mga several kwan, pero...
0: pinaka-important. Basta hindi mahitabo. Promotion. Long life.
1: Ang ako rajud nga.
0: Long life.
1: Ang ako,
0: money.
1: To be honest, Pats, gold. No? Wala jud ko nangandoy madato.
0: Mojuday
1: ako ang gina-pray always ni Mother Mary. Ni anak rajud ko nga, please help me nga maabot sa labaw nga makagagahom ang akong mga prayers nga dili mga tawhanon pas nga mudato ko, pero kanang unsay ikalipay ba so sa Ginoo,
0: happiness
1: and most especially is wisdom jud. Wisdom jud ako pads.
0: Mura di kag si Kuan Solomon.
1: Yeah. Wisdom jud na ako ha, dayon good health. Maura jud na.
0: Mama na no kay mama na ang basic jus kinabuhi, no, ang life, because okay na no nga ang natugi interview sa to si Elon Musk gin siya nga 2030 money is nothing. Pero, di ba kay kita mga Pilipino, kwarta, tabaw, tungod sa kwarta, na, nagagang dapat, nagagkwarta, na, nagagmana, nagkwarta, sige na. Pero niyo si Elon Musk, 2030, money is nothing. Kaya ang explanation was, kaya ga-develop sila ng mga robot, no nga. Siya, ang money is, kinanglan o kwarta ang tao, because through money, you can receive services. Which is very good. Ako nang
1: nindot ang point of view pads no.
0: Adi mo na ako gi ayog pa malandong ba niko nga. Tud no. Na ang kwarta, example, bukaon ka. So, mangayo kag serbisyo nga kaon. So, kinahanglan kag kwarta ro makakaon. Ka- siya nga, dili na kayo na yung mga robot magluto. So siya, magdaot ka. Wala na yung kwarta kayo na na may robot.
1: Mm-mm.
0: So, ama na yung gingon, no? What's the interview? So, sito yung mga, long life,
1: long life, happiness. Wisdom, happiness. Mauro dyan na, Pads, guys. I think that is the kanang wealthiest for me, no?
0: The first,
1: kanang
0: pressure is
1: I know nga some other people mo disagree kay ganahan po sila kisa mo dili ganahan nga mo dato no nindot kay sa paminaw pero ang ako ang good parts the number one jud nga kong gipangayo is wisdom kay unsaon man ako ang kwarta kung mahimo na kong boastful mahimo na ko no. Makalimot na ko sa kay nang unsay mga certain things ba nga makay mahadlo ko ba nga masumbalikan ko sa Ginoo niya may ka nga this is not who you are
0: yung madato ka utoy
1: murag bonus na lang guro na siya pads pero mo dyan na akong ginapangayo nga wisdom gyud kay in every decisions
0: we need least, wisdom
1: yes we need wisdom
0: pag na kay wisdom mas mudagan imong kwarta.
1: Mas easier ang imuhang decision making pads.
0: Okay, so moto no, Mama Mary is ang iyang luna sa Catholic Church is Mama Mary is the human person, no? The human person who carries Jesus na nahimong possible na nasa earth. Panang si Mama Mary, we remember her not as whoever but we give honor and respect to her because of that role, no? So, wala man na dako dyan sayop ng ang Katoliko nagsintro ni Mary.
1: Mm-mm.
0: Because Mama Mary always promote his son. No? So, suko pa na si Mama Mary o ang Katoliko mo promote po ni Mama Mary.
1: Mm-mm.
0: Because rin na sa reality sa human person sa family. Ang mga parents, like mga mother, they do not promote themselves, but they promote their sons and daughters. Diba, mga nga, akong anak, maayo kay mo kanta, bisag di, good maayo. Akong anak, bright kayo, bisag butol, may kayo. Akong anak, guwapo, bisag maot. Mama na lagi na. No? Just like Mama Mary. Mama Mary do not promote himself, herself, but Mama Mary promotes Jesus. So that's a mother. A mother is not, is just on the sideline. No, na ang promotion yun, ug ang center yun is Jesus. So mana no nga, mayra po ni ito na isgutan gikas Divine Mercy tapos sa Eucharist tapos sa
1: obedience kineng,
0: obedience no, kabahin ni Mama Mary no kay madal atong tubagon ng kan kabahin na pong Mama Mary nga nganong mahadlok ang yawa ni Mary
1: uh-uh.
0: O nga na nosuko ang yawa ni Mary. Because of Mary na-defeat man sila sa earth.
1: Mm-mm.
0: Okay, defeated naman sila sa heaven. Okay, pala, giyaway sila yung mga pwersa dito.
1: So, ilang like, next target pads is ang earth, heaven and earth man, di ba?
0: Ito, successful sila ni Adam.
1: Mm-mm.
0: Okay na sila. So, gi-enjoy na si Satan.
1: They sa, need more.
0: Kwa, together with the, dagan, dili ra si Satan mo ini, dagan man sila.
1: Mm-mm.
0: Na angels nga ni kuyog ni Satan to rebel against God. Pero successful na sila, ga-enjoy sila og how many centuries, how many millions of years sa earth no nga ang humanity magpakasala because nakasala, natintal nila, successful sila na mo magpakasala si Kuan Adan og si iba. Suko lagi sila ni Mary. O suko sila ni Mary, suko pa sila sa parents ni Mary. Si Wato, Ana og si Joaquin.
1: Joaquin.
0: So that's according to tradition, wala man sa Biblia. Parent nga lang, pero according to tradition, according to the tradition of the Catholic Church, ang ngalan si ni Mary, Saint, mga
1: sa mother,
0: sa mother ni Mary,
1: si Saint Anne,
0: father,
1: si Saint Joaquin.
0: Ah, Joaquin.
1: So, okay, nung pa juda ikupa sa gitudlo sa religion.
0: Mao. So manang, importante po judi ay ang tradition.
1: Mm-mm.
0: Right, because of tradition, maka hinumdo man tao gunsay wala gisuplemento diha sa Bible. So the Catholic Church is always Bible and tradition. Kini laging Bible, gamay na lang oras, pero ang question is asa man gika ng Bible? So question is ang pagsulat sa Bible, asa ba siya gikan? Gikan siya sa Ginoo, tapos gisulat is tao. Especially the New Testament. So natin gitawag o kanang the gospel, the first kanang gospel is oral. Oral tradition. So what are mga apostles, di ba, kay the Holy Spirit, the Holy Spirit descend the Manila, no? Ni takboy na nila tong Holy Spirit. So inspired na kay sila, full of wisdom na kay sila, nang isog na kay sila mo to, ni mission na sila. So what on they discuss about Jesus. No, Jesus is like so oral, batanon pa man to sila. So strong pa man to sila. So ito nga, wala pa yung Bible na kabasa. Sila to mo'y Bible.
1: Mm-mm.
0: Mga apostles.
1: Now oral siya.
0: Oral sa tradition. Now karon old naman sila. Dying na sad. Nyalaga mga fake news. So mo ito nga, nisunod ang written tradition.
1: Mm-mm.
0: So
1: silang St. John.
0: Gulang naman sila. No? Yeah, pagmamatay sila, kaya sila mang good mo'y eyewitness. So eyewitness sila nga, reliable sila nga during the time of Jesus, they hear, they see what Jesus does, did during his public ministry. Moto, no nga. Aton, malikayan jud ang sayop na teaching. Motong katong nanggulang na kayo mga apostle, gi-interview sila.
1: Mm-mm.
0: Tapos gisulat. Muna na, may Gospel of John, Gospel mm-hmm. of the four Gospels. Okay na ang mga nana, no? So, when we say Bible, mikag Bible alone, mao pa na sa other ano to, brothers and sisters. But, Bible, wala mag-inasin na dito o ka-written tradition. Gikuan pa mag-una siya. Gi-oral pa mag-una siya. Gi-proclaim pa man na siya sa kuan. Sa mga apostles. So, muna siya ang story sa Bible, no? So, salamat ninyong tanan. I hope nga nabusog mo sa ato ang palag ko kabildo, no? Kaya wala naman tayo oras.
1: Nara ko ipahabol, Pads. Sa akong mga igsuon din sa Tayasan, no? Sa Tanan-Tanan from the 28 barangays, Tayasan Primary Care Facility na atay consultations sa ato ang naatay obigainik mga consultants. On August 6, pediatrician and obigaini, mag-asawa ni silang mga doctors. Please pakistorya sa inyong mga in-charge ng mga health workers na assigned sa inyong mga barangay para ma-appeal mo sa lista. And on August 27 is the mental health consultation with Dr. Yap. And for the information of everyone, labi na karong panahon ng ating ulan, we wish you well and please ikuan ang inyong mga pwedeng masudlan sa mga tubig, pwedeng kapuyan sa mga, pwedeng kaitlugan sa mga lamok because dengue is possible in any time. So atong prebentaan ang ato ang mga kalawasan sa mga sakit. And if you have symptoms like on and off fever, balik-balik ng mga hilanat with rashes and tanan-tanan, ayaw dyan mo og pakig kahadlok na magpakonsulta sa ato ang primary care facility because we are kanang looking forward, no, nga matabangan mo sa inyong mga health needs. Daghan kayong salamat.
0: Salamat usab sa makausapan, no, sa atuang host to si atuang co-host si Iking. Salamat, sir.
1: Thank you, Pads.
0: Salamat na tanan, no, naminaw sa kahanginan sa mga region ninyo sa FB, sa tanan, no, mga parokyano ang maabot aning Sibya. Daghang salamat ninyong tanan. So thank you sa atuang manager Dong Ayan, who always very supportive sa atong Catholic Church, no, sa ilabi na sa ato ang social media nga platform, atong honor po sa ato ang Star Radio, sa iyang mama Irinia, sa Dong Mayor Mayor Bimbo, Vice Mayor John Nonong, si Doktora Aimee, ang asawa ni John Nonong, Vice Mayor Doktora Aimee, no, sa tanan, no, sa tanan, labi na sa tuang president, no, sa tuang kuan na PPC, si Kapitan Miken Joe Abilia, sa mga tanan, no, tanan nga Exicom Youth, no, youth, thank you ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. We pray for you. May the Lord bless you, protect you always, all the time. Thank you. Thank you. Thank you.
2: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piata.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio. Alauna, tres.

0: andurao na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o iyon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay po na itong mga product no, sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Naghantag mga produkto. Ay, ubay-ubay, gilpon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, mahisgutan na ito sa'yo, sa'yo, di po. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Kompleto na. Alam ni kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Nibanaw kining mga luha tungod sa imong pagbiya. Kalipay ni ining dugha na hanaw gumikan sa imong pagpasipala. Matamis mong pahiyom kanunay kong gihandom. Gihagdaw ang tipik sa kagahapon diin kita nagmalipayo. Og karon ako nagapangutana sa akong kaugalingon. Ganong napukan katong gugmang gipaningkamutan ko sa pagligon. Kasakit na ba lamang ang matagamtaman ining dughan nganong ang kamatinud-anon gisuklian man og kapakyasan. Sa akong pagkatulog muhamok sa akong damgo ang imong panagway. Kung matagsayop sa kabuntagon ang akong punda mapuno sa akong laway. Matagbangon dayog hinuktok na puno sa mga pagmahay. Makapangutan na sa damgo ko na lang ba matagamtaman ang tinuod nga kalipay. Padayon ko pa bang gipong na palong mong gugma? May paglaom pa bang musilaob pagbalik ang mga saad o mga gipanumpaan na? Nagunob tang pangandoy kaniadto unsaon ko sa pagbangon. Unsang udluta ang sarang ikahampol sa samad nga gibilin sa imong pagkamaluhigon. Oo, akong inday ang imong gibuhat kanako pagkasakit tunahunaon. Daw sama ra sa nangumbira ako nga wa man lamang gani makataon. Maong karon ako nawad-an sa pagsalig sa akong kaugalingon. Nawad-an na og pagsalig kay kanimo. Wa ako makamupon. Apan, bisag unsaon ko sa pagligid-ligid sa unahuna, di ka mapapa sa gihapon. Tanguna intahon king samad sa akong kagahapon. Tanguna ang kasing-kasing kay wa na'y paglaom nga ikaw iyang balikon. Gumikan kay wa mo ako tudloy unsaon aron sa unahuna, ikaw walaon. Udlots pateng tuod ay title, ani? Alang, ganin yung tanan.

0: alang to kanino yung tanan, no? Atod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Ah, ma'am, ato nga pangalan o kumpletong address?
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa kagamit sa inyoa ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil. Kay makaayo, sir, kay kanang maghaplas mi, sir, nindot yung kay paminahon. Bugnaw kayo, sir, dayon. Makaayo, yun. Kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ko, sir.
1: Hmm. Sama sa?
2: Sama sa sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Pag ulan, sir.
1: Hmm, sige, padayon lang o gamit, anak. Inindot yun kayo na siya.
0: Ilan na ganindot? Maunay na kanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung pwede ka tuong mag-tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Niya, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, mamino ito, testimonya man eh. Kagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
3: Hello, kinsan eh?
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay. Unsay problema sa baka nga nagpalit mo Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Sige, magbuto ayos sa gakaon. Tapos, kanang magsigibito siya o kanang basa iyang hunggaw. Diha sa kanang unsay na nga tindahan diri sa Valencia. Di, kainam siya yaban, gisagol sa tubig. Tapos, natingan nga niya. Kanang, pagkaugma gidayan niya, kusog na gigit mo kaon. Tapos, ganado na siya maglihok. Huwag na siya kurubog. Pambok na kita ayos siya, kuya, ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon. Tapos, okay na kaayos siya kay kong idaro, mulubog ito siya. Tapos, karon dili. Ang kuhan, kuya, ang amo ang baboy. Kay, sa una sa ang amo atong baboy, mga po kamong baka, dili kay gakaon ba. Tapos, ang una itong, isyo mo ito kaon siya, yan, yun.
3: Dayon.
4: Kung nga, kanong tayo sa kanita ni mo, animal baita na nga itong baboy. Mo, gigamitan nila. Okay, Raman. Sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amo ang nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayupan layo sa mga sakit.
0: Ingon ana, kanindot ang ato ang produkto ng Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nindot po kayo. Baga magmahay na itong produkto ng Wonder Banaba Plus. Lison kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya yung mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kinsa ganini, ma'am, itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
1: Nga taga?
5: Napurisima kagwait. Sariga din, sir.
1: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
5: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
1: May iyong igamit ka ron?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
1: Nakabawas na po ka kada adlaw?
5: Oo, kada adlaw na gaya siya, kada buntag.
1: Sa paggamit ni mo ang Wonder Banaba Plus?
5: Oo.
1: Sa una di ay?
5: Dili gamit ko kabawas. Turo kada, upat kada, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
1: Unya ka ron? Okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na ko magbawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, pag-aray na ko akong mahal nga si Giovanni Tubal o iyang mama o papa si Nicole na ini taga Mabinay ni Gros Oriental. Request ko gusto ipaglalaban ko by Freddy Aguilar na salamat. Garay ko sa Pabali Family, Gibara Family, Sarino Family o Ginlamon Family. Ko ang nanay Linda o tatay Pato nga always good nagapaminaw ni mo din ako ang mga silingan nga nagahulat. Jod sila sa imong programa, silang Junjun Chichi din sa akong nalang bana din sa among anak nga si Bibi Rick. Salamat Kuya Carl, si Rose Denis sa barangay Pinamulaan, Banisilan, Cotabato. Binaw mi Kuya Carl, si Muntudling sa Magaray, Risanta, Catalina, Negros Oriental. Karay mi diri sa Kalugmanan, sa Gawahan Family, Aglayon Family, Mayantaw Family, from John Cedric. Nagan salamat Kuya Carl. Garay ko akong banag anak, naminaw mi pirmis tudling sa mga garay, lami keng paminaon Kuya Carl. Pagaray ko akong pamilya sa Malita Taglay, Goodlian Family. Kining nagamit og Vitron Drops, o kanang mga bata bago na tao, taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
6: Kada si Rodelma Lumantan, taga-dami, kumbang ganun ko.
1: Okay. Sige, ma'am. Sultiin daw mi, ma'am, kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto ng Vitron Drops sa imong mga bata.
6: Kanang, ang ako mong gudkan, ang di ka ng hospital ato kay hospital mang kupad kung anak-anak kung pinamanghihan.
1: Mm-hmm.
6: Sige siya gila, kanang dali na kayo sa kanang hutingan ng tiyanda.
1: Mm-hmm.
6: Hindi nakatulog. Tugod yun na, kanang mga alas city, ang tugod yun sa dayon. Ano pa, sige mga kami sa inyong programa ni Kuya Cardo, anong palit mo, kuhan, ito yan, namo.
1: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron Drops.
6: Oo. Oo, Vitron Drops. Mga isa ka bulan din siya, nagsugod to yung lakilak, dahil ka lang butod yung tiyan.
1: Mm-hmm.
6: Yung ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops akong baanak. Eh. Dito, yung pamina ni Kuya Cardo rin, makapamina ko po sa mga pisino sa uban, di ito, napalit ko. Mga tulo lang buto ka adlaw, na nakatulog na nag ka ng tarong.
1: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong pagamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, nag-greet kong banag ka ng sayo. Kaya nang manana lagi di katulog niya. O kung napod siya, di napod siya dalit ka ng subawan. Kaya to, itabang mo kay ginang gihubak ba? Gihubo.
1: Gihubak, gihubo.
6: Sabi ko siya ginahin na rin. Pero sige tayo ng programo. Wala, antag ka rin. Okay na dito ang bata.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron Drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Nganak pili ag pagkaon, bugo-bugo us klase. Hindi ka maus klase ba? Oh, sige rang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya na. Yung may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
1: O sa'yo muna, suwayan, Vitron.
7: Alam nilo, ang akong ako, ni Vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup, mhm.
7: Uya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan ni, magbinunugay sa kay dugay matulog.
1: Mhm.
7: Palitan ako sila og Vitron syrup.
1: Mhm.
7: Kalo isa siya, maayo naman nila ang tulog, nila magay ko magduyan. Di na ko magtabig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
7: Ay, magbinunanay sa aming kuya ay. Matulog ko niya, hindi man matulog.
1: Hindi matulog. O niya, karon, nakagamit og Vitron syrup.
7: Vitron syrup na ko sila. Kalo isa siya, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang, makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang ko sa oran kinanta, kay di na yung matulog.
1: Uh-huh. Pilay edad sa imong mga apo?
7: Kuan, ang isa, mag-lima na karon October.
1: Uh-huh.
7: Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
7: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa itong pangalan?
7: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: Ingunan na ganindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
1: Ano sa'yo atong experience?
8: Okay man, may man imong kaon, may po imong tulog.
1: Mm-hmm.
8: Ang di ka ginahan mo kaon, karon may na mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
8: Mga ano siguro upat na ka bulan.
1: Upat na ka bulan.
8: Oo.
1: Hantod karon nagamit paghihapon ka.
8: Oo.
1: Kay makapaganas pagkaon niya makapagana pud sa pagkatulog.
8: Oo. Mo lang kining nindot gyud.
1: Nindot gyud gamiton.
8: Vitron tablet mga kuno ko diri mga silingan, ba may lang gamit pud.
1: Ang Vitron tablet pud.
8: Oo.
1: Okay. Kinsa kini atong pangalan, sir?
8: Kani Luloy.
9: Luloy?
8: Pason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
9: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ngayon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray, si Lins Taglay, Tulunan, North Cotabato. Request kong song, ikaw ang mahal. Kuya Carlos, pag-aray ko, pamilyang Padla. Shout out, Kuya Carlos, diya sa akong Papa Manuel Umiktin. Diya sa Kaluya, sa Pangdalaga, Misamis, Occidental, og mga Umiktin family. Nagpa-shout out, Samuel Umiktin from Zamboanga City. Pag-aray ko akong anak sa CDO, Makanhan, na sa iyang inaan, Cyril Vidad, Bakalso, Kambal, og Jumong. Pag-aray Richard Bakalso, SND. Garay ko nunye sa family, San Isidro, Tungawan, Sambuanga, Sibugay, Naminaw, sa Imuha. Garay ko akong mga anak, sila Kiking, Biboy, Maymay, o Kukoy, from Mama Kaka. Garay ko tanan Naminaw, karon akong pamilya dito sa Bayog, Sambuanga, Del Sur, o sa akong duha ka mga anak. Si Aldin Bukan, si Aljid Bukan, o sa Payon Family, o sa Bukan Family. Ako ni si Fee Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga, Del Sur. Salamat sa pagbasa. Kaya pag-aray ko ako mga anak diya sa Tandag, Dagukdok, si Jimmy Lynn Tanyula, nagpag-aray Jimmy Tanyula. Ang purok, mamon, tubo-tubo, kagwait, salamat. Problema ni mo ng kuan, kanabitong blood pressure ni mo nga mo spike lang galit.
9: Oh.
0: Hadlok biya na kay, kanabitong blood pressure, kanang high blood ba? High blood man ang common good nga kuan na tawag nila karon dim kay high blood. Ambot po sa buta na. High blood pressure na sumpay mo na taas imong blood pressure ba high blood no mo nang sakit nga traidor daghan ng mga nahiwi ang dagway na utong linakwan ang uban matay gyud no matay mo nang delikado na mo na kung naa ka anak nga sakit akong advice nimo mo gamit ka og Huwander Cardiocare mo na produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated kanang Huwander Cardiocare. Oh, ay kay kalimot pangan. Oh. Si Piet magamalimot unya ka Huwander Cardiocare. Una imong imnon kung di ka kasabot anang pagsaka kanaog sa imong blood pressure. Mag-inom kag Huwander Cardiocare kay tabangan na niya para mo normalize. Oh, mo normal ang kana bitong pag-circulate sa dugo diya sa imong lawas. Inana kanindot nang ato ang kuan. Huwander Cardiocare. Ah, di ba? Pero kung nakay problema sa kulon, kanang ditawag na itong almoranas, kaya maorba po na'y sakit, amot ahapon agikan ng sakita, ng anong antaho, naamanggit po na'na, no? Ikining lawas tao, gud. Ang uban, bata pa, kasakit na, ang uban po, abtan pag katiguang, wapay sakit, no? Higit parehas, di ba, no? Higit parehas ng balatian ba? Ako bitaw karon kay 43, naman gigup, sa wapun ng utana. Oh, naana po ko'y mga nautro lang yun, di ba? No? Ato sa unang panahon, itong bata. Lahi yun ang ito ang energy, lahi yun ang ito ang, no? Lahi yun ito ang kuan ba? Kanang, itong power, bitaw, kanang kaidara, daghan yung mga kausaban. So, katong mga naminaw na ito karon, naakay problema sa kulon, naakay problema ng almoranas, unsa na imong ipangbati diya, pwede rin yun ka mo gamit o Huwander Himoaid. Maunay atong ikatabang ninyo kanang Huwander Himoaid na to ha. Imo nang testingan, imo nang suwayan ng atong Huwander Himoaid. Testingi suway gamitan na. Epektibo man na. Oh, may maginang gamiton gyud pod. Pananglitan pod na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. Oh, giingnan ka na. Oh. Nagingnan po ka, hindi nagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Gingnan ka na. Di ba ba muna yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Gingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis o kapi. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Pero kung gusto ka protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magsakit, ang imong gamiton kanang atong produkto nga Huwander C Plus na ay drops, Huwander C Plus syrup, unya napod tayo Huwander C Plus nga capsule. Igin mo magmahay, anak. No? Mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated nga purbidang nindutag yung mo'y gamiton. Ay, dako, gyud sa kapuslanan. Labi na gyud sa atong mga kaigsuunan. Garay kong Jordan, Julbert, Gagang o Glylin from Idin sa One On. Garay ko akong amigo diya sa Macris Dapita, si Nulpo Gundal. Salamat sa pagbasa from Timmy Barnig of Dawi Negros Oriental. Shout out mi diri sa Singal Ginaalpi Ramos, Ronnie Casas, Tahil Saitas, kay Hunos Magnon. Thank you. God bless. Greetings from Cindy May Del Rosario. Garay diri sa Buanga City, Dulian, kay Jundre o kay Emilyn Baguio. Mo request ko kanta pagparaya from Bing Basileo. Garay din ako ang mga Baguio family, Sangay family de sa may Kalbay, Just Davao Occidental. Salamat. Garay Rodanti Bagyo ng First Gate Extension Sinawan. Regards, may unta na ay RSV diri sa Amuas, Cebu, sa among lungsod Tabuilan, kay gusto ko magpamimbro usa ko sa nakagamit sa inyong produktong Huwander Cardio Care, Huwander Herbal Oil. Maayog epektibo siya kuya si Fred Albaroni. Tabuilan, Cebu, magbutang tadi. Kuya Cards, ang ginuos kanunay magauban kanimo nagapaminaw migikan sa Rabi family. Malinaw kadingilan Bugidnon. Salamat. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Ay mugso ning kalibutan gaway kasayuran sa kabata nga bunga lang sa paghigugmaay sa iyang ginikan. Anway kasiguruhan kung tinudanay ba ilang nabatian. Ako nakamata ning kalibutan gaway inahan o gamahan sa akong kiliran. Tungod kay gisalikway man akong matuod nga inahan sa iyang kaliwatan. Ngudway, mga tuba nga amahan sa iyang anak nga gihimugso nining kalibutan. Sa nakadesisyon na lang sila nga ihatag ako sa ginikanan sa akong amahan, kaya responsable man ang mismo kong amahan. Nagdako ako nga apuhan nga anaa sa akong kiliran. Sila na mismo akong giilang matuod nga ginikanan. Akong amahan o ginahan, wala naman kanako nagparamdam. Kung apuhan ang nagmatuto kanako sa kasakit o kalisod. Isod na mong kinabuhi, pag-uuma lang ang among panginabuhian. Sa kapitos o kalisdanan, ako nangita sa presensya sa matuod kong ginikanan. Tungod kay nanginanglan ako sa ilang pinansyal nga tabang, kay lagi tiguang na ang akong apuhan. Kapag ang akong amahan, kalisod sa biyay ilang natagamtaman kauban yang bagong pamilya. Sa among kapitos, sa akong gisalik nga to sa atong Diyos, nga buligan o ligunon pa ang lawas sa akong apuhan. Sila ra ang nasa akong giliran, nubanan sa kakugi o pagpakigbisog. Kumaning kamot, nga makalampos ang nakong usuklian ang akong apuhan sa ginabuhi nga ruhay, nga walila na tagamtaman. Kulang man kong pagmahal sa ginikanan, apan sa akong apuhan, puno ako sa ilang gugma o sakripisyo. Kung nagatungtong nga karon sa kolehiyo, ipadayon ang akong pangandoy nga makahuman sa pag-eskwela. Akong diploma o sa nakinikarigalo nga mahatag nako sa akong apuhan. Nitaguyod ka na ko isip sa kainahan o gamahan sugad ako na himugso ng kalimutan. Sa tanang kababaihan o kalagayan kung kamo dili paandam sa responsibilidad sa usa ka ginikanan. Kaninyo buhata ang mga butang nga di pa ninyo kaya ang barugan kay alaot ang bata na mahimugso ng kalibutan kung sa atensyon o pagmahal sa ginikanan wa niyan na sinatiyan. Kaninyo pa sinatiyan ang inyong anak sa usa ka buak na pamilya. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: di ko magawang limutin ka maing pagpaminaw di ay ni Pastor T.D. Asok. Oh, kay among tawag ani kay Peter mangod. Oh, Peter among tawag kay one time na amig giapilan nga kuan kanang event unya ang nakasuwat mo ko sa yari to kay PTR mo ko ng pastor gon kung imubo ba PTR niya pagtawag sa MC gi tawag siya Peter. Oh, Peter mo nang karon among tawag Peter na. Pastor, pagmay mo ko bina niya pastor ha. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Ora sa Star Radio, la una, 37.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumustag maayong adlaw Sabado ka natong tanan. Sa makausapa, welcome ug welcome ning atong klumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kinang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita magahatag o pagtagaad. Yan itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 1, 2026, lines watang po na sa dang atong paghahatagan o pagtagaad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang.

0: Jonard alang sa mga suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatan-aw sa atong live. Again, stand by Jonard, alang sa imong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story.

Bago na lamang ko sa pangalang John Hart. Atinov, tubong probinsya ko. 2022 human sa pandemic, ibiyaan na ko ang akong trabaho sa among lugar. Nakadesisyon ko nga manimpalad sa usa ka syudad. Kung diin, wala ko'y kaila. Bisan isa o wala ko'y maduulan. Apan wala ko na hadlok ate tungod kay determinado ko o puro sigido ko nga makatrabaho sa syudad. Pila ramay sugilanon ate. Nisulong gid ko sa syudad. Positibo ko nga makatrabaho tungod sa daghang oportunidad sa maong lugar. Wala pud ko na hadlok kay graduate man ko ate. Una na akong trabaho, mausa-usa ka hotel. Na ako sa opisina ate. Apa nakaaway na ako ang among HR. Kailain man kaay siya mahandol og mga empleyado ate. Busa wala na ko na renew. Ikaduha na akong trabaho, mausa-usa ka courier and logistic company ate. Og dinhi gyapon ko hangtod sa pagkakaron. Maayo ang dagan sa akong trabaho ate. Okay ang sweldo ug benefits. Dako-dako na ang ako mapadala sa akong pamilya. Na ako'y hinigugma sa among lugar, apan wala nakasugakod ang among relasyon. Tungod kay LDR man mi ate. Human ato, tugay-dugay pud ko nga nahimong single. Wala na ko nangita og bagong relasyon kay alang ka na ko, muabot ra kini sa saktong panahon. Tuod man at inof, miabot si Harlene sa akong kinabuhi. Kauban ako siya sa trabaho, apan managlahi mi og branch at inof. Fresh graduate pa lang siya. Actually, managlahi mi og personalidad. Na siya pagka-extrovert, maayo makipag-socialize, medyo saba. Apan, maayo makibagay sa iyang mga kauban sa trabaho. Sa tinuod lang, attracted ko sa iyang physical appearance. Guwapa, puti, sexy, ug dughanon. Gani akip ang mga lalaki nga mga kauban, bisan na anay mga asawa, uhirit-hirit pangadto kaniya. Apan ako ate, medyo na turn off ko siyang pagkagara. Labi na ang iyang ba-ba, nahilig magmura, ukusahay medyo bastos. Kumbaga, annoying kaayo ang iyang personalidad ate. Kada bulan na aming meeting sa main office para mag-report, ni Higayuna. Mag-uban-uban ang mga empleyado. Sayod ko nga na ay mga nangulitaw nga to kaniya. Panasayra na ko, nga busted kinitanan nga to kaniya. Kay matod pa ni Harlene, na anak ko no siya yung higugmaan. Apan, ambot lang ko no kung nakagusto usab kinikaniya.

lang to do sa kaadlaw. Gi-text ko sa kumaka kauban ate nga mag-bar hopping ni. Samtang gailis ko, nakadawat usab ko og laing text. Gikan kini sa unknown number. Pagbasa nako. Nakurat ko kay gikan kini kang Harley. Matod niya sa text. Mauban ba kuno ko mag-bar hopping? Kay kung dili kuno, dili na lang po daw siya mauban. Nag-wonder ko ati Nov nga nung ingon-ini man ang dagan siyang text. Kaysa tinuod lang, dili man mi-close. Dili po mi maghigala.

pananawag lang siya kalit nga rikan ako. Iya kong gipangutana kung mooban pa kuno ko. Mingon ko sa iya nga oo. Ingon siya nako nga hapitan ko noon ako siya sa ilang balay para dili na siya mag-taxi o makisakay na lang siya sa akong motor ate. Medyo hesitant ko atong una kay lagi. Awkward man kaayo magsakay ko o babae nga di man gani nako close o ihigala bakaha. Pero wala ko'y choice kay lagi. Dili man ko gusto nga ma-disappoint po siya.

Gihatag niya ang iyang address ug ako siyang gihapitan ate. Pagsakay niya, humot kaayo ang iyang perfume ate. Mihawid siya sa akong hawak ug gisanding niya ang iyang ulo sa akong likod. Gakahuot ang iyang gako sa akong hawak ate. Wa ko makasabot sa akong gibati ate Nov, apan ang kunan ko nga na

pag-abot sa bar, gikapta niya ang akong kamot. Wala ko ning palagate. Gani gihawid pa siya sa akong braso. Namura ba og mag-girlfriend o boyfriend me? Nakuratang ang mga kauban sa pagkakita nila kanamo. Gisugda na nila mi og sura-sura ate. Hilog-hilog lang kuno ko. Niya ako mandi ay ang boyfriend ni Harleen. Usa di ay gipang busted niya ang among mga kauban nga nangulitaw niya. Atong higayon na wala ko kabalo kung unsang ako itubag nga to kanila ate. Kay lagi, wa gani ko nasayod nga uyab na di ay mi. Apan si Harleen, grabe manubag ate. Matod niya 1 week pa lang kuno mi. Nakurat ko sa iyang giingon kay lagi, wa man ko kadumdum nga nanguyab ko niya. Apan, gisakya na lang pod nako ang iyang trip at inoff. Kay dili pod ko gusto nga maulawan siya. The whole night ate, nakaangkla lang gid siya sa akong braso. Usahay mo sandig siya nako. Basta sweet kaayo siya atong gabi una at inoff. Nahuman ang gabi eh, nga muragid mi og mag-uyab. Ako padayon siyang gihatod sa ilang balay. So good adto ate. Kanunay namin mag-chat, mag-video call ni Harleen. Namura ba og na ang may relasyon? Mag-I love you siya na ako. Og mag-I love you tupod ko niya. Magpasundo, magpahatod siya na ako sa iyang gitrabahoan. Basta kay nahitabo na lang ang tanan at inaw. Naging kami na in an instant. Wa ko nanguyab niya, basta kay kami na. Hangtod sa kaadlaw, gihanggat na ko siya nga mag-hotel ate. Og misugot pud si Harleen. Wild sa kama si Harleen ate, nga bisan kinsang lalaki. Ma-enjoy gyud ang iyang mga pamaagi. Dili na ko bag-o sa ingon ani nga butang ate. Kumbaga, expert na usab ako pag-abot ani nga butanga. Gapil si Harleen at ino. Kay matod niya, dili pa kuno siya gusto nga mabuntis siya. I-enjoy lang sa kuno namo kini ng mga moments. Pila ra may sugilanon. Pag gusto namo, amo kining ginahimo ate. Naay mga higayon nga iya kong pakatulgon sa ila. Ug okay ra usab sa iyang mama. Gani na close na nako ang iyang mama at inov. Usa ka single mom ang iyang inahan. Bata pa ate. 37 pa atong higayon na. Sayo siya nakabatunog anak. 15 anyos pa lang kini. Og 9 years lang ang among gap sa edad. Nakabaton ko no kini og long time partner. Og aduna pod sila duha ka mga anak nga naa sa poder sa lalaki. Nagkabulag sila. Duha ka tuig pa lang ang ninglabay. Apan bisan sa iyang pangidaron, wapa pa gihapon ang mama ni Harleen ate. Sexy gihapon kini. Ug nindot kaayo og kutis. Sa tinuod lang, mas gwapa pa siya kang Harleen. Ug maalaan lang sila. Ug managsuon.

Bago na lamang nato siya sa pangalang Regina. Usa siya ka bank employee ate. Matag na ako sa ila. Lutuan ko niya og lamian kaayo nga mga sudan. Naipagka-spoiled si Harleen sa iyang mama at Inos. Pag gusto niya, makuha niya. Usahay, makasaway pud ko sa batasan ni Harleen kay lagi. Maluoy man ko kang Regina. Hangtod nga ng labay ang mga bulan ate. Nagkasakit si Harleen. Kinahanglan nga sa ila ko muuli para maatiman ako siya. Hangtod nga miingon si Harleen nga sa ila na kumupuyo. Dili unta ko gusto ate kay lagi maulaw man ko kang Regina. Apan si Regina na mismo ang niingon. Busa, wala na ko nakabalibad sa ilang offer. Tuod man, mibalhin ko upuyo sa ilang Harleen. Ug ako na ang nahimong lalaki sa ilang panimalay. Dinhi na mi mas nag-close ni Regina ate. Ug sa hinay-hinay, wala na ko tuyo ah. Nga mahigugma nga to kaniya. Labi na adtong nagkasakit ko ate. Gibiyaan ko ni Harleen kay mas giuna niya ang mag-out of town kauban ang iyang mga higala kaysa atimanon ko. Niyatong higayuna si Regina ang nag-atiman kanako. Gani siya ang nagdala kanako sa hospital. Sadihang migrabi ang akong sakit. Si Harley, hilig mag night out ate. Naay mga higayon nga uban ko niya. Nao sa mga higayon nga mas ganahan ko na sa balay ra ko. Kayo sa hay dili na ko masakyan ang iyang trip ate. Hangtod sa kadlaw. Nahitabo na lang ang tanan.

Pila nakahiga yon nga kamera ni Regina ang mahibilin sa balay ate. Apan ambot ba itong higayuna? Wa ko naman napug nga ng akong gibati at tinov. Samtang nananaw si Regina og TV sa sala, giubanan ako siya ate. Naay pagka-explicit ang movie ate. Nga nadala gid mi sa tawag ng laman ni Regina. In short ate, natintal mi. Sarihang ako siyang gihalukan. Wala siya ming palag ate. Ako siyang gialsa ug gidala sa iyang kwarto. Samtang gihalukan ako siya sa iyang mga ngapil, ang iyang mga kamot nakapalupot sa akong liog. Nindot paghihapon og lawas ate si Regina. Ayang dughan

Ginamnam na mo ang matag segundo ate, nga kauban ni sa kama. O pila ka beses, nga halos mahurot na ang among mga kusog. O dito na nagsugod ang among sekreto nga relasyon ni Regina. Sa hinay-hinay nasuta na ako nga mas naigugman ako nga tukanhiya kaysa sa iyang anak nga si Harlene. Ugani gignan na ako siya. Nasutian na namo si Harlene ate kay siya naman ang akong gusto nga pakaslan. Apan nagdumili si Regina ate, dili ko no niya gusto nga masakitan ang iyang anak. Sa tinuod lang, sobra kaayo kong nahigugma kang Regina. Ugwa na ko masayon kung unsaon ako pagpakabuhi. Kung mawala siya kanako.

Ligid niya ibaylo ang ilang relasyon sa iyang anak. Ug tungod sa akong gugma kang Regina, akong girespeto ang iyang desisyon. Apan nakipagbulag ko kang Harleen ate, giignan na ako si Regina na dili na nako kaya nga makipagrelasyon sa iyang anak. Kaysa akong kasing-kasing, siya man ang akong gimahal ate. Dili na nako kaya ang magpakaarong ingnon. O sa pagkakaroon at inov, okay na ni Harleen. Naana siya'y bagong boyfriend. O kaslono na sila. Samtang ako, on the process of healing pag-ihapon ate,

dinhi na lang kukuto. Ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, John Arndt.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ningnans og yu edi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang na sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katulad ka, inom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: daghang salamat, Jonard, sa mga suwatampo. Gingon man sa mga suking tig subaybay ning ating tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Jonard, sa imong istorya, mibilib gid ko sa punto nga misugal ka og ato sa syudad, no? Milangyaw ka. Miskan nga wala kay kaila, wala kay laing koneksyon, kundi imo lang ka og galingon, naningkamot ka, hangtod nga naplastar ka. Mao ka nang usa ka ebidensya nga basta kita aduna gyud determinasyon o prosigido lang gyud, makabot gyud nato ang atong mga ginahandom. Apan pagabot sa gugma, Jonard, di ka medyo naayapan. No, sa relasyon ninyo ni Harleen nga nahimong basta na lang nga naging kamo. Naway na hitawong pagpanguyab, walay klarong sabot o pagplastar. Mao ni klase sa relasyon nga huyang gyud og pundasyon. No, sa sinugdanan pa lang, di nakaganahan sa iyahang kinaiya. No, na siya yung mga batasan nga di kaganahan apan. Imong gibaliwala tungod kay nadani ka sa iyahang kaanyag. Mauni sa kaleksyon, mga higala nga tuod man, ang physical attraction kusog yun na siya sa sugod. Pero ang kinaiya sa tao, maunay mo determine kung mulungtad ba ang relasyon. In short, ang relasyon nga nagsugod sa walay klaro, matapos gina sa walay klaro. Anyway, before tamo laho sa unahan, ato sa ning ipang-acknowledge sa itong mga suking tig, so bye-bye sa mga nagtanaw sa itong live. Ingon man sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Hi, mayong adlaw sa tanang OFW nga nagtrabaho layo sa pamilya. Padayon lang ta. From Ramil Olarte sa Qatar. Mayong adlaw ati Noves, sakto gyud si Regina nga gipili ang iyang anak bisan lisod. Mao gyud nay tinuod nga gugma sa usa ka inahan from Lester Abellana. Grabe ka komplikado sa sitwasyon ni Jonard. Disudyud kong ang kasing-kasing mo pili og tawo nga dili pwede from Marvin Salise. From Stella Marie Mahinay, notice me idol DJ knows. Pag-greet sa Mahinay family nga nagtapo karon sa sala na minaw sa secret love story. Hello sa inyong tanan diha. Hi greetings idol, pa shout out sa tanang tao nga walay uyab karon. Pero malipayon gihapon sa kinabuhi laban lang natong tanan from Daphne Rose Alcantara. Hi pa shout out sa mga single moms diha nga naa sa late 30s pero murag 20s pagdawong. Unsa man jud inyong skincare? From Christine Dagulpo. Ang skincare aning mga kuan, single moms nga nana sa late 30s, sure jud ko nga kuan kanang peace of mind, no, sapat na siya para mo-glow ka, walay labad sa ulo. Hi, shout out to Dominga Presores Yare from Butong, Quezon, Bukidnon. Ingon man kang Maximo Berondo from Pampanga, Angeles City. From France Pipito, pa shout out sa mga lalaki diha nga nihatag sa tanan pero sa katapusan, healing process ra gihapon ang padulngan. Hi, Team Regina ko ani kay siya ang nagpakita og tinuod nga pag-atiman kang Jonard from Daryl Pederanga. Shout out sa tanang OFW nga nagtan-aw gikan sa Dubai, amping mo kanunay from Dindo Marapao. Hi from Helen Abesa. Kung ako si Regina, murag mao gihapon ang akong desisyon, anak una bag-o gugma. Agree gid ko ana no. Hi, shout out sa mga taga Tandag City nga nagtan-aw karon sa program ni DJ Dova from Virgie Calunod. From Brian Lester Balbuena. Hi, pa-shoutout sa akong gym buddy nga si Chris. Sige, rag-picture sa amin imbis nga mag-aswat o dumbbells. Currently watching and listening to your program, Ate Noms. Hi, shout out to Ann Elguera, solid listener sa Kalupaan, Gihulngan City. Hi to Melody Fajardo watching from Tacloban City, Leyte. Pag-greet ko sa Fajardo family. Hi, shout out to Geraldine Makapagal watching live in Bayugan City, Agusan del Sur. Yun man kang Winnie Tapayan. Hello, idol. Pa-shout out sa tanang bank employees diha. Nadili lang maayo mo amping o kwarta. Maayo pod mo amping o kinigugma. Salamat kay sa inyong tanan. And of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o gisan lamang sa doon Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka painom-dom.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit!

0: makabawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Kung maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, o naayog na diya ang sambul-sambul o aftan na diya ang panglantaw o epektibo diya yung produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa Lalibertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sapal, daghang salamat, Jonard, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Jonard, ang pinakabugat nga bahin sa imong istorya mao ang pagkahulog nimo sa mama ni Harleen nga si Regina. Now, samtang si Harleen mas gipili ang iyang kaugalingong kalipay o mga lakaw, si Regina mo'y nag-atiman nimo sa panahon nga nanginahanglan ka. Ug mo ni ang realidad nga kung kinsa ang tawo nga pirming anaa sa imong kiliran, especially sa panahong nanginahanglan kag pag-amuma, mao gyud ni hinay-hinay nga makadaog sa imong kasing-kasing. Apan bisan tinuod ang inyong pagbati sa usag usa, mibilib ko sa gibuhat ni Regina isip usa ka inahan. Ipili niya ang iyang anak kaysa sa iyang kaugalingong kalipay. Dili tungod kay wala siya gugma nimo, apan tungod kay dili niya gustong mahimong hinungdan sa pagkaguba sa iyang relasyon sa iyang anak. Kana nga desisyon lisod kaayo sa tinuod lang, pero muunay nagpakita kung unsa ka dako ang paghigugma isip usa ka ginikanan. Ug maupod kini ang atong angay nga madala nga leksyon nga magkinaunsa ang kalibutan, mas unahon yun natong pili ang atong anak. Kaning gugma, kanunay kita makakita og tawo nga mo higugma nato. Pero kani ato mga anak, no ni sumpay sa ato ang tinaisip o sa kainahan ba, no di ginato pwede ibaylo ang ato mga anak para sa usa ka lalaki. Muni nga, kuan kay kuno bilib kay ko kang Regina, kay sakto gyud ang iyang desisyon. Maigala sa katapusan, mao gid ni ang kamatuoran nga angay natong dawaton. Nga dili tanan nga atong gihigugma, angay natong maangkon. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. O karon kay wa naman ko'y igong oras sa sunod Sabado na Sabpohon. Standby, alam sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis. O masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausapan, sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kiniang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel, alam sa itong tulumanon, sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance Capsule o sa UAID Capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o Nance Capsule. Kada yung katulog niya, usapo po siya mo inom o balik at yung Nance Capsule o UAID, o nganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Dr. John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Healthy Arlene Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alas sa tuhet education program ng Adlaw Sabado. The first na uban na to, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, ako di ay si Nining taga Sultan Kadarat. Na ako'y pangunta na ka ng mangihi ko, lubog, unya, grabe ka ang suop, unya, og dugon, gamay ra kaayo. Salamat, Ate R and Doc. Ayan.
2: Okay mga kanans, no? Ang ato ang ihi, mga kanans, no, is replika siya kung unsa ba kalimpyo, kanindot ang ato ang dugo.
0: Okay.
2: So kung medyo makabantay ka, medyo lubog siya, ang so siya, gabula-bula siya, pasabot ang ato ang dugo, acidic siya. Possible, taas ang imuang uric acid, taas imo mga lactic acid, or uban pa ng mga metabolic waste product. Kung mapasagdan kinim siya mga kanans, no, there is a possibility na pwede magkaroon ng UTI ang usa ka pasyente. So ang symptoms sa UTI or urinary tract infection motuno sa iyang pag-ihi niya, naasay mga discomfort, pwede na apoy mabatsagan niya na medyo sakit siya or ngulngul, ang iyang likod mo sakit pod, and then kung mudagan na gyud yung infection sa sulod sa iyang lawas, there's a possibility na pwede takigan siya or mutaas ang iyang hilanat mga kanans. And then ang uban pod, makabantay sila sa ilang pag-ihi na isagol na dugo mga kanans. Kung ikaw nagaduda na ana-ana ikaw sa ginatawag nato na UTI, ginarekomenda ko na mag-inom ka sa usa sa herbal na makatabang para mutaas ang resistensya sa imuhang kidney mga kanans, and then maipagawas ang mga hugaw o mga toksin sa sulod sa imuang lawas. O isa sa mga dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa UEED Herbal Capsule.
0: Yes, basta maghisgot ng ganitag ihi, kidney, o uban pa kabahin di ang portion, UEED ang pinaka the best nga marekomenda ginato, Doc.
2: Yes, Ate Arlene, no? So, ang akong ginarekomenda, usa ka kapsula, 3 times a day ang pag-inom, human kaon mga kanans. Pwede imnon siya sulod sa 7 or 15 days ang pag-inom. Mas nindot po na isabay na to sa pag-inom ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, kung labi na kung ikaw makabantay na ka na medyo luyan na gasakit na gyud ang imuhang pag-ihi mga kanans, and then nagahilanat na gyud ka. So I recommend na isabay ang duwa, yung non-serba capsule o UEED herba capsule, 1 capsule 3 times a day, para dili ka luyahan ang imuhang lawas. Kay sagad rabasa na yung mga UTI, no, na luya ka ayawa din magsigi sila og suka na suka mga kanans, kay grabe ang pagubag sa ilahang kidney mga kanans. So balikon ko, non-serba capsule o UEED, 1 capsule 3 times a day, human kaon mga kanans. And then ang mga pagkaon na bawal, of course, dili na to ikadinay yung mga pagkaon or mga ilimnon na taas og acid. Susama sa mga carbonated drinks, yung mga soft drinks, mga colas, and then even yung
0: mga soda gidok, likayan yun.
2: Yep, Ate Arlene, no? And then yung mga pagkaon po na medyo mataas yung purine content niya or taas yung uric acid mga kanans. Susama sa mga bulad, ginamos, bagoong o mga parat mga kanans. Aray. So medyo dandahan kita mga kanans kay dili pa nindot para sa imuha na magsigi kaon sa mga inani na mga pagkaon para dili matrigger ang mga problema sa sulod sa imuhang kidney. And then of course, pag-inom og daghan og
0: pero Doc, kung wala problema sa kidney, okay na mo sa himo kaon og parat, kay kada rabe taong kare-kare, Doc. Lami giparehasan og kanang uyap.
2: Okay mga kanans, no? Okay man siya mga kanans, no? As long as ang atoang kidney healthy siya, naatay supplemental na giniinom para suporta sa atoang kidney, pwede ra magyud na makakaon og mga medyo mga parat mga kanans. Kay ang atoang kidney kaya man pud niya na ipagawas to siya yung
0: pero
2: sobra.
0: Kung doon na kay balitian, likaya na lang yun.
2: Yep, Ate Arlene. Asa ramang good na ang mga pagkaon kung maulian ka
0: okay na.
2: Diba? So, for the meantime, ongoing imong treatment, kung pwede, religiously, i-follow lang sa kung unsa yung makaayo sa ato ang panglawas, mga kanans.
0: Nagihasa. Paborito, rabagay ka na kuning kare-kare. O, sa ako na lang. Ate Arlene and Doc Jan, ang akong anak, huwag akong bana ba kay, kung mag-CR sila, doon ay isagol nga dugo. Unsa may buhaton?
2: Okay, mga kanans. No?
0: Ano sila mangyong duha?
2: Kung mag-CR sila mga kanans, kung naisagol na dugo mga kanans, there's a possibility na sila'y almoranas. or mga hemorrhoid. So sagad kini sa mga bation labi na kung katong mga pasyente or mga tao bitaw na permanently constipated.
0: Yes.
2: Na kumbaga kung mulibang sila utong yun na utong para lang yun makagawas ang ilang hugaw. Kay tungod na gahi ang ilang hugaw ang may tabuana, pwede niya masamad ang lining sa imuhang gawasanan sa hugaw. So pag masamad niya moto siya no na paglibang niya naagid sa isagol na dugo. Kung mapasagdan mapasagdan pwede yung almoranas na mudako siya na mudako. So unsa ba ang mga symptoms sa naay mga almoranas? Ang usa sa mga symptoms mga kanans no is number one is yung paglibang nimo na kanay mabatsyaga na panakit sa imuhang gawasanan sa hugaw mga kanans. Then ikaduwa mga kanans of course murag na ay perminti gagilok sa imuhang lubot mga kanans. So pasabutan na mga kanans ng medyo na igagilok na ay naga-inflame dadto. So kay tungod na ay naga-inflame mo to siya na medyo sensitive kaayo siya mo to siya na mabatsyagan nimo siya mga kanans. And then of course yung pagbawas nimo na isagol siya na dugo. Unsa ba nga tong angay pagabuhaton sa mga pasyente constipated sila or katong na almoranas mga kanans or hemorrhoid. Of course water intake importante na siya. Maintain correct kita mga around mga
0: 8 10, glasses.
2: Yep. 8 to 10 or 12 glasses ba ng water every day na siya mga kanans. And then kung diligid siya madala sa tubig-tubig, kung diligid siya madala sa kaon-kaon ng sa mga prutas or mga gulay, ina-recommenda ko ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Okay, Nan's Corn Coffee.
0: Yes, malak buntag untog hapon ka mo inom.
2: Yeah, pati Arlene. No? So ang Nan's Corn Coffee, gigama kini siya, gidesign kini siya para sa mga pasyente or matag-usa ka na to na anaay problema sa ilahang pagbawas. Kung ikaw, every 2 days or 3 days or once a week baka makabawas mga kanans, dili na siya maayo ng mga symptoms mga kanans. Di kaya na to ang mga problema sa colon natin mga kanans. Isa sa mga pamaagi para makalikay kita sa mga problema sa colon ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kung ikaw na naay almoranas, I recommend yung Nan's Corn Coffee buong kaga ka na siya. Ispiso dapat yung pagtimpla. Kaya para sigurado na to na humok yun ang imuhang pagbawas and then makasigurado kita every time na magbawas ka dili na siya magasgas or masamad ang lining sa imuhang colon mga kanans. So pwede imnon ang Nan's Corn Coffee, pwede 2 times a day or pwede po sa gabi ipod na bago ka matulog mga kanans. And then kung gahubag na bitaw siya and then gangulngol na yun siya din na anisagol na dugo, mas tindot sabayan sa pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa. Okay, vitamin C with tawa-tawa. Kaya vitamin C with tawa-tawa mungod kanans no dako ang iyang ikatabang kay naa siya'y pagpa-improve sa ato ang clotting factors. Ang clotting factors siya ang mutabang para undang yung pagdugo sa samad sa imuhang almoranas mga kanans. So pwede imnon ang vitamin C with tawa-tawa 2 capsule every morning and then non-serba capsule na yun 3 times a day para mapakuyos ang imuhang almoranas mga kanans. So mao ka to no ang ato ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na anaay problema sa ilahang pagbawas.
0: Atarlin and Doc John, mangutan ako bahin sa sakit sa kong anak na sakit iyahang punuan sa iyang papangig. Inig magkaon siya, dili siya ka nganga og tarong. Sakit man, unsay angayang buhaton and kabahin sa kumbana nga hubakon, unsay ako ipatumar. Palihog tambagi ko, ayan, Doc John and Ati R.
2: Okay mga kanans, no, i-check na to mga kanans no, sa iyang papangig bitaw mga kanans. Tanawon sa nato, base nagatubo ang iyang wisdom tooth mga kanans. So kadalasan ang mga kanans medyo na yung mga edad-edad na mga na siya na medyo mutubo na siya. So sometimes pag mutubo na to siya muto na mabatsyagan ninyo when the time na mukaon na yun na medyo sakit siya. So muna mga kanans na pwede po na magpa-add to mo o dentistry

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc?
2: Okay, mga kanan.
1: Mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke, mga kanan.
1: Mm-hmm.
2: For the first few months, mga kanan, kinahanglan i-maintain yun siya og therapy.
1: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy, na bisan once a week lang, mga kanan.
1: So mag-hire siya therapist, ana Doc, nga may maintain sa iyang mga
2: kuan. Yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanan, no, when that time na na-stroke yung usa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba?
1: Mm-hmm.
2: Hopefully, sa mild, usually, wala pa mangin siya ni buto ang iyang ugat.
1: Uh-huh.
2: So katong uban bitaw, nagitawag na to ng mga hemorrhagic. Mm-hmm. Ito yung mga dagkog yun ng mga damage.
1: Mm-hmm.
2: Mo nang uban na na-stroke, na diligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze.
1: Mm-hmm.
2: Makabalik sa gliopliyok, pero makita pagyapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke, after mga few weeks, ang uban na months, usually ang uban na makabalik ragyo dayon. Maulian ragyo ang ilang lawas. Mula na sa for the first month, mga kanans, dapat ano gid siya, medyo agresibo kita sa treatment, mga kanans.
1: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugin na siya number one nato, no? Kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kaya nga naman, kaya ni-action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya ni buto ang iyahang mga ugat, mga kanans. So mga ito, mga kanans, sa kinahanglan makontrol ang iyahang blood pressure, dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs, kay para automatic ba na bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit, mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya, kay tungod ang iyang ugat na medyo luya pa. So na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So muna, mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikadua, mga kanans, kinahanglan makontrol na to kung unsa hinungdan ngano ni taas ang iyang blood pressure. So ang banana, more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban pod sa ilang uric acid, ang uban pod tungod sa ilang sugar, mga kanans.
1: Mm-hmm.
2: Ang uban pod, mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila, mga kanans.
1: Okay.
2: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko, mga kanans.
1: Mm-hmm.
2: Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So moto, mga kanans, na medyo bantayanan nato, mga kanans.
1: Mm-hmm.
2: So in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides, mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa non-herba capsule o UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang non-herba capsule o UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan.
1: Mm-hmm.
2: Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan, mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na, mga kanans, no, nan herba capsule ug UID herba capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kalig-on sa mga kaugatan. And then of course yung giingon ako, no, therapy, yung nan herba capsule pala ug UID 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days, mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamassage, mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot, mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage, mga kanans, or ting therapy, pwede nimo matagabi, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og non-liniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, so permitted to siya haplasan. Kay ang common complaint sa mga pasyente, sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then, hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas, mga kanans. Mga katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya o non-liniment oil. And then, medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mga ito siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa

0: ang lawas, kaya yung circulation sa dugo, luya, kumpara sa picas na party sa yung lawas. Sa picas na party sa lawas, nindot yung circulation sa dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tungod, ang circulation sa ato ang dugo, mo depende siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga, yung brain niya, is wala may problema, moto siya, yung circulation, mahatagid niya, insakto. Sa mga na-stroke, yung brain niya, naapamangot siya sa trauma. So, still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya, in terms sa iyang trabaho, medyo magluyag yun ang iyang trabaho. Muhina yun siya. Moto pati yung sa left side ni mo, na sa imong lawas, sige po siya pamugnaw. Kay dili kaayon siya makadawat o info nagikan sa imuang brain na kinahanglan na mas nindot, mas dagan yung circulation ang kinahanglan niya. So, moto siya mga kanan for the meantime na naapas siya sa state of recovery ang imuang brain, kinahanglan na to na ipamassage, haplasan o non-liniment oil para mamintin po ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanan. So, mao ka to mga kanan, no? Nga akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanan.
1: Ati R and Doc John, I am 67 years old and suffered erectile dysfunction. What do I take from your products? Ayan, from Manuel of Lanao del Norte.
0: Okay mga kanans, problema sa mga kalalakihan o diligid ni ganahan ang mga lalaki lalo na kung medyo batanon pa.
1: Mm.
0: Yung mga kanans, no? So, kadalasan yung mga erectile dysfunction mga kanans, pwede siya as early as 30 na mugawas kung naakay mga uban na mga sakit po mga kanans. Halimbawa, kung naakay diabetes na dili makontrol-kontrol mga kanans, sobra kataas ang imuang sugar, there's a possibility ang uban as early as 30, makabantay na sila. Na nasilay erection, pero dili siya mulast. Kumbaga, kadali lang siya mga kanans ba? So, yung partner niya, dili masatisfied mga kanans. So, kana siya mga early symptoms na nagkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Dok, unsa pag yun ang uban ng mga mailhan sa naay mga erectile dysfunctions? Kung makabantay na ka, na pila ka days na, na every morning, ha? Sa normal na mga lalaki, every morning, naagi na siya ay erection every morning. Normal gina siya mga kanans. Pero kung ikaw nakabantay na kapila na ka-days, walay erection sa morning mga kanans, pasabot, there's a possibility na naanak kay mga erectile dysfunction mga kanans.
1: Kumbaga, mabalaka na ka.
0: Yeah.
1: Kung wala ka, dili ka magkuhan sa buntag.
0: Walay flag pull na itabo mga kanans.
1: Or flag racing na itabo kung buntag.
0: So mga na mga kanans, no, early symptoms or dali nati mailan sa mga lalaki kung naaba sila yung mga erectile dysfunction. So balikon ko sa mga kalalakihan, kung walay erection sa morning, yung pila na siya ka days na walay erection pasabot, angay nakakabalakaan na. Kaya na ay possibility na pwede ka makaroon ng erectile dysfunctions, lalo na kung sa inyong family history na anaa sa inyong hereditary. Kumbaga, anaa sa inyong genes, mga kanans. Yung halimbawa, yung diabetic. Kung diabetic ka, yes, there's a possibility, mga kanans. Dok, unsa bang akong angay pagabuhaton para makalikay sa mga inaani na mga problema sa mga kalalakian? Don't worry, anaa ang ato ang Mega Man Herba Capsule. So sa mga kalalakihan diya, kung nahadlok sa ginatawag na impotence or dili na mugahi ang inyong pagkalalaki, don't worry, anaa ang atuang Mega Man Herba Capsule to support sa atuang mga kinahanglanon mga kanans. So ang Mega Man Herba Capsule, kung naanak kay mga early symptoms sa erectile dysfunction, I recommend every morning 2 capsule ang imuhang pagaim nun. Straight na siya for 3 days mga kanans. Then after 3 days, pag mubalik na og nindot ang blood circulation mga kanans, malimpiyuhan na siya ang mga nagbarabara ng mga kaugatan nimo, makabantay na ka every morning na ana siya yung mga erection. So pwede na lang dayon once a day na lamang ang pag-inom nimo sa Mega Man Herba Capsule. Then mas nindot po na sabayan sa non-herba capsule, kay importante matiman ang ato ang mga kaugatan sa tibuok lawas na to mga kanan. So non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day, and then Mega Man Herba Capsule, 2 capsule every morning mga kanans.
1: At early ng Doc John, ay bukol akong asawa sa liog. Unsa dapat itambal ini? Goiter siguro ni Doc.
0: So possible
1: or basay dunay,
0: lusay.
1: Oh, lusay-lusay.
0: So kung sa liog mga kanans, so pwede po nato na ipa-check na siya kung kiniba siya tungod sa ato ang thyroid or kiniba sa ato ang mga lymph nodes. So first, itakol nato yung sa ato ang thyroid, mga kanons. So atong thyroid, mga kanons, pwede mo enlarge kini siya, depende. Okay? Depende kung naay mga kakulangan sa iodine content or depende po kung sobra sa pagpamwersa. So kaya ang thyroid, mga kanons, no, natin ginatawag na hyperthyroidism, napotay ginatawag na hypothyroidism, napotay ginatawag na enlargement sa ato ang thyroid. If we say hyperthyroidism, hyperthyroidism, hyper, everything sa iyang lawas, paspas. Init ang paminaw perminti sa iyang panglawas. Nagkakaroon ng mga palpitation, mga kanans. Parang ano siya, aggressive siya, mga kanans. Kaya tungod kini sa imuhang thyroid. Ang thyroid po, mga kanans, no, ang iyang bukol ani, if we see hyperthyroidism, anaa sa sulod. Okay? Then in terms sa mga mineralis, mga kanans, ni sobra siya sa iodine content. So biya na sa iyang normal. So moto siya, nagkakaroon siya ng enlargement, then yung enlargement niya anaa sa sulod. Mostly sa mga pasyente na naay mga hyperthyroidism, medyo gagmay ang ilahang lawas, mga kanans, no? Kung dili pagin makontrol ang ilang hyperthyroidism, talaga sa pati ilang mata bitaw parang musidlit ang ilahang mata, mga kanans, or medyo mudagko ang ilahang mata, mga kanans. Kay tungod siya sa pagkaipit sa nerves na naikonektado sa ato ang mata, mga kanans. Okay, mao kato, no, sa mga hyperthyroidism. Hypothyroidism. If we see hypothyroidism, baba. Baba ang iodine content. Kabaliktaran sa hyper. Kung ganina ang hyper, aggressive, init ang paminaw. Ang hypo naman, bugnaw ang ilang permanente paminaw sa ilang panglawas. And then, medyo luya ang ilang lawas. And then, ang mga hypothyroidism, medyo dakuon ang ilang panglawas, mga kanans. Okay? So, mga kini yung hypothyroidism. Ang hypothyroidism, mga kanans, ang bukol na pud niya, at naas sa gawas. Maklaro yun na to siya, mga kanans. Yes. No?
1: So, in terms... Dok, pero ang hypothyroidism, dama ko kinakita, dok, mga dako, nagiging kayo sa iyang liog. Nga, mabot na sa dughan. Okay rin na siya, dok?
0: As long as, mga kanans, no, nadili niya maapektaran yung uban na mga nerves or uban na mga organs sa ato ang panglawas.
1: Wala siya, dili siya kanabang delikado para sa pasyente.
0: Dili siya delikado kung wala siya naipit na organ. Ang mas delikado yung ginatawag nato na hyperthyroidism.
1: Dili na siya pwede operahan para mawala po, dok?
0: Pwede po siya na operahan at tanggalon siya, mga kanans. So pwede na kayo na siya, mga kanans, no? Ang mas delikado yung hyper. Kung musulti mo ito hyper, anaa sa sulod. So iyang bukol talagsa, naa sa sulod sa imuhang dughan na talagsa. Ang uban na, ipito niya na ang imuhang baga, ipito niya na ang imuhang kasing-kasing, ipiton po ang uban ng mga nerves ni mo. So moto siya na naa sila'y daga ng mga complaints sa ilahang panglawas. Motong uban bitaw na yung mga hyperthyroidism, pati ilang kasing-kasing gilukop na sa ilahang guiter, mga kanans. So moto siya na mas delikado yung hyper. Pero delikado ba ang duwa? Yes, delikado ang duwa. Mas nindot yun na maibalik sa normal, sa regular, ang level sa ilang iodine content doon i-address yung problem, mga kanans. Kay wala man iingon na maayo sa ilang duwa, walay maayo sa ilang duwa. Ang maayo, mubalik sa normal. So maokini ang mas nindot, mga kanans, no? And then kung naa kay hyperthyroidism or hypothyroidism, kinahanglan na to i-treat na siya, na kinahanglan kung halimbawa hyper ka, so ayo ka sige kaon sa mga laman dagat, kitaas man siya mga iodine content. Kung hypo ka, kaon ka og mga halaman dagat, kay kulang man ka, mga kanans. And then uban pud sa mga pagkaon, ang dapat yun natong likayan yung mga pagkaon na naay ginatawag ng mga genetically modified organism. Or kumbaga ang ilahang genes gimodified kay para dali siya mudagko. Naabi kay benign, naa kay bukol. So dili nato gusto na mahimong agresibo ang imuhang bukol. Moka na ngano ginapalikay ta sa mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified organism, kaya certain type sa iyang protein aggressive sa pagpadako.
1: Okay.
0: So kung makuha to siya sa imuhang bukol tong type na protein na aggressive na paspas na mudako, so ang imong guiter paspas pud siya mudako. So as much as possible likayan nato yung mga genetically modified organism or yung mga modified protein, mga kanans, no? And then of course enlargement sa thyroid, dili sa hyper, dili sa hypo, kundi enlarge siya tungod sa sobrang pamwersa, sobrang pagutong. So ni-enlarge ang iyang thyroid, mga kanans.
1: Okay.
0: So, unsa ba nga ito ang pag-abuhaton? Kung naasay hyperthyroidism, hypothyroidism, or enlargement sa iyang thyroid. Number one role, mga kanans, no, is kinahanglan identify kung unsa yung naklase na thyroid niya na problema. Ikaduwa, muhatag kita og mga herbal na makapatabang sa pagpakuyos sa bukol. Isa sa magpakuyos sa iyang bukol, mga kanans, yung mga herbal na naay mga antioxidant, naay anti-proliferative properties, which is usa kini na anaa sa atua, sa atuang mga produkto. So, sama sa atuang Nance Herbal Capsule. Nance Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
1: Okay.
0: And then, UAID Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kung grabe ka, gangulngol na siya, aggressive ang pagdako sa imang guiter, mga kanans, I recommend ang UAID, 2 capsule, 2 times a day ang pag-inom, kay para dali niya mas mapakuyos pa, mga kanans, no? Kung kininapod ang iyong problema katong sa mga lymph node or naasay mga lymphocytes, na ibukol ang iyang mga lusay-lusay ba, ang lusay sa iyang liog, dugay na kaayo, and then wala pagyapon na wala din ni daghan siya. Be careful sa mga lusay-lusay na dugay na and then wala siya nawala and din nidagan siya. Kay kung papasagdan, pwede kini siya mahimong cancerous, mga kanans. Okay? So delikado siya ang mga lusay-lusay kung mapasagdan. Once na nagkakaroon ka ng mga lymphocytes, mga kanans, pasabutan na yung immune system nimo nagluya. Kay ang lusay manggod, ang lymphodes nato, diha ginabutang ang mga bacteria, mga viruses, mga pathogens, diha ginapreso. And then, diha po siya ginapatay. Ang nahitabo sa naay mga lymphocytes, nidaghan ang bacteria. Nahimo niya breeding ground. So, dili siya pasabot ang iyang immune system ni bagsak ni Luya. So, kung naa kay mga lymphocytes, mga kanans, I recommend to take vitamin C with tawa-tawa. Kay Bluta, di ba? Ang problem is, nibagsak ang iyang immune system, mauna siya nidaghan ang iyang lusay-lusay. Kay tungo nibagsak ang iyang immune system. So, unsa atong buhaton? I-boost ang iyang immune system. So, usa sa makatabang kaniya, mga kanan, ang usa ka vitamin C with tawa-tawa. Vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, 2 capsule, 2 times a day ang painom. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, mga kanans. Im na kana siya, good for 15 days to 21 days, mga kanans. And then, sabayin na yun sa pag-inom sa Nance Herbal Capsule kay para mapakuyos na yun yung bukol. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans.
1: Pwede naman naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangto na lamang Lunes po hon sa mga tagnas sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbunako, Nance og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herbal Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
0: anti-aging.
1: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gika sa estudyante bengon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
1: yes,
0: ang makainom kita og coffee every morning. Pero
1: yes,
0: pangunta na, ang coffee ba ni mo anaa ba siya'y benefit sa atong panglawas?
1: Mm.
0: Sa ato ang Nans Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
1: and kanans, syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
4: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 2:59.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
8: Ayaw!

Og atong tigmo dai 1,600 kauhan og 8 ka mga sundalo sulod sa gingharian. Digil mo na gan bisan pagrakrakan. Ha, mo na mga silingan, ha? Mga kurimaw, ha? Og pabuta sa day ang atong giandam ko nadlawa nga nasayod baga ah, nasayod baga mo onya atong unang lingaw-lingaw siyete ah, pabuta may galang duha para makompleto ha mga kumpurimaw mga sugod at adri sa ito ang pagpinaguman. Oh, tesa ha. Okay, dirita may gala sa tuang.

di abgyon. Ang akong tubag analong sa imo ang tigmog kay mga gawatan na lang. Oh, gawatan. Merag mga mata. Ha? Merag mga mata na gawatan na. Og balaw. Ang akong tubag anang imong tigmog kay unsa ni? Kagaw na lang. Diyabag yun, mga anak sa bao. O, gikan daw kang ayan sa CDO. O, abot mo CDO. O, akong tubag. Long, anang imuang digmo. Kuto sa ulo. Marisa. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer? Og akong tubag. Balong, anang imo ang tigmo? Bumbay alam. Nanong bumbaman.

Rocky Candelgang, Irish Sabuhon. Kumusta mga taga-buhon? Og ang akong tubag, long anang imong digmo. Ang tubag anak kay edad. Gikan daw kang Nancy Sikihot. Kumusta mga taga-Sikihot?

kong dubag. Balong anang imohang. Tigmo. Edad mong yan. Ay, kesa na ilabay. Kesa na ilabay, mga gurumaw. Aga agong dubag. Bituon sa langit. Gikan daw kang Roldan Megala sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ang tubag ana nung sa imo ang tigmo. Tudling. Ano sa ba? Tudling sa?

lang berikurik jod ng term ni mga kurimaw kay dito sa Barangay Mabato Ayungon og asa ka comfortable mo agi dito po itugway ang ilang mga hayop what if manungay nahalab sa yuta na po madalas langit o sila nganong kurimaw oh, agaha daw ka-komportable mo agi. Dito po dito gawa ilang mga Dabig, manungay. Amurang Ilocano. Balong, ibaligyan ako ni akong kabaw ni mo. Manungay. Dili man yung manungay. Butan man eh. Akong tubag, ang tubag imuntik mo lang kay. Mga security guard na long ha. Asan niya? Mo, unong silang amo.

Salam kay Salam Panig. Gikan kang Daddy Bulugan. Wow, ko sa bot si mong tubag. Aga, balong. Akong tubag. Anang. Imo ang tigmo. Ang tubag, ana, balong kay. Long si Simini. Akong tubag kay Bung Sasya. Bulawan na. Abot nung tas bulawan na eh. Akong tubag long. Long gam na nga usaka alang gam. Nga usaka panunlong si Marjorie Faburada at Tadero Taga. Barangay San Miguel. Santa Catalina. Og akong bunhok na lang. Marjorie Gapon Faburada. At Tadero Taga Barangay San Miguel. Santa Catalina. Computer. Akong tubag lang kay Putyukan, Marjorie Paburade Gapon, Atadero Tagabarangay, San Miguel Santa Catalina. Ayan. Og, balong, osagan niya ang tigmo kay Naulahi ko. Ayan. Ang tigmo is, akawaan og walo ka mga sundalo, diligid mudagan, bisan pagrakrakan. Akong tubag, imuntik mo lang kay Sugangan kay ang kaldero dili jud mudagan. Bisa gidadaban gikan ni Gino. Balo habo ng Gihulngan City. Piotr! Aga, akong tubag, ano imuntik mo kay Balaw kay Sugangan gyapon. Okay, oh, sarang ilabay. Ba? Okay, oh, sarang ilabay mga kurima. Akong tubag, walo kanuta sa organ. Nga mao, durimi pasola tidong. Wa, pagyapon mga siligan. Og, haligi sa balay. Ah, 14 by 14. Muna akong tubag balong, si Kila Ninang. Dumanhog. Wap, agapon, ang tubag analog kay halay-halan. Asa mga sinina? Computer! Wap, agapon, nagabas o kahoy balong, Kila ng dumanhog. Computer! Wap, agapon!

Dinsyo, anak ni Berto sa Medellin. Wap, agabon. Laong tubag kay Pospro. Way, ang pangag-adres. Ang tagan kay 28 Kadlaw. Na, balong. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Laong tubag kay Planeta, gikan kang abito sa buhol.

Guitarra. Que te busca, ve. Que te busca, ve. Aga, akong tubag. Long, anang imo ang tigmo. Ang tubag, anang.

Ikadoang ligaw-ligaw may gala. Uno. Number one. Ah, number one. Og paboto na yun ang usa may gala para makumplito. Oh, paboto ang usa para makumplito. Lang akong tubag anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anang kayto. Usa ni siya. Todling. Todling sa unsa man. Wa pag-iapon ba? Akong tubag. Balong anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana balong kay. Problema. Ako ka ng problema. Huwag mo ginang... Huwag mo ginang... Ano-ano-ano? Ako ang tumaglong kay edad. Sami daw sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Beautiful!

Tara. Ang tubag, anak, balongkay. Barko sa China Sea. Ay, pang... pang pamusina na. Nadasal ang mabarkuha na. Okay, balong tubag na ko, anak.

si Naida Bohol. Oh, katong pa palimpuhay may galag babae. Oh, unang contestant US may galag. Pila imong pante. Tulo. Usa sa buntag, usa sa udto, usa sa hapon. Lakpak mga tao, may galag. Hindi logan. Ikaw ang contestant, China. Pito ante, palakpak may galag. Usa sa Lunes, paingon sa... Domingo. Palakpak mga tao, maslingan. Pag-abot sa Pilipinas, tikla. Dusi. Ah, daog na, palakpak. O sa ano mo paggamit? O sa January, o sa February, o sa Sabay. Kaisa rin eh, mag-ilis sa kabuhay.

dito Miguel ng Slide Bank Pasiaw. Kanto magdayo Miguel ng Henry Tikla. Iyang anak kasi balong ni Henry Palanga kini. Ha, kadaan dugmol. Kapalit og manika. Usa man ka balong? Unsa man ka Henry? Nga naman day. Ngano imo man ang kapalitan og manika atong anak? Mabayot na madugay ba? Hindi lagi na mabayot day. Oh, sige, pinalit Miguel ng kadamula ka. Manika mo ipapalit. Pagkay sa kadla, day. Oh, ingon ka kay mabayot atong anak. Ano man di ay? Tanawa dito sa kwarto, ang munika yung gihubuan. Yan yung ipatuwa day. Lato-lato din siya day. Bayot, magod oray. Huwag bayot, bayot gina siya. Pero huwag laki, balag, balitay mo ng munika. Tanawag, ibuan niya, ipatuwa dito sa kwarto. Okay, padayo ito, Miguel, address to ang pag, palaguman, long akong tumag. Ah, ana imong tigmo. Ikaduhang lingaw-lingaw di Miguel, ha? Uno, ha? O, city una, ikaduha, uno. Pabuto yung usa. Long akong tubag. Anang imong digmo? Mm. Ang tubag, ana, balong kay ulo sa kuto sa ulo. Kapit mo rambol ba? Ulo sa kuto. Ag akong tubag balong. Anang imong digmo?

tubag. Balong anang imong tigmog kay. Ang tubag anak kay. Botones. Og di abriod. Akong tubag balong. Anang tigmo ni mo. Okay. Tudling mga po. Okay. Pabugat sa...

Ok, dito Miguel na slide bang pa siya o. Kantos balong may gala nga gidungog. Gidungog may gala nga palahubog kayo. Gidungog siya may gala nga ni Ondang dag inom. Nagkita silang Henry Long. Ingon kay Long, gidungog lagi lang ni Ondang nagkaugwan. Inom. Ni Ondang naman kubay. Onya. Onsa onya. Onsa onya. Nakitaan na kita kagahapon ba? Nagian ta kang nagiinom ka. Kato ba? Ay kato gahapon nga inom. May celebration na to. Kasi Ondang naman ko. Nag-celebrate ko ay? Ondang naman ko. Paloso gid lang. Ni Ondang na kay nag-celebrate ni Ondang na. Pareha tong Long. Ni Ondang na kay inom. Ni Ondang na ko bay. Pag sure ba nga pala inom makika. Ni Ondang na ko. Pero si pero Mondang na ko ogway pulutan. Hello. Undang.

Akong tubag ana imong tigmo balong kay. Ano ni? Okay, tubag na kulong si mo ang tigmo. Mga tulisan. Kin tulisan ba? Lamig ni patyo basa po. Lamig kayo patyo basa po ng tulisan. Akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Tara, akong tubag ana long kay bungas lubi. Duha ka bulig. Daghan ako 14 ka buhok isa ka bulig. 14 ka buhok ang isa ka bulig di ay.

motor. Wa ay pagabot. Direkta magala sa tuang. Nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga salingan? Unsa nga nasod or country ang pinakakusog mo kaon og halas or bitin or snake? Matod pa din ay may galas pag doon. Ang nasod nga pinakakusog mo kaon og snake, bitin, halas, mao daw may gala ang China.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong dinating mo ito ng sahay, ang akong lipi mo, tata, hindi ko gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hidlag nga gasalitan sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely si Aileen, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang dinintin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelian
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa remind capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, congressional staff, usa ka office administration graduate. Sa remind capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Gala din sa tuwang pagpatagawad. Oh, katong si Balo may gala nga. Oh, iyang silingan nga nabalo. Ibiraha niya. Oh, niya, samtang nagkamulo siya may gala. Iundang siya. Ay, nga niundang mangka. Ah, gihuyop galing sa imong bana akong itlog dahil na may hangin. Da, nangungutot rakuhay. Oh, bita, no? Ay, mabita ang tanaw na ang itlog ba'y gala, pagkamulo ka, yung pangutos ba'y, diya kasi itlog.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tubag, long anang imuang tigmo, nag, poison siya, limpiog, naghugas og sugog, piyuto, katong barbero may galang at ikabalo mo in English. Oh, ganahan na kasi kaya ang customer Amerikano ba? Kinidako, kinihitagan ba? O niya karoon, kinahuman naman. Ha? Nahuman naman niya, di siya kabalo mo, ingong human na. Oh, kaya igibain niya, labaha, may galag, tanaw siya ang customer Amerikano. Joe, this is your the end. Nidagan ang Amerikano. Wa di bayad noon. Walo ko sa pibay. This is your the end. Abi niya, maulot doon yung English, may galas, human naman. Oh, katugya pong, oh, bisadya, may galang dako. At to seksyonad kayo mag-follow up sa iyahang pag-ibig. Oh, loan sa pag-ibig. Huwag sa katultol, may galang, adapit ang opisinas pag-ibig. Oh, may lang mo pangutanaan dito may gala kano naman. Ja. Oh. Where's air the lab office? Ayaw! Opisinas pag-ibig, where is the lab office? Ayaw! Kurimaw, kaya mo. Kurimaw, kaya mo. Hello! Ayaw! Okay, katapos sa ibili may gala, Kurimaw. Wante oras, salamat kisa pagpaminaw. Sa Lunes na sabon, og happy weekend.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
4: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay daw na nami anak ko nga daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos.

0: position with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yun ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
4: Thank you po.
3: Thank you.
5: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
6: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang lain ka kung paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din. Ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawang kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo. Kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
5: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Happy birthday!
8: Uy, thank you! Unsa man eh?
7: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
8: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
8: Tambal nga sabon?
7: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
8: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
8: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
9: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag Hard Max. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 3:50.
3: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
4: Oh, kaya nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy.
3: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kaya ng illegals ng balaod, Choy.
4: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
5: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 4, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og duga nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab, naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na itong produkto mga sokin tigpaminang, madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya. Do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong, nagyod among laton, sudlanan sa bukas.
9: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bago na yung isda, o sa makita ang dagat?
8: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
9: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
8: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
9: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zalz?
8: Maugi dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa itong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
9: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
7: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 4:08.
11: Fantastic na hapon!
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
3: So wala pa siya nainom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Yang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Limpapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika. Dragon Fruit Gold Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Servicier of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako mation og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
2: Si Marcelina Baraba taga Puntungan. Ako ba na stroke niya na sa istorya na suway sa Wonder Oil og try na ko siya kay nakalihok na siya ang kaw siya manasa alasan na niya ayaw ko makalakong siya. Mau siya ni magbaho gyung bago eh at ang sa mong tangkal ito so bistan siya putong tangkal na mo makalakaw-lakaw naman siya katungo pa siya haplasan o wonder oil nawala gyud eh bisa maka di mahal sa yung kamo ganun baga niya o kamo kamo lihok naman siya tibog it ang haplas ng wonder oil.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
1: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Fruit Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Kaya ang akong kilid mo yun isakit. Giatake ko katulo. Mauna na, Doc, nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Kaya ako giyot na ulian ko.
4: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matuog.
6: Pila edad ni mo?
7: Sa 28.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasuga ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
6: no, kuang. Sa mga yung tail?
7: Nang hubag, siya maayo.
6: Nang hubag, tanang
7: ikan. Kanina, inyong huwa, abot tiri. Huwa sa abot tiri. Kuan?
6: Punuan sa paha.
7: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya, karon, okay na yung bana.
7: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan dili
6: pa. Kailan na idadad to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
7: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na yun siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Sadala, salamat mga idol.
9: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
10: Agunlar makakita in retoso. Kagagarangan usamin siyete. Dutanan akong magamit. Ano yung akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-in. Pinasakit akong kilid. Naayon ang gagawaan yung produkto.
9: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Copy, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me, murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an baka nang mawala ang mga panakit sakit pang hawi-hawi sa ako ang braso pati sa akong tiino o kabrang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ako aning tanan kay mamina mami kay ate Arlie try ko sa kaning nans copy so maang na observe na ako sa nans copy kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nans product.
13: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 4:55.
2: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
3: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. O sa Nanspada.
4: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Para sakit akong puson, magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong ginom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
5: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yutat, Kersikihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na akong magaganang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Ako dyan, gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
6: Hi, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
7: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
8: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na po drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
9: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
10: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasay ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan kayong salamat.
11: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang uwer kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na gikan ni manguha o nang pangwarta ng mga idlumboy ikuloy na mo kapuyo mo'y po yung mong lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nas Liniment Oil.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Gregorio Matapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa mga pigado makamulik kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis ang mga buti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog, wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3Bio o GTX 500.
1: GTX 500, mapalis sa mga butika. G3Bio, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Kodi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil kay ang akong gibati. Mangulngul ba? Tugad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko'y sakit alway sa Ginoo maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
5: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop?
6: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy, Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kun kay mangitlog ang hilangan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man yung isa ka bulan ang hitlopa. Ila naman pang tuha kon kay nangitlog na pud ang hinahan.
3: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo, kung di kayo
1: kausapan,
2: bilang among mga
1: ayukan,
2: ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivit Supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala numi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
7: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
8: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Fruit Plus.
12: William Anfone.
13: Okay.
12: Puyo ko sa Banilad, Bakong, Negros Oriental, Philippines.
13: Yes. Mm-hmm.
12: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
13: mm-hmm,
12: na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
13: Yes.
12: Mayo gyud. Mm-hmm. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
13: Mm-hmm.
12: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
13: Mm-hmm.
12: So, layan ninyo.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
14: Dragon Fruit Plus.
11: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Ula

0: activity nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
3: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
4: Saan ko mangihi? Kina ako si Kidney Stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugot sa akong mga tambal ba? Karon, ang inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, isalas sa pag-ihi na ko ang murag mga batos mo to.
5: Nadalas, yeah. Pag tumarin mo sa Wonder Banaba Plus.
4: O karon, ina ko sa kita mong ihi, hayaan na akong mag-ihi.
3: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon! Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy! Mga penata!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, yes, you. Mayang gabi sa mga taga-Tayasan. Nais dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-Tayasan, mga ka-star radio sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Amigas Coffee, Amigas Coffee, Amigas Coffee. Asan sa paigipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Wala in Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kus gagamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share, no, sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nga nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Ah, munay paayak siya, ma'am. Munay paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga po. Kaya peron man ko, katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa Sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, and then, unsa kang oras na mam gi-allergy, mam gi-attack?
2: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na panic nami at that time, na inumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasa ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit uni normal.
1: So normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: Og ni normal.
1: Ang allergy ni mo ba nawa
2: sa? Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
1: Oh,
2: di na siya ay katol. So mao to nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka, ma'am, sige mo baligya, ma'am.
2: Sao
1: na, ma'am, na baligya ra ka wa kay ini.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong po ko gi-hyper so
1: wala ka gi-hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi-hyper. Oh. Wala po ko gi-hyper.
1: Pati so nakauyon hyper, ma'am, na uyon
2: na uro nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
2: I labaw pa
1: so, nakana na to siya, ma'am. Bayron
2: na to siya, ma'am. No? Oh, nindot siya ang amigos.
1: Mayroon nun, ma'am, pero makaayo man
2: siya. Oo, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case malive na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problema.
0: Yes, nagandagang salamat Ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So, sa paigi paabot na alang o alang sa tanan mga ka-star atong Idol of Iray o sa tanan-tanan nga mga taga-tayasan. Nailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
5: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Ed Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Resell Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pud sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sa paigi paabot mga kastor. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kita, amigos, kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit niya atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit niya atong amigos Coffee palangga. Napo niya ang butika Gil o uban pang mga butika o farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nala ko'y pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos copy. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya,
2: Sir Junel? Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Sir, bakterya na siya na nasa dugo. Di siya magapan mo. Magsamad siya sa atong tungol, sir. So, mabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan,
2: Tapos, at ano na, na-admit ko ato. Tapos nakagawas niya, gi-treatment ko pagpatay sa bakterya. Pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo. Nagya po ng acid sa kong tiyan. Katong magsakit niya po siya.
1: Mara siya, Kwan, Sir Junel. Mara siya acid reflux. Pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir. Nakuha ko na to sa pagkahon. Sa, either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gina-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang amigoscopy mo to ako sa G-try kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka na may tone na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Mawala ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin nga medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido man gusto, sir, nga giligan ko ka may time na bloated ka kung tiyan, hindi ko kadugab puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya ang ako sa na hinahingi sa na wala dili po dali sa siya nawa di ko gining mananay anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw nimo sa imong sakit nagawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan magyud nimo kung mura to siya mo atake to sa bakterya kay moro siya gumuto nimong tiyan ba. Karon sa lang sa ginong nga naginom ko kami sa scope, wala na dito, sir. Di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kang dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murag patis niya, pag-abot na ko dito sa hospital ni waste blood yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doktor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginom antibiotic dra, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to sa amatibok pamilyal. Bina sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na din, sir. Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kagdora sa usaka simana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya gainom. Mo to pag inom niya, sir, sa usa lang kasi pagtawag, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa hentian.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise niyo, sir, sure ni, probin ang tested gina nga itong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, probin ang tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay probin ang tested gina siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom mong mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayo hindi paminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kayo mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon. Kayo. Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Man! Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir, pupunta sa Amigos Coffee, sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito yung pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan dia sa Merida, Leyte. So, sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy dia sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matagusa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental. Kung
3: giga ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, gisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Sige kong luyaha, kapoy ka ayo.
1: Naunsa man day ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak, sana dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Ah. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naunsa man day ka? Anong mga magkakasabot? Naunsa man ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko na ko.
1: Trabaho.
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarong, agakon ko.
1: Agakon, pero kung ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na giyon.
3: Yan, sakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man kuno ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa... Hey, ikaw
3: ka. Gabaan na, di ko na ng series. Sakay, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi mong unahuna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kung ipalitan.
1: Okay. Iya.
3: Iyan sa ito. Karindi ako no day matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka kamigod?
3: Bilang ka kabuan. Buntag, unto hapon, Jun. Iyan ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon na kutao ng Amigos Coffee?
3: Oo nga, karuoy taong sa Diyos here in town. Karuoy yan noon, kaywa. Ano mong kuy kal...
1: Mga pila ka, kuan. Mga pila ka buwan imong ininom sa Amigos.
3: Mga, kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Dora?
1: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag humana ko, inom. Kaya mo, laya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
1: Ako na, ning balik na, ni balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay? Wadjay, bati yung kainit. Ganahan dyan ko kaing masigig sarbaho.
1: So nabalik ang kahalagsik pag inom niyo sa Amigos Coffee?
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po dah.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: oo. Oo, o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sa istisyon na ba? Sa istisyon na. Aray ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Sa ilaw rin ka good sa luar. Oh, DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy sa iPod.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Dika ayaw. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit nanay.
3: Mga kuana, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan. Sige na yake murag na ay mo biyahe na ko di ha. Okay ra, tagaan natin kag napo ka box ng Amigos Coffee ha.
3: Ala kanindot. Ala kanindot. Ala. Sige.
1: Sige.
3: Ana dapat na ko rin basi, mga basi yo.
1: Ayaw lang sa, kay wala man hatag ra man ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan tika ha.
3: Oh wow, kanindot.
1: Wata lang, masin Lunes. Ako na ipabilin niya. Masin Lunes, Martes, Miyerkules, pa sa karong si Manaha.
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana ha.
3: Okay.
1: Pag-isaway pa nga si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo ka kilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo, taon, uy.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpantuay mo ba na, o Ruibis ha, kaya kung kahapitan nitong bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininuod to ha.
3: Tinuod jud kaayo. Bisay diri gani akong mga silingan daghan ni subay na malit pud sila.
1: Nawalit pud sila.
3: Oh, kan tingala man sa it. Tingala man sila no, kuno na lang si kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipa kanin mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw rin sa kong program kay live di ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
3: epektibo
1: kayo. Dugayo.
3: Oh.
1: Nagagang salamat na ni Berge Esmero. Tagaasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Nagagang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. Ansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang dyan. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radiay sa atong Amigos Coffee. Wow! Gipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo. Oh.
1: Sir Tony, nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Pila na ka baksi mo na tilawan?
4: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Pero sir, nipalit ko sa ka baks.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon na lawas ako sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may tayo sa panay. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kung siya sa una sir. Nang hopong ko sir.
1: High blood? Doon yan nang hopong?
4: O nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, welcome ko sa Manila, Gusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
1: Basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigos. Pero kayo, nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka.
4: Oo.
1: Tony, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson ba dito sa Badyan 160 over 80 na sir.
1: Sa una na ipila to Sir Tony
4: 210 over 196
1: 210 over
4: 196
1: 196?
4: Oo.
1: Grabe ha, hindi na ka maglipong-lipong ato Sir Tony.
4: Ano na lang dito ta kasi liso kayo kong paglakaw agakaw ko sa kong pamangkon.
1: Okay. Inagak na dahil
4: kayo. Oo. O, kailan, yun ako nang paagak. Kasi nga, maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos, kita na ko pa. Hindi pa sa una ba, magdika ko sa Manila. Gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At ayinom na ko. Gikan ko sa Dumanog. Ipalit magyabong ko. O, yan ko sa badya sa quick zone.
1: Agikan ka Dumanog? Ipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigo po good.
1: Oh, daghan dito nga diri sa Badyan, apo diri daghan diri sa merkado.
4: Oh, yo ana, papalit ko sa kong zone.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mo amigos coffee Sir Tony.
4: Dugay-dugay na sir, sa katuig na kape sir.
1: O sa katuig kape na
4: tanong.
1: Okay.
4: Pupunta ko lang sir, o sayo, lang kwarta, ngunong, tapos pagka kwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
5: Okay.
4: Manungunong lang ko, kasi wala mo ko part-time in minti ko, kasi hindi na ako makatrabaho ko.
5: Pilay, ay, may daway, pilay edad ni mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
5: Bata pa, 55, no? Ang taas kayo mong high blood, ay mong blood pressure, plus ng hupong pag yun.
4: Oo, oh, ng hupong. Kalawin siya dyan nga, sir. Nakatulay, pilaw-pilaw ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong ko ba?
5: Wala na ng hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
5: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210
4: over 196
5: 196 grabe, hapit pa po ni Libin. Oh, niya karon
4: taas kayo eh. Hello, ano, 160 over 18 ah.
5: 160 over 18 for 1 year ni mo nga gigid ino mga amigos copy niya dili pag yung straight straight.
4: Di ba si Libin kasi masusay kasi wala ko kwarta ron.
5: Okay.
4: Pagpapulong ba?
5: At least, sir, ah, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
5: Ah, so,
4: kadaan mo ako, naminaw.
5: Ah, sa tanan nga, naminaw ka rin, sir, o sa ika-advise ni mo nila. Okay,
4: sir. Kadaan mo naka-minaw ka rin, mainaw lang mo sa amigos para yung sakit, mawala. Mawala. Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan, basta makain mo kanya amigos.
5: Robin attested yun, Sir Tony.
4: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karoon, sir.
5: Laksik na.
4: Yung nga, oh, kasi karoon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Karoon katapusan, no, silbo siya. Magpalit ako, amigos.
5: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan niyo, oh. Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
5: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo. Tay-tay ba dyan?
5: Ah, pilang edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo. Oh.
5: Okay, sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir. Salamat.
0: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, di Asabadjan. So, alang ugalang sa tanan nga namina, unsa pa'y ipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on, day, dali, dimi, ha? O, salang kakapi palangga. Tatak, amigos, kinik, or balko. Yes, nagandagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental, o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa itong Star Radio. Nagandagang salamat palangga. Wa na tayo kong oras. Kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak, amigos, coffee. Kinik, amigos, coffee. Amigos, coffee.
6: Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Papalit sa mga bunika.
8: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo,

0: Jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Katilaw sila ka ng capsule o
2: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Go! Gipak Kusgan! Dragonfruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragonfruit Go! 12-in-1 capsule. Dragonfruit extract powder, ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabon extract powder. Dragonfruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragonfruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragonfruit Go! Dragonfruit Go! Pure
3: energy. Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UAID o minamins oil o nasa yung kopi o servicen o remain o lunch ay draft. Ako ang excited mong good ko ma'am, ganit ko ang nakay. Sabi mo kung programa nga, para ka isiya, makayo dito sa food. O, kung ba na po na, ko ano si sagit na tipo, ganit po si Ani kay mag-ayong mangyari, hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag anak, siguro din ang Japani. Bada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product na ayaw dito mong sakit.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, Lasais, 57.
2: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
3: Ako na si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare. Og sa nurse product.
4: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og CervicCare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
5: Ako din si Kylene Bantilan, taga Pulang Yuta, Siyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Uli anak kong mga banod sa akong puson, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi, maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
6: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
7: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat yung Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
8: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga batyag sa kuwanga ngayon nga. Tuwa ini kay para basin makarikuger ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dino hanggang karon balik na tubog drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
9: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o glance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
10: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kayong salamat.
11: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga idlumboy ikuli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapaliit nga itong non-liniment oil.

0: Padre.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringos sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sa wapakan inom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
3: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
2: Oh, salamat ko na niya mong produkto so, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape, kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Testimonya sa
8: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Okay, may buntas na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga tikamit sa amigos. Sa ito, ipailatong nga pangalan, no?
11: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Cookies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Cookies na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mo'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
10: Okay, salamat kayo nang.
12: Ako da ay si Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radyo.

0: Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakape na ba? Oy, mga pena ta. Ang kanunay na to kaubad mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili ta kakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano ka nga hunungo ni mong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imuntian. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihin na og kape nga alkaline, kape nga dili acidic. Pulihin na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makapaw, makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong big man. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. O DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. O, kana pag DTX Premium Coffee kadaan lao. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ing atong tulumanon, lihok kog sen higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ing atong tulumanon. Pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana na may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa itong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang itong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anag ko na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? Irritable Bowel Syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable, no? Ang imuhang kuan, bowel movement, apektado, imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable.

0: mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor lamang mga sintomas ang pwede nga ma-feel na to. Mga sintomas mo ni mga higala, no, ang dili kuan ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan naga-increase mga higala kaning IBS good. Pwede good ni siya nga mo-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili maayo nga magka-IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon nay magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian, ay. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguog kanunay. Oh, ah. Na-affected ra ba ang imuhang bowel movement, ani? Oh, usahay ganahan ka mo kuan mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po kaganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR, comfort room. Pero pag-abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imong tiyan, imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ayaw pa sintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka, or either pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kay morog wala ka na satisfy. Oy. Ang mga sintomas ani, abdominal cramps, bloating mga higala, unya something ang uban, maglain pagyud ang tiyan, no, di ba? Naay hangin, no, kanunay na ipanuhot. Constipated ang guman mag-diarrhea pag yun mga higala. So muna siya gitawag ng irritable bowel syndrome. Oh, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daghan kaayo ana ay IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Basi na asay irritable bowel syndrome. Ligalan na lang ta. So maning akong asawa ay kasagaran babae ba yag yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa ay ako misis. Kanunay man irritable. Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected actually. May close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: On nga mga pagkaon nga kargandong bakterya, pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang ato ang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga gagahitabo. Hinay mo lihok ang ato ang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag-intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kay na. Diba? So, kinahanglan i-correcta ni mga higala. O i-correct na to ning ato ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naka-experience mo ani, taga-idig pagtagad. Unsay maayong buhaton. Actually, na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS, mga home remedies, maninindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang kolon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian. Makulang-kulangan na nga to ang visceral fats at buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan. Sa tong kolon, small and large intestine. Yan, dili ta, kung na kay IBS, dili ang ngayang mukaon ng dagan. Kay musamot man na. Musamot mga higala. Yeah. I-minimize na to ang stress. Ang stress, usbo na ko, ang atong brain, o ang ato ang intestine, atong gut, no, gamayng intinae, connected sa tong colon is the second brain na to. So kung ma-stress ang ato ang utok, atong brain mismo, affected mga higala ng atong intestine. I-minimize na to ang stress. Di kaya ng pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. Muna yung mga home remedies. Likayan kung maayong sabaw-sabaw. Ganahan kong kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Pwedeng lamias lugaw. For either oatmeal or oat bran, na binagyan tong wet nga oats, paggalami cereals, nga mga island tong cereals nga tamis, no? Kato lang mga oats, kato may lami kayo. Nindot sa ato ang intestine, nindot sa tuntian na mga higala, kaysa magsigikaon o pritog mga mantikaon. Likayan po na ang halang spicy food, no? Samot mga higala nga magkosog problema ang ato ang tiyan. Nya, take probiotics. Probiotics, number one. Clinicas probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayo stocks, no? Anyways, ang D3 bio, you know what? Usa sa mga patsada kayong effect, benefits nga makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kadanaw. D3 bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 bio kadaan daw. Wala pa kay kaon, inom na kag D3 bio. Sa yus buntag ko na ipanghap dos, ang imuhang tiyan, inom na kag D3 bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kay ka nang itong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kayo sa tiyan? O kanang DTX Coffee na to, o ganang D3 bio, patsada, pwedeng isabay na to na mga higala. Mas more nga, kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX coffee, or DTX premium coffee, kung sabayan na to o D3 bio. Grabe. Oo. Nindot ka ay nga combination na, dakay DTX coffee.

0: coffee, then ake litri ba yung isabay ni mong inom? Ah, wow, ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot kayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaasan itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudagahan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Inom ta og D3 bio, then inom ta og DTX coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX coffee? At the same time ang atong DTX premium coffee, taas na og kanang fiber. Kung taas og fiber na, actually ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkauna siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mudaghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX coffee, patsada kayo na. The same with D3 bio. Ang D3 bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayog lang ay pag D3 bio kadaadlaw. Pag DTX coffee mix kadaadlaw. Muna yung mga home remedies ha. Ligi na pagkalimtan. Oh, buhato na kadaadlaw sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kaayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadagan nga problema aning atong unsa naman taon yung akuntian, no, eh. Ala, panuhot-panuhot. No, may mga gases. Uban, ginakabuhi na dira. Dakuog connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kadaanlaw. Nakuntabang. Oo. Katong wala pa'y problema sa IBS. Bless ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome. Kung naatay taas nga antioxidants. Naatay DTX 500 kadaanlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kay ni antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa tuang mga cellula sa atong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio ug Mighty C kadaadlaw. Kung gainom kag DTX 500, parisa ni mo og may tisi. Yan. Kung gainom kag D3 Bio, parisan ba ni mong may tisi or parisan ba ni mong DTX coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3 Bio, gainom og may tisi. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Diba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na nga ginainom na to. Dili pata kainom mong DTX 500. Dili pata kainom mong D3 Bio. Nakainom na tag DTX Coffee, diba? Okay, magmata sa buntag. Timpla da yung DTX Coffee. Muna may ingon mga penata, diba? Oh. Usbon ako ang ato ang Clinica products, kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naa may problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome mana, may ulcer ba mana, may mga gases mana, oh, may diarrhea mana, oh, kanunay ba kang ginakabuhi dira o manggawas ng hangin mga higala. Ala pag gagamit mo DTX 500, pag gamit mo D3 Bio, pag inom mo DTX coffee or either DTX premium coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, pagmamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alok ang paraya at the sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapabama ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito pag awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, pinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: O si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatik.
7: O si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Supermin. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend, Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Pag Mighty C para
0: Mighty C na kada adlaw. Ay, ayaw hulata mga higala ha. Gamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minagin magkaedad ta. Mag-Mighty C na ta. O kada adlaw mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
1: Ang alkaline, your vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Oh, medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, ana, naisulbad. Sulba na na, dali kaayo. Mag-Mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kaya nga naman, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study. Nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Nabito na mga celebrities, magamit yun, anak. Nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kay pamanit, no? Bata kay pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take afford na, inom lang ta. Pinaka simple way ana mga inom og Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naa sa butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy yung mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubo na ganina akong bata, sip uno na ganina. D3 Bio ray katapat ana, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3 Bio. Mantaguan na lang yun, kaya kundi ni mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school, mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's o dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika, katol-katol spanits, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung maluya man tao na si Manoy, oy? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og Extend Herbal Capsule. Gamit og Extend Herbal Capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited kaayo. Ha? Sige, abuhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, welcome sa mga sokintik paminaw. Ano yan na sabi niyong ubo si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Plus Herbal Capsule. Ah, di ba? Ay magkalimot mga sokintik paminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato sa mga programa sa nagkadaan lang mga sokin si Bihanan. Bisaya so Mindanao, maing adlaw ninyong tanan diha. Nanay tatay palo na plastada, asa mo namutang karon? Asa inyo na matangan? Hala tagik pagtagad ang ato sa mga iskutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ano nga ang ato sa mga programa mga soking tigpamina, madungog nyo sa matagtakna sa inyo mga soking sibyanan. Ay magkalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ang mga produktong kapsula o guban panini para usab. Protektado ang ato usab nga lawas, ha? Mao na higala. Kinahanglan tag do na tay daily supplementation, do na tay prevention ang ato usab nga panglaw dili angay kabalak-an mga sokin tikoy na o ka Dragon Meal. Kay ani ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, ha, di ba? Pwede niyo na sa ipagsabay mga sokin tikoy na usa sa Dragon Fruit o sa pod sa Dragon Fruit Gold. Ah, buntag hapon mga sokin tikoy 1 hour after meal. Wala, nindot na kayo. Kompleto na sa nutrients, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa kinagandang vitamin C. Di na angay nga mag-inom pa mag-vitamin C mga sokintik pamangin. Naana sa ato ang produkto, duha ka kapsula. Ah, di ba? Wala, ang pinagandot kayo. Ay mo kalimot usap kaabag usap na to ang ato usap nga lami ang kape. Ang kape na to mga sokintik paminaw. Nindot po ni kayo, ha? Aside ana, pwede tanga mo text usap. Just text me and call me sa ato usap nga numero 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 ang ato usab nga call or sa ato usab nga text line, ha, di ba? Ang ato usab nga kape, ang ato usab nga muhatag usab kaabag o kasama ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga benepisyo ini mga sokintik paminaw, daily basta-basta nga muhatag kanatog dugang kusog performance mga pahit sa nagkadaiyang kaluyahon, ha, di ba? Ano igala pag ikaw naka Hard Max ang simula. Hard Max food ang sarap, ah. Kaabag usab o kasama na to ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Siguro na mga sokin tik paminaw, kung muhamis inyo aping, hamis po ninyo intiro nyo kalawasan. O na nga aside ana, ang ato usab nga pamanit oily skin. Unsa may mga symptoms, ha? Oily skin, skin shiny appearance o may tendency mga sokin tik paminaw nga ikaw to have blackheads, no? So og kung dili man nimo maagapan agad mga sokin tikmamas, mas labing maayo gamit og dili kaha, balance sa ato usab nga pagkaon. Ang pagkaon do na tay balanced diet, mag fruits and vegetable higala and other things to do. Mao na higala wash twice a day with soap. If mao na higala it was made to remove oil hot and so apply mga sokin tikmamas water kanang tubig nga medyo init-init, no? It's even bitter. Mga sokin tikmoy na mas lindot ang medyo inadlaw inyong gamiton sa matag tinglamos. Dr. Puji Soap and Skin Glow mga sokin tikmoy. Power whitening na. Wana basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong skin linisin.
6: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega 3 o omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang oga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
5: Magkasunod ang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Rodrigo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yung nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabali sa mga budita. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabasa Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
9: Wonder Herbal Oil, mabalis sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
11: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold.
4: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Ako si Renisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nag-inom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo, ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balati. God bless sa inyo diha.
14: Keto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:18.

0: higala, atong paminawon ang testimonya.
1: Sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, mao, Mugamita, o Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.

0: Hapon, Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy.
2: Og Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Lucia Galanido, pagkakehero hangna Bohol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: kaning hayblad, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news. This is Amapola Broadcasting System.

0: responsible juta. Broadcasting live from Kabulutan Tayasan Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:56.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan

0: Bautida ug Dragon Mel Galios.
1: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alano, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa
2: nang buwan sa gabi
3: to nga nagkinahang ni ini ka Dragon Mel, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog, no? Si Manoy, nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no? About sa sexual, mga higala. O na nga, ay mo kalimot ini nga ito ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga dunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ah, nga dunay usab, naa usab kini

0: ang hornigot alone mas kusog mga sokin tig paminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usasa sa siye sa 21 grams mga sokin tig paminaw sa hard max extreme mga sokin tig paminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tig paminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tig paminaw madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
0: yes.
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
0: yes.
1: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na ginatong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha og pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa maunga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas na lagma dili mo kapuyon kana lag
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Isa yung pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Toong.
7: Bila edad din mo?
8: 78.
7: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya di to may anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parti na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no sa mo yan til
8: no hubag jug maayo
7: hubag tanan
8: gi kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
7: punuan sa paha
8: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incho asuna yan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
7: ya karon okay na yung bata
8: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: pa di
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
8: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
7: amigos ko pe ragino salamat mga idol.
9: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Dagana din ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
10: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live
3: music, more variety, less talk.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable. affordable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabuluta.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 370-2912.
2: Po si Loreline De Acuna. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusong permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:46.
3: Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ng atong klima ro?
4: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbol man ka.
3: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
4: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
3: Ha? Ang sama na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
4: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painundong yatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Nothing wrong with singing truth.

0: ang tao, yatagan sa Dios ay ang kapalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay daan nagsubay sa hosto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kagalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa ramatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hostong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matadanib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa The Angel Commission Incorporated.
1: Okay, may buntag na usap sa tanan. Sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod din itong programa ang Oran sa Gracia. Kami na usap si Student Pastor Jade Calera. Mag-aalagad ka ninyo ining buntaga sa pagdala sa pulong si Ginoo diya sa pagtuon sa Rightly Dividing. Salamatan itong Ginoo ng Adlawa nga gihatagandag may panahon, mayong kondisyon sa lawas, o ilabi na nga di pa kamayo si Ginoo ang atong radio station, ang atong makahimanan nga karon on air ta. Salamat kayo sa atong station manager. May buntag sir, may buntag usab sa atong mga kaubanan ng mga DJ ning atong radio station, o sa tanan atong mga kaigsoonan Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning even sa atong mga kaigsoonan abroad. So karong buntaga mga kaigsoon, ato ang i-greet na to ang atong mga kaigsoonan sa atong mga kapupudan sa Negros Oriental, province of Negros Oriental, mga kaisunan, o mga kaigalaan, mga relatives nga nagsunod ni nga programa, ilabi na usab sa atong mga Facebook viewers. Okay, salamat kayo. Japit de Binagracia, pastor na sa Pasig. Okay, si Pastor Japit. Good morning, Pastor.
2: Watching from Rosario, Pasig City.
1: Okay.
2: And then si Sister Mero Jean Demetrio Gonzalez, good morning, Pastor. And Brother Jade, blessed Sunday. Okay. Maayong okay. Buntag, sis.
1: Maayong buntag na itong tanan sa itong mga kaigsoonan nga na naguna sa pag-view sa itong programa Oras sa Gracia. Okay. Maayong buntag diha sa Bunga, Tayasan. Ito ang local church diha. Itong mga kaigsoonan diha, Trias, Family, Lobredo. Maayong buntag, sir. Sir Wilan, diha nga itong Cutting Spray Meeting kagabi, no? Anya bisag ulan padayon sa gihapon, og salamat sa Ginoo kay daghang ubay-ubay taga kagabi. Salamat usab sa pamilya Lobredo, Pastor and Mrs. Willan Lobredo. May buntag o may buntag usab sa nga Gonzales family. Gonzales family diha kagabi, no? Salamat kayo. They are supporting our cottage prayer meeting every Saturday. So salamat sa ilahang gugma o kalipay sa buluhaton. Mga Gonzales family. Salamat usab sa mga Villa Corta family o sa mga pamilya Lobredo, Sir Wilmar, Ma'am Joy, may buntag din ha. O may buntag usab sa mga Inmasino family, Dias Tamao, sila ni Brother Rudy o Sister Gaga. Mga young people, nato kagabi diha, ubay-ubay. Salamat kayo, Dong Rinel o Dong Rimuel, mga Inmasino family. Sulit yun sila nga madasigo, no? Salamat kayo. Niya, ato pong mga young people din ha, ng mga kababayan, ano, sila ni Ria, Zaira, Princess, o Daigapi, o mga kabataan, salamat kayo. O diha usab sa Bunga, Mrs. Nako, may buntag, diha, na nag-ready o pumahaw. So, nag-ready o pumahaw. So, salamat kayo, Mrs. Yuli Elentorio, o happy birthday diha sa akong anak, si Inday Leisa, no? Ika 46 niya, gahapon ang ihahang kuan July August 1. Mm-hmm. Dahil wala gyud tay handa, no, sa imong birthday, pero I hope nga ang kinabuhi nato nagasa sa Ginoo, ihatag sa Ginoo atong ipangalagad kini. So my message is padayon gyud, padayon nga pagsalig sa Ginoo sa mga butang atong gikinahanglan, ihatag ra na sa Ginoo basta unahon gyud nato ang Ginoo. Mm-hmm. So salamat kayo. So, may buntag usab sa itong uban atong mga kaigsoonan nga nagpaminaw, nagsunod na itong programa ang atong mga membro sa senior citizen. Kuan gyud ni sila, yun, mga loyal gyud ni sila nga nagpaminaw nato dinhi sa lungsod sa Tayasan, composed of 28 barangays, 28 President. Salamat kayo sa inyohang makanunayon nga pagsunod niini, nag-follow niini nga Facebook page sa atong New Year's Eve Auditorio. Pastor, na ay atong
2: si Mama Lo Giliran, Pastor, good morning, watching here in Tapi, Christ Gospel Church of Christ, Kabangkalan City.
1: So, salamat kayo, no? Kini nga, may buluman ni siya, asawa ni Pastor Joseph Gilaran, na Astapi, no? Barangay Tapi, Kabangkalan City. So, they are loyal, gyud sila nga nagpaminaw na to. Ganit sa ganit, Pastor, ilahan ang i-bluetooth sa ilahang speaker nila. Kusog kayo. Kusog kayo, i-bluetooth nila. So, diha Astapi, may buntag. Good morning, gid. Tanan-tanan, nga mga kautoran tadira. Ilunggo man sila diha. And, I hope this morning or this Sunday ma-bless ta sa pagsimba. So salamat kayo Mama Lo dira sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Thank you. So basig na imong kon pastor, no? Mga greetings.
2: Okay, maayong buntag mga kaigsuonan diha sa Ginoo, sa tanan nga nagapamitaw ni ini nga maong programa. Ako ang mga greetings, ako ang ipaabot gabi na sa Grace Gospel Church of Christ Tayasan. Nila si Nanay Liklik Habel, maayong buntag ninyo diha Nanay. Tatay Tasyo. And then nila si Ante Teofista Adino, maayong buntag ninyo diha Ante. Nila si Nong RR o nila si Ma'am Jeneline, maayong buntag Ma'am. And then sa Caldera Family, nila si Nanay Ding, maayong buntag. Nila si Nanay Bibit, si Nanay Linlin, sila si Nanay Lita o si Tatay Josue, si Nanay Sara, sila si Nong Kokong sa Himalalod, maayong buntag ninyo diha nung. Nandi ni Nanay Joel, o pagin na ako na uli Nanay. Maayong buntag Nanay. Dayong
1: sumayulay mauli.
2: Katong Kaldirin pa so. And then sa Kuan, and then sa Magtuhaw, nila si Nanay Liklik Balasabas,
1: Ma'am Nuri Mayagma,
2: nila si Ma'am Nuri, maayong buntag ninyo diha Ma'am. Nila si Ma'am Dailet, nila si Ma'am Jenny Baho, og sa Grace Gospel Church of Christ Matauta, nila si Tatay Tilio, Patrocinio Family, nila si Iris Vergara, maayong buntag. And then sa ato ang mga kaigsuonan sa La Libertad, nila si Auntie Mining, nila si Nanay Sita, Tatay Billy, ni Nung Mark, nila si Ma'am Rinaline Ribante, ni Nung Rolly, o Mrs. Lovely, nila si, okay, di na matinagsa, basta kay maayong buntag ninyo diha. Og salamat sa inyohang pagpamati ani nga maong programa.
1: Okay, good morning everyone to all listeners oras sa Gracia. Happy Sunday everyone. Pastor watching from
2: Pagadian.
1: Pagadian City. Salamat kayo no. Brother Rojas, okay? Pastor there, Joel Rojas. Salamat kay Pastor diha sa Pagadian City. Hoping maayo kayo ang kondisyon ato diha karon no. And then another
2: Rita
1: Delia Corta.
2: Good morning po sa inyong dalawa, Pastor. God bless. Okay, good morning po.
1: Salamat kayo, sister, no? Rita Delia Corta. So, kung ano siya, igsoon siguro ni Pastor Ramon Delia Corta. Kanunay gini siya nag-view, salamat kayo. Another.
2: Ginaline Favorada. Good morning, Pastor. Watching here in Santol Grace Church.
1: Okay, Santol, Isabela na siya? Isabela... Negros Occidental. Salamat gid. Sister Ginaline Favorada. Damo Favorada da. Parinti ni Pastor nila ni Kwan. Ma'am Nori. Okay. So, may buntag, no? Balik ta sa itong mga greetings, no? Sa atoa diha sa Bunga. Mga senior citizen na to. Naminaw yun na to karon, no? Yeah, salamat kayo. Natay mga listeners po sa Yungon, no? Nila sis Ma'am Dixie o Brother Charles sila family diha sa Kuana Yungon. So may buntag usab doon diha sa Ineban, Pastor and Mrs. De Acuido, Jesus Acuido, De Grace o Sister Linda, Brother Junior o diha po sa Ineban si Brother, nagpaminaw ni nato Pastor si Kuat, Si Rogen, Brother Rogen Montesino, no? Yahang pamilya, salamat kayo. O niya, sab diha sa diha sa tamaw, sila mga Kiliano family, Ninaw Ninato, Fausto family, sila Brother Naldo, o Sister Bonet, o Sister Rinet, Alipan, Plendo Alipan, salamat kayo. No? Salamat nga, kanunay mong nag-ablis inyong radio station, Ninaw Nato. So, salamat usab diha sa Tubod, natay ipaminaw diha, mga Kiador family, no? Tubod. Niya Amorganda family diha sa Tamaw, siya ni Brother Pari Franklin Amorganda. Niya na putay tigpaminaw diha sa Iniban Pastor, diha sa buong bungo, no? Mga Ortega family na din ha. Pamilya nila Pastor Junapi Ortega. So salamat kayo sa inyong makanunayon ng pagsunod usap. Paminaw na to, inang oras sa grasya. So may buntag usap diri sa Lutay, no? Diha sa, diri sa Kabulutan, at ay tigpaminaw usap nga mga Rodriguez family, salamat kayo. O usab diha dinhi sa lungsod sa Tayasan, atay tigpaminaw diha sa New Boulevard, no? Tayasan, atay tigpaminaw diha. No, salamat kayo sa inyo hang pagsunod ni na programa. So sa tanan na tong mga kaigsoonan nga nagsaulog sa ilang birthday, happy birthday ilabi na sa mga celebrant nga karon bulana August 1, especially sa akong mga anak, no, salamat ang Ginoo nagapanalang happy birthday kanina.

0: Ayon sa kasibot, Pastor. Pastor, parayon sa kasibot, Pastor, in preaching the gospel of the grace of God and teaching the word of God rightly divided. And then si Sister Milba Bibing Adlaon Navarro. Good morning, Pastor, and happy Sunday sa inyo duha, and God bless.
1: So, good morning, ma'am. Milba, dira sa Mansonville.
0: And then si Brother Gerald Gitonzo Bornes. Good morning, Pastor. Padayon mi sa pagpaminaw sa imong programa. Oras sa grasya o congratulations diha sa Isabela sa ilang mga first batch nga estudyante. Mga estudyante diha sa IGBI Isabela, Negros Island Region.
1: Well, salamat gid, Brother Gerald Gitonzo Bornes diha sa ato ning kuano asa bana nin siya ni kuan Ma'am Alablab, no? So no, Ma'am Alablab ba? O dili siguro. Basta nga ang asawa ni Igso ni Pastor Bilong, no? Perseverance. So salamat gyud. Salamat gyud Brother Gerald dira sa Kanduni, ano? Sa Ilog, sa Ilog, Kabangkalan City.
0: So then another kuan si Pastor Jonafe Ortega.
1: Dito pa Pastor sa babaong lugar. Okay, kasi. Pastor Leo Limaco Paburada.
0: Pobrisa.
1: Pobrisa. Bawa po may agagi dira, Pastor, no? Dira sa Ilog. Kabay ang ginugin, magkapanalangin, magkapakamayos ninyo dira, mga kuturan ta dira. Madamok ta dira nga mga kutura, no? Salamat kay Pastor Leo Pobrisa dira, no? Okay.
0: Then si Pastor Jonafe, Pastor.
1: Okay.
0: Jonafe Ortega. Asa naman to? Good morning ninyo diha, Pastor. God bless sa ato ministry diha sa radyo.
1: Okay. Salamat gyud, Pastor, no, sa pag wish sa ato ang programa oras sa grasya.
0: Then si Silva Inaga Jason. Mm-hmm. Blessed Sunday ninyo, Pastor, ug sa tanang viewers.
1: Okay, so, thank you.
0: Then si Iphigenia Dagli.
1: Okay.
0: Good morning, Pastor. Happy blessed Sunday og sa family mo og okay sa imo mga kauban.
1: Salamat kay Ife, no? Brother Rudy Dina, maayong buntag, no? Naka-view mo sa ato ang programa Oras sa Gracia.
0: Okay, si Pastor Croy Brick. Croy Brick. Maayong buntag ninyo duha, Pastor, og sa tanang naminaw.
1: Okay, akong pagumangko nina sa Davao del Norte siguro, ne?
0: Okay. Then si Brother Erol Javier.
1: Oh.
0: Good morning. Okay, good morning.
1: Salamat kayo, Pastor Erol, dira sa Kanduni, no? Banwas ang Kanduni, no? Negros Occidental, may agagi dira, no? Mga kautoran ta dira. So, karong buntaga, mag-iksunan, padayon ta sa ito ang morning greetings, napatay oras, okay, niya. Salamat kayo, no? Kining ato ang programa, nagdala kini og daghang mga pagdasig nato labi na sa atong mga celebrant. Salamat sa mensahe sa awit kay buti-buti yun maayog yun kayong Ginoo nato, you know, sa inyo sa na ako'y duha ka kwan, Pastor, nga duha ka birthday nga gitambungan dito sa Occidental ining simana na nangagi. Okay, may buntag og happy birthday din ni Shikina, no? Anak ni Pastor Molita diya sa Uringaw. Onya, yun na po'y birthday silingan di sa akong mangho dito sa Kantaghap. So salamat kayo sa mga birthday celebrant nga sila na ilag yun nga Ginoo mo itagiya sa kinabuhi. So atong ihalad ang atong kinabuhi nga ito sa Ginoo. So salamat. Atong kumustahan diha, no? Matuog na tayo listener diha, si Brother Philly, no? O si Sister Lucy, may buntag din ha, mga kaigsuunan nga nagapaminaw, nagsunod ni atong programa ang Oras sa Gracia. So okay, padayon ta sa pag-view, sa pag-watch, ato ang, Pastor, natay nagsunod po rin nga, kwan? Watch?
0: Si Brother Noel Biker.
1: Pastor Noel, so, Pastor Noel Biker.
0: Pastor Noel.
1: Dira sa Bugtong na siya, Bugtong Tanawan, Kabangkalan City. Okay, yes, may agagidira, Pastor Noel Biker, may agagidira, no? May agamanda ni Aira Pobrisa dira, no? Okay, sunod, Pastor.
0: And then si Bro Will John Molato. Blessed morning, mga pastor. Okay, maayong buntag po.
1: Salamat. Pastor Ray.
0: Pastor Ray Marfil Garzola. Good morning, Pastor, and blessed Sunday.
1: Okay, na ano yung dumiagi simana natin gitambungan nga seminar, two-day seminar sa Balikaukau Highland Resort, sa Kabangkalan City. 2-day seminar. Salamat kayo sa ito ang mga membro sa Board of Trustees atong Things to Commission. Headed sa atong Executive Director, Pastor Joed Amblon sa Davao City. Onya Pastor Joey. May ato ang facilitator ni sila. Sila na Pastor Ariel Mahilom o Pastor GC Crescencio. Sila nga ito mga facilitator sa ato ang seminar 2 days about sa ato ang this kidding, this kidding 5 years planning sa ato ang evangelism. So salamat yod mga kaigsuunan nga ni Tambong, no, sa ato ang seminar. Bayo-bay ta nga mga nag-seminar dito. O salamat sa venue, sa pag-facilitate sa ato ang venue dito nila ni Pastor Pastor Carlo Buyayot. Mao'y nag-pahilo na ka na ito sa pagkatulog o sa pagkaon. O salamat kayo, Pastor Carlo. Sa uban pa na itong mga kaigsunang pastor din ha, nga nag-tabang yun sa ato ang seminar nga matigayon. O salamat usap sa mga pagtulon at may tungod sa this kidding 5-year planning of Things to Commission. So, salamat usap sa mga buluhaton nga nahimo yun niining simana. Okay. So, mo ta sa ato ang pagtuon karon, mga igsuon. Nga padayon ta sa atong pag-view, pag-watch sa atong Oras sa Gracia. Ato di ay pinumdom ay isoon nga kining atong programa Oras sa Gracia, atong gipalapad karon, no? Atong gipalapad kining buluhaton sa Ministry of Radio Program Department sa atong Negros Oriental, atong gipalapad nga maupin ta di sa Kabangkalan City, maybe this month, siguro basong makasugod ta. O niya, atong gikinahanglan na ang dugang ninyong gugmas, pagtabang nini nga buluhaton, pinagi sa mga financial nga bahin, basun makatabang mo sa mga ginagmay nga mga pamaagi through financial and through prayers nga mapalapad na to ang atong mga buluhaton. O naghuna-huna po mi, nagaplano po mi nga atong ipalapad din sa Negros Oriental. Muupinta diya sa Manhuyod, no? Diya sa Manhuyod. Muupinta diya sa Baes City. Bisan pa diri si Gihol nga, no, maupin ta. So, kinahanglan ta o mga dugang, gugma, financially, atong makaisunan na sigo na to, kay kining atong programa natay padul nga, natay destinasyon ini nga programa, mga isuon, mao nga, matod pa niya po si Pablo, matod pa niya nga, to preach the gospel. In every city and municipality, plant churches. No? Mga atong vision and mission na to din sa atong Negros Oriental o sa tibuok nga kalibutan. Mga kaisunan ko sa Ginoo, iampo mininyo, no? Kami nga mga naakaroon nag-anchor nini mga programa Oras sa Gracia. Through prayers, kami malipay yun nga kamong tabang ka na mo. And then, sa inyong mga incomes o sa inyong mga sources of income, iksuon, muda sigon nga tabangi sa inyong financial nga bahin bisan sa gidagmay lang para nga mapalapad nato ang ato ang buluhaton sa radyo. So, salamat kayo sa tanan nga nagasuporta usab niini padayon nga nagasupport financially naot pa nga ang inyong kasing-kasing kanang mapadayonon ang inyong kasing-kasing sa pagtabang yun ini nga buluhaton since nagsugod ta hangtod karon nagpadayon kita unya ato ning ipalapad nga mga programa nato sa radyo. So hope nga naagid mo'y kasing-kasing sa pagtabang nini. So kami magpasalamat o mag-aampo ka ninyo nga God will bless you sa inyohang incomes ninyo, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa diin nga mga sources, sa inyong mga income. Kami malipayon o malaumon giyod na ang Ginoo magpanalangin ka ninyo. So mo pa rin, Pastor, sa itong pagtuon sa pulong sa Ginoo karon sa ito'y topic na ito, Pastor?
0: Same.
1: Ato ang topic karon na isuon, naghisgot kini mahitungod sa sala, no? Sa sin. So, before ta, magabasa kita diri sa do kung gini siya kayo, kining common kayo nga verse, no? Diri sa Romans chapter 3, verse 23. This is a very common verse sa Romans chapter 3, verse
2: 23.
1: Sa Cebuano, nag-ingon din hey, naigsoon. Sa Cebuano, no, nga Biblia, nabantod pa niya dire. Sa naman to, no? Verse 23. Nakasala ang tanan o nawad-an sa himay sa Dios. Sa English niya, all have sinned and come short
0: of
1: the glory of God. So, atong basahan pag-usap, no? Ato ang par? Michelle, okay?
0: Okay, Michelle, gikan to sa Diyos, sir.
1: Oh, okay.
0: Will John Mulato, Santo Tomas, Davao del Norte, Grace Gospel Church of Christ, TCM House, Pastor Manny, si Pastor Manny, Plali Family.
1: Oh, okay.
0: And then, si Auntie Michelle, Salvador de Gate, gikan ni siya Bulabog, sir.
1: Oh, okay, salamat.
0: Okay. Yaharang gipahibalo sa iyahang kuan. Yan eh. Okay, maayong buntag, ante. From Bulabog. Bulabog Tanlad, Negros Oriental.
1: Elinda Tayan. Navarro. Good morning.
0: Good morning po.
1: Okay, salamat kayo.
0: Okay.
1: Okay. So, din sa Romans chapter 3, verse 23. Nag-ingon dito sa English, for all have sinned and come short of the glory of God. Usa kana sa topic na to karon may son may tungod sa itawag about sin, sala. So ining buntaga magisunan before ta mo ato muduol ta sa Ginoo sa pag-ampo. So, let us pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much this morning, O Lord God, nga imo kaming giandam alang ni ning abulhaton. Salamat sa tanan nga nahigugma ni ning abulhaton pinaagi sa pag sunod sa live sa among Facebook account. Salamat usab sa ilang kasing-kasing kanunay ginaga follow ni ning oras sa grasya. Salamat usab sa tanang mga taigsuna namo through radio nga naminaw Ginoo na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Lord, i-bless ang ilang kinabuhi. I-bless usab Ginoo ang ilang tagsa-tagsa Ginoo ka mga panglawas. Nibalo kami nga naay mga nanagmulo karon o naay ginabati karon sa panglawas. Ginoo, tungod sa among panahon, hinapang ang imong grasya kanunay, magadagaya, di sila kinabuhi, din maghatag kanila kalig-on, even sa ilang paminaw karon sa lawas, nga sila discomfort ng adlawa, o nilang kamuntagon, Ginoo, i-bless Ginoo, ikaw, Ginoo, magahatag kanila o kahilwayan, maghatag kanila kagawasan, gikan sa gapo sa ilahang panglawas. Amahan nga lang ito, giampo na mo usab, katong among kaisunan nga nagatabang ini nga programa, na padayon ikaw, nga mag-convict sa ilang kasing-kasing sa pagpadayon na usab, o katong among kaisunan nga nahigugman, ini nga buluhaton, hinaot pa nga tabangan mo sila sa gugma usab sa pagpadayon, o sa pagtabang ini nga programa, aron among ipalapad, kini nga maong oras sa grasya Ginoo. Amahan nga lang ito, i-bless ang imong alagad karon, imong mga alagad, nga din mag-discuss kami mahitungod sa topic sa sala, no, topic of sin. So, panalagin eh, matag-usa ka na mo karon, Ginoo, ilabi na nini nga radio station, ang ginaampo, nga kini mo ay instrument, Ginoo, nga imong pulong mapadayag, o amo Ginoo, ma-spread ang gospel, Ginoo, the gospel of the grace of God. Thank you so much, Lord, for this morning, and all this we pray, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige, Pastor. Susugot, ha?
0: Sige, Pastor.
1: So, karong butaga, mag-hisigot kita o sala. Doon ay mga butang na itong i-consider na ito sa pagtuon sa itong oras sa grasya, may tungod sa sala, mga eksyonans ko sa Ginoo. Usa din, he, doon ay mga pito diri ka mga pangutana, no? Na ito kining i-discuss. Unas na pito. Oh, pito ka mga pangutana nga itong i-discuss mga eksyonan may tungod sa sala, no? Number one question is, unsa ang sala? What is sin? Unsa man ang sala? Ikaduha nga pangutana, kinsa ang origin sa sala? Who is the origin sa sala? Kinsa may origin sa sala? So, ikatulo, asa nagsugod ang sala? Kini nga pangutana, may kalabutan din sa atong mga kasayuran, may tungod nga nung ang sala, isulod sa kalibutan. Okay. Ikatulo,
0: kaupat.
1: Ay kaupat, nga no, nga ang tao nakasala. Okay. So, ikalima, unsay bayad sa sala? Unsay bayad sa sala ang ikalima. Ikaw nom, kinsay nagbayad sa sala. So, kung gibayaran ang sala, kinsa po'y nagbayad sa sala. So, ikapito, giunsa ni Kristo pagbayad ang sala. So, mao ni karon ang ato ang pito ka mga questions nga angay natong ipasabot kung ngano nga ang sala naghari ining kalibutana. So, dinhi mga kagsunan sa itong ibasa sa Romans chapter 3, verse 23, ingon diha, for all have sinned and come short of the glory of God. So, number one nga pangutana mga isunan, unsa ang sala? Pastor, unsa man ang sala? Ang sala mga isunan, ko sa Ginoo, mao kini ang gitawag sa English of transgression. Transgression. Buti pasabot, paglapas.
0: Paglapas.
1: Kalapasan. So, kung doon ay sugo, ngayon mong gilapas, mao na nakasala ka. Ngano nga, makita na to dito sa tanaman sa Eden. Gibutang sila ni Adan o ni Eva dito sa tanaman sa Eden. Gibutang sila sa Diyos. Doon ay sugo dito, mga igsoon nga nag-ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, makakaon ka mo sa tanang kahoy. Diya sa tanaman sa Eden. Ito nang mabasa diya sa Genesis na pasano. Kung mabasa na. Nga, ingon ang Ginoo, Adan, Eva, makakaon ka mo sa tanan nga kahoy diha sa tanaman sa Eden apan sa kahoy nga naa sa taliwala. So katong kahoy na agi sa tunga gyud sa tanaman sa Eden. Insya apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa dautan dili kamo pagkaon diha ni paghikap kaysa adlaw nga mukaon kamo ni anang maong kahoy makasala gyud kamo ug mamatay kamo.
0: So according diri sa dispensational theology ni Charles Baker is matod pa na din he sa words for sin, yun siya din he nga. The Hebrew word most frequently used as kata. And the Greek word is hamartano. Both mean to miss the mark, to stumble, to fall, to err. So, kung magisigot dahi taog sin, kung pangutan-o na to, ug unsay buot pasabot og sala, matod pa din ni Charles Baker is both mean to miss the mark. Kana ba tong i-miss ba? Mula pa ta sa boundary, mula pa ta sa kanang gitawag og limitation, diha na moabot ang kanang gitawag nato og sala.
1: Transgression.
0: Okay. Both mean to miss the mark, to stumble, to fall, to err. Sin is described by other words. It is transgression.
1: Transgression.
0: Transgression, a breaking over of the bounds of God's law. So, kung magisgot dahi taog sin, it is a transgression. Unya, kanos aman mo abot ang kanang gitawag na itong transgression. Sa diha nga atong i-break over ang kanang gitawag og God's law.
1: Sugo sa Dios.
0: Sugo sa Dios. Okay, muna siya isin, Pastor.
1: Okay. So, ingon ana ang ato ang pag elaborate what is sin, unsa ang sala. So dinhi makaisunan ko sa Ginoo, masabtan na nato nga ang sala diyo nagsugod gikan sa diha Hinoon katong sala nga mao si matong devil no gihulog sa Dios. Ang pag-reveal ito nagsukat pa dito sa langit nga gihulog siya dinhi. Pero ang sala na mikuyanap sa kalibutan nagsugod dito sa tanaman sa Eden sila ni Adan o ni iba nga din sila nag-transgress o naglapas sa sugo sa Dios. So mao na ang sala no, unsa ang sala? So it is a transgression. Ugi ka na sa Hebrew o sa Griego na pulong nga gitawag og hamartano. Okay, so ingon ana makaisunan ko sa Ginoo, gi-transliterate ka na mahitungod sa gitawag og pulong nga transgression or kalapasan, paglapas. Okay. So ikaduha, kinsa ang origin sa sala? Buti pasabot, kinsa man gyud ang sinugdanan ani sa sala, ang original sa sala? Itong hibaloan nga wa gyud lain ang kaaway nga ato nga mao si Satanas. Ang yawa, the devil, no? Atong makita gyud dinhi. Oh, di matud pa niya dinhi sa Ezekiel, basa ko na pastor, Ezekiel chapter, Ezekiel kapitulo 28. Okay, ato ni basahon no, Ezekiel. Okay, ato ni basahon. Ezekiel kapitulo 28 versikulo 12 ngadto sa 19 siya gina moy origin sa sala no
0: Ezekiel ang salita mo sir
1: 28 12 ngadto sa 19
0: Okay so ayon sa dinhinga anak sa tao pag patugbaw ug pagbangutan alang sa hari sa Tiro ug ingna siya mao kini ang giingon sa Ginoong Dios ikaw ang patik sa kahingpitan puno sa kaalam ug hingpit sa katahom ikaw didto sa Eden ang tanaman sa Dios ang tanang mahalon nga bato maoy imong hapin ang cornalina ang topacio ug ang haspi ang krisolito ang berilo ug ang onyx ang sapiro ug ang karbungko ug ang esmeralda ug hinimo sa bulawan ang imong kwintas ug ang imong mga kinulit sa adlaw sa pagbuhat kanimo kini giandam uban sa dinihugan nga kirubin nga tigbantay gipahimutan ko ikaw didto sa balaan nga bukid sa Dios sa taliwala sa mga bato nga nagsiga ikaw milakaw ikaw dili masaway sa imong mga kagawian sukad sa adlaw sa pagbuhat kanimo hangtod nga ang sala nakita diha kanimo diha sa kadaghan sa imong patigayon ikaw napuno sa kabangis ug ikaw nakasala busag isalikway ko ikaw ingon nga butang nga makauulaw gikan sa bukid sa Dios ug ang kirubin nga tigbantay nagabog kanimo gikan sa taliwala sa mga bato nga nagasiga.
1: Asa okay, na, tanaw na to mga isun ko sa Ginoo, gidescribe din ni ang karakteristik o ang batasan o ang orihinal sa kinaiya sa devil or ni Satanas, no? Tumakita din ni Satan was full of wisdom and perfect beauty. Muna nga, matintal yun ang tao, no? Makuan yun ka ng matintal ang tao tungod sa iyang kap perfect beauty and full of wisdom.
0: Nasilay, kuan mo, sir, nasilay pangutana. Kanang, kung si Lucifer gibuhat sa Dios, kinsamang kunay gibuhat ng Satanas.
1: Igsoon, doon ay mga pangutana na ito nga ang Biblia is silent ba? Hilong, no? O niya, usa sa mga, kuan, huwag natin mga sulusama niya na ang pangutana, dili nato ma-prove siguro, no? Perfectly, tungod kay when the Bible silent, we must be silent also. Okay.
0: Pero kung ato mo kuno siyang tubagon nga pangutana, utana, oh. Kung mayon ta nga kung si Lucifer gibuhat sa Dios, kinsa may nagbuhat sa sala?
1: Sa sala.
0: Nya kadaghanan sa mga tao, moingon gyud sila nga ang tanan nga mga butang sa kalibutan wala gyoy laing nagbuhat anak gawa sa Dios.
1: Ang Dios ra.
0: Pero kung adto ta sa mobalik ta sa creation, sa Genesis, gibuhat sa Dios ang tanan nga mga butang, pero ang Dios wala gud maghimo og sala. Ang Dios wala maghimo og kamatayon. Ang Dios wala maghimo og problema, ang Dios wala maghimo og mga kabalaka. Walay gibuhat ang Dios nga makahatag og kadautan sa tao. Pero na, wala ba ta mahibulong nga ang Dios wala maghimo og kamatayon, ang Dios wala maghimo og sala. Ug nganong niabot man na sa atong kinabuhi karon? Ug ang ilahang pangutana is kung ang Dios naghimo kang Lucifer, kinsa may naghimo kang Satanas? Kung atong basihan mga igsuon ang Ezekiel chapter 29, Ezekiel chapter 28 verse 12 hangtod sa 19, atong makita dinhi ug atong masabtan dinhi ug klaro ni siya ug unsay hinungdan nganong si Lucifer nahimo mang si Satanas. Kung maghisgot ta og creation mga igsuon, ang gibuhat sa Dios is si Lucifer. Pero never good ang Dios nga iyang gibuhat si Satanas. Matod pa niya dinhi kung atong basahon, anak sa tao, pagpatugbaw ug pagbangutan alang sa hari sa Tiro. Okay, ang hari sa Tiro dinhi is si Lucifer, si Satanas. Matod pa niya dinhi ug ingna siya, mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Ikaw ang patik sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit sa katahom. Atong makita dinhi kung giunsa pag-design sa Dios si Lucifer. Atong makita dinhi og unsa kanindot si Lucifer. Matod pa niya dinhi Ikaw ang patik sa kahingpitan, puno sa kaalam. Hmm. Si Lucifer is, siya mo'y patik sa kahingpitan o puno sa kaalam o hingpit sa katahom. Hmm. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios o ang tanang mahalon nga bato, mao'y imong hapin. Ang kornalina, ang topasyo o ang haspi. So, kung ato na siyang basahon, mga igsoon, hangto din he sa verse 15, atong makita din na kung giunsa pag kung unsa si Lucifer, unsa kanindot si Lucifer. Pero kung atong basahon din he sa verse 15, ningon niya sa din he og, ikaw dili masaway sa imong mga kagawian, sukad sa adlaw sa pagbuhat kanimo, hangtod niya ang sala nakita diha kanimo. So kung maghisgota og origin sa sala, kung maghisgota mga igsoon og gigikanan sa sala, nagikan guna siya sa kanang gitawag nato og garbo. Kay nakita ni Lucifer sa iyahang barug nga ingon ana siya kanindot, naghuna-huna siya nga mulabaw siya sa Dios. Kung atong basahon pastor ang Isaiah, nalimot ko kung sa to siya nga chapter. Hmm. Atong makita dito ang kanang gitawag og 5 eye ni Lucifer. 5 ka ako ni Lucifer. Hmm. Unya, matod pa din he sa verse 15, ingon siya din he nga, ikaw dili masaway sa imong mga kagawian, sukad sa adlaw sa pagbuhat kanimo. Sa diha nga gibuhat si Lucifer sa Dios, walay maot nga naa ni Lucifer. Siya mo'y naghimong maot sa iyahang
1: kaugalingon.
0: Yes. Matod pa niya din he, hangtod niya ang sala nakita diha kanimo. So nagsugod ang sala diha sa kanindot sa iyahang barog.
1: Sa iyahang katahong.
0: Oh. Tungod sa iyahang garbo.
1: Ano ang tao po, okay. Kana po siya malingla, matinted siya. Tungod sa iyang katahom.
0: Tungod sa iyahang katahom. So kung mabalik ta sa pangutana nga, kinsay nagbuhat ni Satanas, si Lucifer mo'y naghimong maot sa iyahang kaugalingon. Pero si Lucifer, ambungan, maayo nga pagkabuhat sa Dios.
1: So, mauna ang ikaduha nga pangutana, no? Kinsa ang origin sa sala, no? Mauna to, atong i-explain, pastor, no? May tungod sa iyang pagka-original. So, number 3, asa nagsugod ang sala? Mauna na ipangutana karon, no? Okay, balik ko na to. Unsa ang sala? Number 1, ikaduha, kinsa ang original sa sala? Ikatulo, asa nagsugod ang sala? So, murag lakbit na itong pangutana, ha, pastor, o explanation na to, lakbit na to. Pero ang pagsugod niyo sa sala, nagsugod dito ni Adan o ni Iba, sa diha nga gididaan sila sa pagkaon na itong bunga sa kahoy sa pag-ilaw sa mga sa dautan. Okay. So, dahil sa mga tao karoon, pastor, mayroon sila nga, nga nung nakasala man ta nga, nga nung nakasala man ko nga, makong magbuhat o dautan. Wala man ko nanuntok, wala man ko ng limbong, wala man ko, kanang sa logo pa ba, wala ko namuyayaw. Oo, wala yung sala, matod pa. Pero, kung imong basahon ang Roma 5.12, basahon na to, no? Roma 5.12, pinaagi na gisa sa katao ang sala. Misulod sa kalibutan, 5.12, basahon.
0: Okay. Roma Kapitulo 5, versikulo 12, yun sa dinhi nga. Busa ingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa katao, ang kamatayon, pinaagi sa sala. Nga tungod niini ang kamatayon, mikuyanap, nga doon sa tanang mga tao, kayang tanan nakasalaman.
1: Mm. Now, kung ato lataan ang versikulo, kato ang tutukan gyud ang versikulo maigsoon, pinaagi kang adan, nga dito sa tanaman sa Eden, nagsugod ang sala, nga diin kining maong sala, mikuyanap, nga doon sa tanang mga tao. O ang kamatayon usap, mikuyanap, mifollow ang kamatayon. So ato makita diha, ang mga versikulo maigsoon, pinaagi kang adan. No? O niya, sa ilang pag, supak, no? Mauna yung ikatulong pangutana, matod pa din eh, asa nagsugod ang sala? Okay.
0: Kung maghisgota og asa nagsugod ang sala, ang ibutang natog illustration, aron ato ang masabtan, bisag unsa kadako sa balay, kung wala na siya'y gawang, dili gud ta makasulod anang balaya.
1: Tinuod. No.
0: Pero, bisa kung sa kadakuan ng balaya, bisa kung sa kagamay sa gawang, kung gitawag na siya gawang, makaagi gita, makasulod gita.
1: Mangita gita paagi, aron na makasulod.
0: Kay may gawang man, may entrance man. So sa samang paagi, kung magisgota o sinugdanan sa sala, dili mo abot ang sala kung walay gitawag o gawang. Dili mo abot ang sala sa kalibutan kung walay gitawag og entrance. Karon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, diha nato makita og diha gi-explain ni Apostol Pablo kung asa ang entrance sa sin, kung asa nagsugod ang sala. Kinsa ang entrance sa sin? Nganong niabot ang sin sa kalibutan? Pinaagi ra sa usa ka
1: tawo.
0: Tawo.
1: Okay.
0: Si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios.
1: Perfect siya.
0: Oh, perfect siya. Unsa mang pagkadagwaya sa Dios nga naa kang Adan? Ang pagkamatarong sa Dios. Pero sa diha nga nilapas siya sa gisulti sa Dios, ang pagkadagway sa Dios nga naa sa tawo, unsa may nahitabo?
1: Naguba siya.
0: Sa diha nga kung mobalik ta sa Genesis, ang giingon sa Dios ngadto kang Adan nga ayaw kamo pagkaon, makahimo kamo sa pagkaon sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa talaman. Gawa sa usa ka kahoy nga nakahibalo sa maayo og sa dautan nga nila pa mansanas. Mga igsoon, ang giingon sa Biblia dili mansanas. Ang giingon sa Biblia is ang kahoy nga nagahibalo sa maayo og sa
1: dautan.
0: Dautan. Unya matud pa niya kay kung mukaon kamo niini maunsa gani kamo? Mamatay kamo.
1: Mamatay.
0: Ang pangutana karon sa diha nga nikaon sila, namatay sila wala?
1: Wala. Wala sila namatay.
0: Wala sila namatay. Unsa man daybot pasabot sa Dios sa diha nga niingon siya nga mamatay kamo? Ang iyahang gisgutan didto is maputol ang atong relasyon gikan sa iyaha ug nganhi sa atoa. That's why
1: spiritual death.
0: That's why niingon si Apostol Pablo mga igsuon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. So duha kabuok ang ato ang problema. Unsa may atong problema? Kung atong basihan ang Romans chapter 3 verse 23, dili lang kay nakasala ta, nahimulag pagyunta sa Dios.
1: Namagoy theory pastor. Na ay panghuna-una kalos tao mingon siya. How come sin comes to us? Sa unsang kunong paagi nga ang sala ni nahiabot ka nato?
0: Sa unsang paagi muna to sa atong giingon ganiha pastor nga.
1: Mingon mga tao pastor mingon sila nga awa ko kung nagbuhat og dautan yan, kasala day ko. Pero naa day, hereditary sin.
0: Naay gitawag nato og inheritance sin.
1: Panulundon ba?
0: Kay ang entrance sa sala, pinaagi ra gyud sa usa ka tawo. Si Adan mo'y nahimong gawang sa sala sa kalibutan. Unya sa diha nga nisulod ang sala, pinaagi sa tawo, ang kamatayon pod misulod, pinaagi sa?
1: Sala.
0: Nga naman, ang sala og ang kamatayon mga igsoon inseparable guna siya, dili na sila magbulag. Kay nganuman according to Apostle Paul in Romans chapter 6 verse 23, manguro na siya pastor. Okay, atong basahon. Romans chapter 6 verse 23. Niyon si din

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang tao nakasala. Wasa mo na ito'y teori. May mga tao, matarong diyo ko kayo kung nagbuhat ako sala. Pero nga nung nga kita nalambigit aning mong sala ni Adan. Nga nung nalambigit na diya. Nga kabi ni mo, Pastor, sa wala pa matao ang bata, nakapanunod na siya sala. Oh? Sa wala pa matao ang bata, nakapanunod na siya og sala gikan dito ni Adan. Ah. Okay. Kaya nga naman, nakikita inheritance sins. Sin. Plus, ato paging buhaton, nga, okay. So, ingon na naman, kaisunan ko sa Ginoo, no? Oh? Sa ikaw pat, nga no, nga ang tao nakasala. Oh. Tungod kay nakapanunod kita.
2: Muntag, nga no, ang tao nakasala, Pastor, kanan. Naipangutana, bitaw nga. Sa una, kadungog kong pangutana ra nga. Ganong gikaon manggutun nila tong mga sa kahoy nga.
1: Masanas?
2: May manggutong tagna ata dito kaya itong gibuyag.
1: Huwag po lang magkabuyag itong panahon na sila ron doon. Nga sila man doon gitintal. Kisa yung gitintal to? Si Iba.
2: Si Iba. Ang tao manggutong.
1: Kaya si Adan wala kabuyag?
2: Oo, wala. So, dito ko na ito makita nga. Nagin sa ikanang kita, kinaiya nga gitawag na itong pagka-irresponsible ba?
1: Oo.
2: Iya man kung ipasagdan niya ang asawa dito. Pero kung magisgota og nganong ang tao nakasala, ato ag yung tanawon diha kung unsa ang root nganong ang tao nakasala man siya. Ang tao man gud nasay kanang gitawag og kinaiya ba nga curiosity ba. Giingna naman unta si sa Dios nga ayaw pagkaon diha kay kung mukaon kani ana mamatay ka. Pero kay naman say curiosity nilapas gid siya sa gisulti sa Dios unya mas nituo pa hinuon siya sa gisulti sa bitin.
1: Sa bitin.
2: Nya sakto man pud ang giingon sa bitin good. Kay matod pa sa bitin,
1: dili mo mamatay.
2: Dili mo mamatay.
1: Ikaon,
2: masama mo sa Dios.
1: Oh, manggialamon mo.
2: Manggialamon mo. Oh. Tinuod ba ya? Oh. Sakto ba ya? Pag-ingon sa bitin nga dili mo mamatay, dili ba ya gyud mamatay? Mahisama man mo sa Dios. Pero kung magisgot manggod ta og sala from the Greek word kata or sa Hebrew word kata or sa Greek word hamartano both pasabot ana niya is to miss the mark. Mulapaw ta sa mark ba?
1: Mulapaw ta sa limitation.
2: Mutrespas ta ba?
1: Trespas ta.
2: So ang giingon sa Dios nga ayaw mo pagkaon niya na kay kung mukaon ka mo mamatay ka mo. Sa diha nga ni kaon sila didto ni abot ang sala. So para sa ako nganong ang tao nakasala tungod kay nasay curiosity ba? Nasay curiosity nga mas gipaminaw pa hinuon niya ang bitin kaysa giingon sa Dios. Ganahan pud siya nga mahimong maalamon gud. Mahimo po siya.
1: So, kining atong mga viewers karon, Pastor, ubay-ubay naman eh. No? Ubay-ubay na itong viewers karon. So, padayon lang mo, no? Paminaw kay humani ini sa ato ang discussion, atong basahon. Okay. So, ingon na naman kagsunan ko sa Ginoo sa ika-upat nga pangutana, yung sinang, nga no, ang tao nakasala, ilang ipaminaw ang disulti sa bitin. Iwa ito nila paminawa, di igyon to sila makasala. O niya, dili po, sila mamatay ang kamatayon dili musulod sa kalibutan.
2: Maragi na siya. Ilang manggipaminaw ang gisulti sa bitin.
1: Muna nga sa diabitaw nga si Kristo bitaw gitintal, Pastor. Gitintal ko kay tong pagtintal ni kini Jesus mao putoy pagtintal dito ni dito sa tanaman sa Eden. Ingon ang bitin dito, ikaw anak sa Dios, ikaw Dios kanang bato kay manggilingkuran. Mabusog na ka na. Gutom ba yan si Kristo ato panahon na? Una-una, 40 days? 40 nights? Wala sa ikaon? Okay. Gutom siya, pero English Satanas, ikaw Diyos man ka, suguan ng batong yung tinapay. Araw mabusog ka. Pero sa tubag ni Kristo, wala siya maminaw sa gisultin sa bitin. Kundi rin siya, it is written, man shall not live by bread alone. So, wala siya nakasala. Ano man, wala man siya naminaw. Mamunay ang tao, Giro, maminaw ganit, Pastor, sa mga dautan niya. Daotang mga tinguha sa mga tentasyon ana kasala yun
2: makasala yun
1: usa na sa mga butang na diin atong i-consider diri sa upat ka pangutana ikaw-upat nga ngano na ang tao nakasala. So dili gyud ta na mo design sa Ginoo nga ang tao mahugawan.

0: nagpasala. Kay gibuhatan niya nga perfect. Pero kay kanang usahay atong takdon ang mga tentasyon ining kalibutana, usa sa mga butana ngano nga kita makasala. Kay kalima, unsay bayad sa sala? Kini mo ninindot kayo. Mo ninindot kayo kay kining ato ang ikalima nga pangutana, unsay bayad sa sala?
1: So may bayad sa sala.
0: Kini bayad gyud, no? So ingon ang Romans chapter 6 verse 23. Insya, for all for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Una ang bahin sa dihang nakasala si Adan ug si Eva dito sa tanaman ng Eden, nabugto ang ilang relasyon. Motoy bayad nila nga naguba relationship between God and man are be broken. Dito naguba. So itong panahon na magkaisunod ka sa Ginoo, ang tao, ang relasyon sa tao putol na. So namatay sila, tubangan sa Diyos, spiritually. Pero wala sila mamatay material, kining physical. Okay.
1: Ang kwan, sa diha nga nikaon sila, niabot ang kanang gitawag og spiritual death.
0: Spiritual death.
1: Pero niabot ang kwan, niabot ang physical death, kadto nang nailalom na sila sa tunglo.
0: Mm-hmm.
1: Ilalom sila sa tunglo.
0: Mm-hmm.
1: Naningon ang Diyos nga kay ikaw, kay abog ka po, mapauli.
0: Mm-hmm. So, mura isa nga bayad, din kita na himong natinunglo tungod sa atong pagpaminaw dito sa pagpaminaw ni Adan o iba dito sa lingla ni Satanas o lingla sa bitin.
1: Unsay bayad sa unsa to, Pastor?
0: Unsay bayad sa sala.
1: Sala. Matuan asan ko nun.
0: Now, ang bayad sa sala, makasura ko sa Ginoo, kamatayon.
1: Kamatayon.
0: So, una, si Adan o si Ibar, putuloy ng relasyon. Siya mausap kita, nabugto ang atong relasyon at tubangan sa Diyos.
1: So, ang prinsipyo gid sa Diyos, mga igsoon, kung maghisgot na gani og sala, walay dako nga sala, ug walay gamay nga sala.
0: Ay sa Pastor, na ay huna-huna sa tao, Pastor. Namingon dahil sila, kay ang bayad sa sala, kamatayon na di ay, so, kini mga tao nga nangamatay karon no? Nakabayad na sa sala.
1: Nakabayad na.
0: Pero ba maong mga panghunahuna amo ito sakto? Dili yun.
1: Kinahanglan nga kabalutang mo differentiate mga igsuon sa kamatayon sa lawas. O sa kanang gitawag o kamatayon nga bayad sa sala. Kung moingon ta nga, kung ang tao kay namatay naman, subot pa sabot, nakabayad na siya sa iyang sala. Kaya ningon man ang Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala,
0: kamatayon.
1: Pero wala ba ta kahibalo nga sa diha nga ang tao mamatay, dili na siya mo'y bayad sa sala. Kaya nga naman, namatay ang tao tungod kay nailalom siya sa tunglo sa
0: sala.
1: Sala. Ang giingon ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 6 verse 23, nga ang bayad sa sala kamatayon, dili na si ato ang kamatayon.
0: Okay.
1: Mao na siya ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo dito sa
0: cross.
1: Okay. Mao na siya ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo dito sa
0: dili ta kabayad sa atong sala maigsuon. Sa atong kinaugalingon, dili ta makabayad sa sala. Only si Christ mao'y nagbuhat sa pagbayad sa atong sala. Ngano man, sa dihang nabugto ang atong relasyon, sa diha nga ang sala ni sulod sa garden sa Eden, then mikuyanap ang sala, unya nagdalag kamatayon, ang atong kamatayon dili mao'y bugti sa pagbayad sa sala nato, kundi dili ang kamatayon ni Kristo.
1: Ang kamatayon ni Kristo.
0: Ano yung kamatayon ni Kristo, mga kaksyonan ko sa Ginoo?
1: Oh.
0: So kung wala pa si Kristo, wala pa si Kristo nagpakamatay sa cross, wala pa si gilansa sa cross, dili mauli ang ato ang nabugto nga relasyon.
1: Murang mapasalamaton ta nga instead nga kita unta ang mamatay tungod kay kita ang nakasala, ang Dios mo'y nagpakamatay alang kanato.
0: Kanato.
1: Kaya ang atong kamatayon dili takos nga ikabayad sa ato ang sala. Kaya nga naman, kita man mismo mo'y nakasala. Kita man mismo mo'y nagkasala, so nagkinahanglan tagman luluwas.
0: Hmm.
1: Diha nato mahibalan mga igsuon, diha nato masabtan nganong nagkinahanglan ta og savior, nganong nagkinahanglan tagman luluwas tungod kay makasasala ta. Dili man pwede nga ang usa ka masakiton, siya ra po'y mahimong doktor sa iyang sakit.
0: Diyan ka galingon.
1: Nagkinahanglan siya doktor aron mo tambal sa iyang sakit.
0: Oh.
1: Sa samang paagi, kita may sakit ta sa Ginoo. Unsa may atong sakit kanang gitawag og sala. So unsa may gibuhat sa Ginoo? Eh ikaw kay nagmasakit ka, ikaw tambala ng imong kaugalingon, dili ingon ana ang Ginoo. Unsa may ang gibuhat? Pinaagi sa dagway sa taong makasasala, misulob siya, aron pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross, matambalan ang atong sala nga kanang gitawag atong sakit nga gitawag og
0: sala.
1: Sala.
0: So mauna mga kaigsoonan, atong masabtan nato ang gospel of the grace of God, kanang may balita sa grasya sa Dios. Atong masabtan nga ang Ginoo ug magyod. Ang Ginoo naluoy gyud sa tao. Kay kita mo untay angay ilan sa cross. Kita untay angay magbayad sa atong sala because kita mo'y nakasala. Apan ang Ginoo matod pa diha sa Roma 5:8, yun siya na ang Diyos nagpadayag sa indakong gugmalang ka na to, nga bisan pa sa atong pagkamakasala, si Kristo nagpakamatay lang na to. Mauna ang gospel of the grace of God. Mauna ang main balita sa grasya sa Diyos. Nga diin, si Kristo namatay, si Kristo gilubong, ug sa ikatulong adlaw, si Kristo nabanhaw. Tungod ug alang sa atong sala. That is the gospel of the grace of God.
1: So, sabta na to na. Bayad sa atong sala is mo si katong dugo nga giula ni Kristo dito sa
0: Cross Calvario.
1: Cross mo to siya gitawag og precious blood. Bililhong dugo. Nganong bililhon man to siya? Wala man gyud si Kristo makasala. Sukad.
0: Sukad tong iyang dugo, mao gitoy bililhon nga dugo sa paghinlo sa atong sala. Manayon din na sa Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Tanaw na itong magkaksunan. So, sa ikalima itong nga, kung paano, ikalima itong nga pangutana, diri nga nag-ingon nga, matod pa, unsay bayad sa sala. Ang bayad sa sala, mao si Kristo, ang iyang kamatayon, mao'y nagpasaylo ka na ito. So, nahimu itang matarong, masahaw na ito, pastor, nahimu itang matarong, pinaagi sa grasya. Ato na masahaw na, Roma kapitulo 3 bersikulo 20. Oh, ato nang basahon. Tung makita na din na sa Roma 3:20 ato na sa 24, no? Sa upat na ka bersikulo basa.
1: Yan sa dinhi nga. Kaysa tubangan sa Dios walay tao nga mamatud ang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay pinaagi sa balaod miabot ang pagkahibalo mahitungod sa sala.
0: Sa sala.
1: Apan karon ang pagkamatarong sa Dios gipadayag nga dili pinaagi sa balaod o gipamatud-an kini sa balaod o sa mga propeta. Ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga nagtuo kay walay kalainan nakasala ang tanan og nawad-an sa himaya sa Dios.
0: Okay, sa 24.
1: Okay.
0: Sila
1: gihimong matarong sa iyang grasya ingon nga gasa pinaagi sa pagtubos diha kang Kristo Hesus.
0: Now, kun ato masabtan na kanang mga bersikulo sa 24, kita iyang gihimong matarong ngano man? Tungod kay si Kristo naghimo naman og pasaylo nato. Naghimo naman siya og kanang gitawag bayad alang sa atong sala. Muna nga kini kun masabtan nato kanang gitawag maing balita sa grasya. Grasya gyud muna nga dili pwede nga buhaton nato ang kaluwasan. Dili pwede nga atong dugangan o buhat ang kaluwasan. Ngano man, si Kristo mo ay nagbayad sa atong sala, aron nga kita mamatarong pinaagi at tubangan sa Dios. Manang Dios, kita gimatarong pinaagi siyang grasya, pinaagi sa pagtuo.
1: Maabot ra kita ana nga topic, Pastor. Ang tao mong God, mayon siya nga, dili ego lang ang pagtuo. Kinahanglan nga muhago ta.
0: Muhago yun ta. Mabot yun ta ang topic ka yun. Mabot ana.
1: Mabot ra ta kay. Kung mayon mangod ta og kanang dili ego ang pagtuo, insulto man na ni Kristo. Insulto man na siya kay ang iyahang gibuhat dito sa cross is kaluwasan na gito siya. Pure nga kaluwasan. Og wala na nagkinahanglan.
0: Og buhat
1: pa. Manang litron na kay utang. Kanya gibayra na sa imong mama or sa kinsa pa diha. Kanya unsa pa may imuhang bayaran dito nga human naman bayri. So sa samang paagi ang atong kaluwasa napapas pinaagi sa kamatayon.
0: Ay mong buhaton ato magpasalamat lang ka sa nagbuhat. Nagbayad.
1: Maubitaw nga gitawag siya og grasya kay dili siya pinasikad sa mga buhat. Roma kapitulo 6 bersikulo 11. Niyon sa dinhi nga. Asan to?
0: Roma 6:11.
1: Roma kapitulo 6 bersikulo 11. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-isip sa inyong kaugalingon. Roma 6:11 lah iligin ko sir. Patay na ngadto sa sala apan kamubuhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus, 11 size dito, Pastor.
0: 11 size. Nabali, no? 11 size.
1: Roma 11 size. Hey. Matod pa din, he. Apan kon kini pinaagi man sa grasya, dili na kini pinasikad sa mga binuhatan. Oh. Kay kon maupa, ang grasya, dili na mahimong grasya.
0: Grasya. Grasya man, dili na to buhaton. Kay kung buhaton na to, dili na grasya. Mao na gingon diya sa mga versikulo. So, sa ika-unom nga pangutana, ikalimang pataw, unsay bayad sa sala, kamatayon. Ika-unom, kinsay nagbayad sa sala, sabta na to, kasi Kristo mo'y nagbayad. Atong sala. Walay laing tao nga makabayad sa imong sala, only si Jesus Christ lang. Kaya nga naman, siya maoy naghimo sa kaluwasan nato, pinagi iya sa iyang kamatayon doon sa Cross Calvary. O ang atong sala, gipasaylo, pinagi sa iyang dugo. And that is the gospel of the grace of God. Grasya na. Ikapito, no, nga pangutana. Giunsa ni Kristo pagbayad ang sala. So, masabta na nila ito, mga isoon, nga giunsa ni Kristo pagbayad sa sala, masabta na ito nga iyan ang gibuhat niya dito sa Cross Calvary.
1: Pinaagi sa iyang kamatayan.
0: Pinaagi sa kamatayan.
1: Cross. Ang pangutana karon kay kung may unta o kang bayad sa sala kamatayon, pwede man tang magpakamatay, Pastor, aron ibayad sa atong sala.
0: Sala.
1: Hmm? Nga nung naghago pa man gito siya pagkamatay dito.
0: Mao gani na nga. ingon diya sa 5:8. Ingon siya, gipadayag niya ang iyan dakong gugma lang ka na to. Tungod sa iyan dakong gugma lang ka to. Muna, kung imong basahon ang Juan 3:16, for God so loved the world, kanang world diya, Pastor, dili ba yan na dili ba na kalibutan ka ng universe. Kita man na, nagigugma sa Diyos. Ano siya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gideclare din ha, pero ang katumanan yun, mga igsoon, katong iyang sa Roma 5:8. Ipadayag niya yung dakong gugma ka na to, nga bisan pa sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang ka na to.
1: Mauna siya yung mensahe sa Gracia.
0: Sa Gracia.
1: Roma 5:8. Pero kung adto ta sa John chapter 3 verse 16, dako pa kay na siya.
0: Dako pa kay nang kuna, nang kana.
1: Kay siya kay.
0: Kanang diskusyon on ba.
1: For God so loved the world, tinuod man nga ang Dios na higugma sa kalibutan. He gave. Kung mayo nagaitag He gave, gihatag. So kay gihatag man ang anak, kinsa may mudawat sa anak. Nya pag-ingon po diha nga si bisan kinsa ang mutuo, unsa man sad nga klase nga pagtuo nila kang Kristo?
0: Kay diha manggod sa
1: asking ba or as head
0: as God?
1: Yeah. Oh.
0: Diha imong nataon ang principle sa the message of the kingdom. Si Kristo ang nila ilha nga Dios. Wala nila. So si bisan kinsa nga mutuo, unsa da kinabuhi ng ulit katapusan. Totoo. Pero, iksoon, katulak maging ilha si Kristo dito, panahon na, nga Diyos.
1: Gireject na
0: yan. Gireject nila. Ano nga, huwag imong basahon ang Juan 1:17, ano? Juan 1:12, yung basahon diya nga, Juan 1:11, yung imong basahon. Juan 1:11, pag-abot sa Juan 1:12, sa tanang mito ang may dawat, siya nga lang siya naghatag kagawas pagkaahin mga anak sa Diyos. Nga naman sa 11, Juan 1:11, gireject mo nila.
1: Siya nga. Siya may anhi sa mga iyaha, kapan sila wala mo dawat kaniya.
0: Wala mo dawat. Imong basahon din na, nga ang Israel nga mo'y pinili ng katawan sa Diyos, mauhinooy ni reject. Misalikway. Busa, ipadayag niya sa 12 nga sa tanan nga mutuo
1: kaniya og okay apan nga to sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan naghatag siya kanila og katungod
0: nga mahimong
1: pagkahimong mga anak sa Dios.
0: Mabalik ang ilang relasyon unta mutuo sila kanuman sa diha nga 11 sa diha nga gisalikway nila si Kristo man tuo hita mingon man sila nga kinsa guna si Jesus anak naman ni Hosing Panday.
1: Okay.
0: Anak na ni Maria, anak ni Jose, Panday. So, wala nila tuuhi nga si Kristo mao di ay katong anak sa Dios o ang Dios. Ngayon siya diya. Hari. So, mayroon siya diya, sa tanang ito, midawat siya ngalan, siya naghatag sa pagkahimong anak sa Dios. Pag-abot sa 3:16, gihigugma gita niya. Mutuo. Mutuo. Kato sila nga mutuo unta, makadawat yun sila. O kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang nakanindot gihapon mga kaigsunan ko sa kayo ng panahon sa Gracia nga ang tanan nga misalikway ka ni Adto o ang tanan usab karon nga nakadawat o nakadungog sa mensahe sa Gracia sa Dios, kitang tanan mahiusa diha sa kalawas ng mga si Kristo. Siya maoy ulo diha sa mga iglesia. So salamat kayo kay gibayad ni Kristo Jesus ang ato ha. Sala. Siya ang nagbayad sa atong sala. Muna diyon sa Jesus pagbayad. Verse pangutana number 7. Giyon sa ni Kristo pagbayad ang sala mga isoon pinaagi sa iyang dakong gugma nga ipadayag dito sa Cruz Calvario nga iyang gibuhat ang kamatayon nga dili unta angay buhaton pero tungod kay nahigugma siya kanato siya namatay tungod gala mo na nga diha ang mensahe sa grasya unang Korinto 15:1-4 by the grace of God unya ato nang i cross reference sa Roma 1:16 kay basaha pastor. Unang Korinto 15:1-4. Okay. Naadiha ang unod sa maing balita nga giwala ni Apostol Pablo nga mao ang maing balita sa Gracia. Basahan.
1: Unang Korinto 15:1-4.
0: Mao na yung maing balita karon.
1: Mga igsoon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwali kaninyo. Nga inyong gidawat ug nga niini kamo na nagbarug. Pinaagi niini kamo na luwas kun inyong huptan ang pulong sa maayong balita nga akong giwali kaninyo gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Kay gitugyan nako kaninyo ingon nga labing mahinungdanon sa tanan ang unsay nadawat nako nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw sumala sa kasulatan ug okay.
0: Okay. Mao na diha mga kaisunan ko sa Ginoo nga ang unod sa maing balita sa Gracia si Kristo namatay, si Kristo gilubong ug siya nabanhaw sa katulog adlaw tungod ug alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Basahan nato. Pastor ato ang mga viewers nato.
1: Okay.
0: So, ikaw mo
1: si Sinay.
0: Nagsugod dito sa ato.
1: Taas-taas na gid ni.
0: Ubay-ubay naman itong mga viewers yung ato mabasa. No? Salamat
1: yan. Dire ni Iksoon Evelyn Viva Villasor Balikwat. Good morning sa inyo, Pastor. Happy Sunday and God bless sa inyong radio ministry watching from Asuncion.
0: Erlyn Navarro, nabasa ba ito na ito? Erlyn Navarro.
1: Erlinda Navarro. Good morning po. Ano po sa iba?
0: Sige.
1: Si Auntie Michelle Salvador. Ah, maumanis sa itong ganiha.
0: Oh.
1: And then, there is ni Igsoon Erlinda Navarro. Asa makita ang pag... Saan eh?
0: Pagkamatay, no?
1: Pagkamatay.
0: Saan mo nagpunta na?
1: Okay. Asa makita ang pagnamatay ang tao malimot na sa tanan.
0: Okay. Ah?
1: Santo Tomas Batangas.
0: Okay.
1: Thanks. God bless.
0: Okay. Nindo to nga kon pastor, nindo to siya ato tong i-discuss niya. Asa mo makita? Asa mo basa?
1: Ang bot pasabot ba nimo igsoon nga asa makita sa Biblia nga kung namatay ang tao malimot na sa tanan.
0: Okay, salamat kay
1: Paul. Unconscious.
0: Unconscious.
1: Unconscious. Kaya to ra nang kon ano.
0: Taga na to og pagtagad unya nang mao nga.
1: Okay, si Pastor Joel Palata.
0: Okay sir, maing buntag diha sir. Maing aga gidira no sa si Tanawan Kamangkalan City. Okay. Isa ni siya sa mga executive ni Pastor ni Mayor Miranda diha sa Kamangkalan City.
1: Okay. Good morning Pastor og sa imong kauban from TCM Barangay Tanawan City. Okay, maayong buntag sir. And then si Auntie Teofista Adino. Good morning Pastor ninyong duha. Diha happy Sunday. Okay. Si Auntie Michelle Salvador Digit gikan sa Bulabog. Maayong buntag ninyo, Pastor. Happy blessed Sunday ninyo, Pastor. Pa-pray di ay ko Pastor sa atong igsuon nga si Brother Jer Gonzales Pastor nga naa karon sa Provincial Hospital na pa-jud meron diri Pastor. Pa-pray Pastor nga maayo na unta sa iyang gipamati karon pastor, inapil okay. Na sa prayer karon pastor. Okay. Then sa igsoon ni Livilla Corta abordo malipaw nun. Murag sa kwani, nahalag.
0: Nahalag.
1: Good morning ninyo diha pastor, happy Sunday all. And then si igsoon Leonisi Dagodog.
0: Okay, may muntag Sister Leonisi.
1: Good morning ninyo pastor, have a blessed Sunday. And then si igsoon Bill An. Good morning pastor, Yuyas F. Elentorio. And then si igsoon Erol Javier. Good morning pastor, happy Sunday, God bless. And then si igsoon Rene Lo Chavez. Good morning pastor, watching from Ulotanga, Zamboanga, Sibugay, Sigul District.
0: Okay.
1: Igsoon Dante Pasuit. Morning pastor, God bless.
0: Okay, salamat.
1: Igsoon Istorco Ebone Tiborilio.
0: Okay, na to ning ikaw si pastor Ebone.
1: Pastor.
0: Dira sa kanduni, salamat gid. Sa imong pagwas kag pag view sa ato ni programa oras sa Gracia watching from aso to ya.
1: Kan pastor.
0: Kanduni.
1: From Kanduni, Grace Gospel Church of Christ.
0: Kumusta sa ato mga katoran ta dira no? Kumusta gid aga? Happy and shout out to all members of okay. The Grace Gospel Church of Christ.
1: Then si Igsoon Elmer Robles Mapiot.
0: Okay.
1: Watching from Davao Occidental, God bless mga kauban sa
0: buhay. Salamat yun, Pastor Nelmer, no? Dira sa Davao, no? Okay.
1: Then si Auntie Jill P. Gonzalez, good morning, Pastor. And Brother Jade, happy Sunday. Okay, mayong buntag, Auntie.
0: Okay.
1: And then...
0: Johnny D.
1: Si Ma'am Johnny D. De Los Ninos Quirante. Good morning everyone sa inyo pastor. Ako lang bation si Tia Ima Bakani diha sa La Libertad. Good morning Tia. Ugangan ni sa akong manghod.
0: Okay.
1: Jolly, God bless you all.
0: Richel Duran.
1: Okay. Sigsoon Richel Duran, Alunan Sotelio. Maayong buntag sa tanan ninyo pastor. Happy Sunday. Okay, maayong buntag si Auntie Giging Gonzales. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Jade. Happy Blessed Sunday ninyong duha, Pastor. Okay, maayong buntag, Ante. And then si Auntie Alisa. Maayong buntag, Ante, from Grace Gospel Church of Christ, Tayasan. And then si...
0: Joe.
1: Igsoon Joe Elentorio. Giatulpod ni Satanas nga nag-inosara si Eva. Mao nga wala kasaway si Adan. Mo nga delikado kayo mag-inosara kay walay makakita.
0: Tama po.
1: Kuyaw na.
0: Tama. May point kuyaw po si yan. Brother Joe.
1: Di gin maayo biyaan ang asawa ko.
0: Di gin maayo mag-inosara. Okay. Okay. Okay, Pastor Joseph Mukag. Mukag. Okay, amen. Okay, salamat kay Pastor Joseph. Naanin siya sa Sambuang Kasibugay.
1: Okay. Then si...
0: Sheila Carinal.
1: Sheila Carinal. Fresh morning and happy Sunday. Okay, good morning, ma'am. And then si Brother Will, di ba?
0: Okay.
1: Will, di ba? Good morning, bro. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Okay, maayong buhay.
0: Okay, salamat kayo sa itong mga listeners, sa itong mga viewers, watchers sa itong Facebook. Okay, mga dota sa itong reflection sa itong mensahe.

0: Okay, si Ma'am Dina, Gabisay, Ortega, maayong buntag. Naminaw, may diri sa Baybayon. Kauban ang mga faculty sa Bago Farm School, Sir Buyax. Okay, sir, maayong buntag. Sir Felix, Sir Will, Sir Aljon, Ma'am Mia, Sir Joey, and Sir Philip. God bless. Okay, ako ani sila nga mga teachers sa una sa high school, Pastor. Okay, maayong buntag ninyo diha, mga mentors of teachers. Labi na rin Ma'am Dina, maayong buntag ninyo diha, Ma'am. And then si Igsoon Los Biminda, Loco Imbuscado. Good morning ninyo, Pastor, from Purok City, Kipalili, Sawata. Maayong buntag.
1: Maayong buntag. Okay, mga Igsoon, ninibuntaga matuta sa ato ang reflection sa atong itunan may tungod sa sala. Igsoon, ining bahina sa kasulatan ni atong itong matutaan karon, ang tao nakasalapit siya. Ang tao nakaambit sa sala, pinagi sa kibuhat ni Adan, ito sa tanaman sa Eden, niya, walay tao matarong ng panahon. Ngayon ang balang kasulatan, walay tao matarong, Roma 3:10. Patsalamat sa Ginoo kay gimatarong kita niya, pinaagi sa grasya. Ang grasya sa Dios mao ay nagmatarong kanato. Mao na kana ang mensahe sa grasya sa. Kung wala pa tayo magrasyahi, disgrasya gyud ta mga igsoon. Ngano man kay opposite sa grasya, mao ang disgrasya. But salamat sa Ginoo kay karon panahon sa grasya. Unsa gingon diha sa Roma kapitulo 1 versikulo 16. Roman chapter 1 verse 16. Siya, for I am not ashamed the gospel of the grace of God. For this is the power unto salvation. Mauna ang nakanindot sa mensahe sa grasya. Kung imong lantawon, imong tutukan, imong hunahunaan, pamalandungon nimo, nga ang mensahe sa grasya nining panahona, naghatod ka na ito diha sa atong kasiguruhan sa kinabuhi. Kaya kung wala pa kita magrasya, kung wala pa si Kristo naghimo o maayong buhat dito sa Cruz Calvario, kita mga igsoon, maabot yung panahon nga kita ang ikaduhang kamatayon ng mong linaw nga kalayo, mao ang kalaglagan, maabot yun na sa tao. But salamat sa kaluwasan. Ang kaluwasan mo kining gitawag nga separation from the condemnation. Kita giiway, gipahigawas, gikanian ang silot sa sala. Mao nang sa Roma 8:1, for there is therefore now condemnation to them who are in Christ Jesus. Wala na ipagkahinokman sa silot ni atong mga tao nga anak ang Kristo Jesus. Ngano man tungod kay si Kristo Jesus maoy naghatag kanato og kapasayloan sa atong mga sala. Siya ang nagbuhat sa atong kalawasan. Mao na nga giluwas tagikan sa kom sa silot. Wala na tay pagkahinokman sa silot, wala na dili na ta maimperno, dili na ta itambog na to sa linaw nga kalayo tungod kay si Kristo Jesus. Maoy nagpalingkawas kanato gikan sa maong kalaglagan. Mao na yung sina, wala na ipagkahinokman sa silot katong mga tao nga naa kang Kristo Jesus. Mao na ang grasya ug mao na ang kasiguruhan.
2: Oras sa grasya.
1: Tulong mga kaigsoonan. Mao na yung takna mga igsoonan.
2: Sa pagtudlo sa kamatuoran.
1: Angay nato may balo ang kamatuoran.
2: Buhing walay katapusan.
1: Okay.
2: Usa ka tulungan so, na mutudlo sa Biblia sa host.
1: Thank you so much sa atong mga sa listeners, mga viewers
2: ang nga kaluwasan pinaagi lamang
1: naga
2: sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga
1: ato. Suporta kanato. Salamat kayo sa tanan nato mga viewers.
2: Okay. Matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag.
1: Hindi mo ta-oglop, no?
2: Sa mga alagad sa Diyos.
1: So, salamat.
2: Sa Grace Gospel Church.
1: Na Cruz. Okay, mga igsoon. Kami si Pastor Jed Caldera. Ako ng inyong alagad. Sa gihapon, maingon. Maing buntag ka na itong tanan. Og Happy Sunday. Panalangin ang sa Ginoo ang atong mga ginabuhat karon in buntaga. Og ihatag ang
3: ihatagan sa Dios ay ang kapalingan sa pagpili sa dalan nga iyang
1: kalipay og kalinaw kanato sa pagpadayon ni nga programa. God bless you. Happy Happy Sunday. Wala na putol niyo na dili pa na oras pero na putol sige lang. Sige. Og
3: sa
1: padayon ta sa sunod. Sunod nga Domingo. So, Binel, Akma, Liedo, Luhiko. Okay, salamat kayo. Binel, Luhiko. Ito na ba yung resolusyon?
4: Church of Christ, both at the Inco Commission.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:34.
3: Buyaks, unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong magmanmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudaan taan ni ugma.
3: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong o dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, madmax? Sige dong, dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa rupa biskay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.